0: hindi ko ta maintindihan do atong irang ginapinabugar nga ka nga Pauk GT Port. Kung nagtaliwan nga adlaw gabi eh, agto ko sa Pauk GT Port. Ay may birthday party igto, may oi hapon i hapon. Bao, mare kagusip sa kaduhom. Kabuabo nga mga solar lights nga wa go naga hagayag. Kahapon igto man ako. Ay hindi ko ta maintindihan. Haman itong plant box nga ra. Hindi tara ma-maintain. Pati rin nga ULN sa kilid, nga buta nga tanom. Tanawan nyo ba rin tsura na, rin itong ginapabugal? Ha? Rin itong ginapabugal nga, agag to na turista? Nga Pauk GT Port? Hindi nga ni ma-maintain? Ag sino dapat mag-maintainar ka ra? Barangay ba ga? Munisipyo? O probinsya?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bisan doon mga bricks, Banwa. Nagakamat-amat na tay-tay. Ah, nagakamat-amat na kapanas. Kamat-amat na nga nakaguba. Hey, abat ginapinabay antara, ginapinabugay na ton. Aton nga future, ha? Nga tourist attraction sa Kalibo. Eh, doon na nang itsura. Kung atong ginapabugay nga Pauk GT Port, my goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Balikan taron, sabtang balikan tarong pag-isnab nga ra. Ha? It, contractor or supplier ko rin 35.7 kVA nga transformer para sa Kalibo Crematorium aga Memorial Park. Ruan pagsipot kong representante, ito Office of the Municipal Engineer, Agwaman pagsipot, the Engineer Danny Marte sa imbitasyon, it Kalibo Sangguniang Bayan kung Estado, it Kalibo Crematorium ag Memorial Park.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan tamanday ang limang mayor nga wa magperma sa manifesto kontra ginaduso nga ra nga Boracay Bridge. Si Dorong Lima nga ra. Maliban kay Mayor Jim Solano yung nag-abstain.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga speaking it nabas. And istorya na bigay na sa programang Toliberada, ambulansya sa Malay. Eh, ambay ni Mayor Jim Solano ay, sa among pag-istorya kay ina, bisan sin o sa aklan. Bisan sin ka man nga banwa. Bisan nga ni taga-rumblon gali. Ha? Kun wa itambulansya nga nagahatod kinyo pa ilo-ilo abi o bisan sin kamo gaagto nga part ita panay para magdagat pasyente o magtok kunok kamo sa nabas ay sa nabas wa tatbayad do ambulansya wa tatbayad do driver basta pakan-an nyo ang ayaw nyo ang pagutuma ro driver at ambulansya agun sino nagasunod nga stop una. Ita LGU naman siya nga nag-aassess sa pasyente pagdot Iloilo, Kapis or Siinman sa Panay. Gina-transport niya mga pasyente. Libre walang bayad. Pakan-an niyo ang kuno. Ayaw niyo ang pagutubarong driver aga ruga assist. Nga nurse o kung anuman libre po walang bayad kung kinahangan kuno. Nga mismong si Mayor James Solano yung rumag-drive itambulansya. Imaw mismo mahatod libre. Ay si Babing Banwa, bisan sa atong probinsya, may bayad. Siyempre, economic enterprise. Sa nabas, economic enterprise man. May ordinansa. Pero, pagpungko ni Mayor Solanoy, wala tagin implementar adong ordinansa nga nagasukot sa ambulansya, libre. Kung may una matakuno nga gatawit pa konsuelo sa driver, di hindi na yan na isyo haman, voluntary. Pero kung na mandatory nga magbayad ka, wala libre sa nabas. Nga ni kung kinangan ka mo tambulan siya ko no, igto ka mo pangayot bulig sa nabas. Ay wat at problema kami o Jim Solanoy, bisan buko tagaklan, bisan taga Rumlon or taga Antiki ka pangani, ginakater it nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Mayor Jim Solanoy, sanay mata mag-drive it ambulansya ra. Ay, kung mga panahon nga mau SB member pa, ay mau SB member pa gang. Ako ka to reporter sa ospital. Mabuhay ako nga naging ospital reporter. Dati rong provincial hospital nga ron, Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital, kaisot isot, ground floor pa yang ron. Tapos sa prente ita emergency room, may island una, may puno, recornita star apple, among tambayan. Among ginagamit pa ka to ding dong, ang radyo kung mag-report, ewa mat cellphone ka to, tag BHF, ding dong. Ginagamit sa mga pispan, sa mga tangke. Ginagamit it mga army, police, dati. Hindi walkie-talkie. BHF, BHF, nga radyo pa ginagamit namun ka to. Nakikita ko na si Mayor Jim Solanoy, nga nagahatod ita pasyente, una sa provincial hospital, imaw mismo driver, buhay pa ka to si Taymideng Saldivar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, pilaot ang dekada. Ha? Hagos ka tatlong dekada gun. Ngayon ko nag-drive balak ambulansya. Sana yun ang mag-drive it ambulansya si Mayor James Gera. Is remember po yung mga kato. Imaw ta naghatod pasyente halin sa Nabas pagtot provincial hospital dati. Ha? Is remember po yung imaw. Nag-drive utay mo ta ambulansya. Imaw ta naghatod pasyente. Imaw ta mismo nag-deliver kuan ang pasyente ni sa Nabas. Ngayon kung what driver? Wa ko nut problema, imaw mahatod. Ngayon kung ka problema ka ambulansya. Ito ka mo agto sa Nabas. Why libret agto sa Nabas?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dibaga, Mayor James Solanoy, ato na ng pagkaunit kagagawa, nalipatan kayo na eh. Nalate eh. Ano atong pagkaunit kagag makarungad laban matunis? Halin sa Salmo 37. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Amen. Alas 8:09. Oras atong kinyo ni dating kagawad Mila Innocencio Taiko at Barangay New Buswang. At ang oras ding ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na akong inom, nagbalik

0: This is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na doc sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies dok are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import din makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers hay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina hay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abugid nga sa gamat.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Partier Street, Calibo, Aklan.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado.

0: Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Goding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 8.24 na.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
4: Awan-awan ang tanim mensahe. Imawagay ko na dapat unahon, no eh. Oh, good morning kid, dating kagawa daga SB member. Buen joy, Villanueva friends. Nga gahon pa nakatabid ka ton. Thank you man kay Nung Liland. Kay Antininya Laurente una sa Mabini Extension. Kapitan Onyet, ta Tolentino Milgarejo. Good morning kid. Pag init ako mamaakig ka kon. Ha? Ginaplastar ko ang dong posibleng matabo. Ha? Ang daya posible nga matabo. Uwa ko ito ginatawit, malisya rong sitwasyon makaroon. El daya, according takandara. Ha? Ang daya base matabo gid sa pinakadlaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Bokon bagat, posibleng matabo nga si Pia Ontiveros magparehistro sa tangalan? Ding dong dantis? Bukon bagat posible nga si Pia Ontiveros komandidato congresswoman sa 2nd District? Bukon bagat posibleng si Rodel Ramos imbes nga mag-mayor sa Batan manaog nga vice gobernador versus Dexter Calizo? Do atong incumbent vice governor? Bukod mat imposible. Ha? Ay siyempre, si Kong Tedaresco sigurado kung madayagan congressman sa 1st District. Hindi man posibleng matabo nga si Jory Socrot Calibo, komandidato, gobernador versus Governor Joanne Miraflores. Bisan nga makaroon, nag-deny pro-alcalde nga ra. Ha? Nga kunsiin ko na si Congressman Joven, igtuimaw. Pero tagan-awon pa ron. Bukod imposible matabo nga si William La Chica, komandidato nga mayor ito man sa Calibo. Ag si Philip Kimpo, run ang vice mayor. Eh, doon nga ron, mga posible nga matabo. Ha? Agundi mahawiran, base matabugid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Awan-awan natin mensahe bago tayo pabati rong mensahe ni Kong Jess Marquez about integrity and leadership. Good morning, Jess. Paki-shoutout pa Hiniktan Altabas. Yung mata ko, manglaba. Sideline by abaw. Hugod-hugod kagin, mama. Sige, good luck sa iyo mga paggaba sa Hiniktan Altabas, Madam Ninya Bilarmino. Ma'am Gima Tolentino, good morning. Una sa Tabayon Banga kay Mr. Manolito Manalo. Good morning man. Kay Jojo Pandag sa ng grupo na sa Tinigaw na ipatring ng Nancy Igos ng Joseph Indila Cruz ag ng Lijan Sablaon, kay Ban si Jake ag Lucas Ryle Ropa. Magamang Ropa. Itapog ag Borwanga. Aguna man siyempre sa Tinigaw kay Kagawa Jerry Adok ag kay Jing Kisonyo Adok. Siyempre kay Kapitan Nini Lourdes sa Pirocho Reyes. Wapat kontrang Kapitan Makaron. Aga dating Kapitan Toto Lando Reyes kay Oscar Tudosio. Nga manog Kagawa dita Tambak. Una sa Tambak Barangay Hall. Kinakatoto Katon Makaron. Jonelyn Vega halin sa Banwat Numan siya. Dating Kagawad Mila Inosensio Taiko ita New Buswang, nakatabid may katon Madam Rosie Isog sa Andagaw, God bless man. Kagawad Michael Villanueva Sulin at laging Banwa West naman siya. Good Monday morning Kagawad. Kay Blinda Taay, good morning man. Tres Hermanos, med nga pagpamati sa mga taga Katipunan, una sa Binaleo Point, Borwanga, sa Baluwartit mga kahilig. Una kay Kagawad Robert Luis Kahilig it Katipunan Borwanga sa Sydney, Australia. Ma'am Lina Mercado, blessed Monday, a God bless man. JB Maturi, kay Atina Ilis, Gia Vel, Greener Gray. Oh, mabuhay Radyo Todo, thank you kid. Mabuhay man kamo. Bao paring Richard Rapis, una sa Panayakan sa Tangalan. Dr. Richard, medyo pagpamati. Kumusta business naton? Kagay ni Rose Rapis una. Makagwapo. 2,000. Ano ra? 2,66,000. Ano ra makagwapo? Pag-i-plus natin na yan. Happy Monday sa Kabuabo Manabing Fire Telist. The cooperative sector gagi hay pilang bilog gagi. Gani hugay-hugay gay mga butot mga kaon para sa party list. Manami man kunta kami sa real or local man kita nga party list. Akran dagagan. O basikon pwedeng dagagan akran. Engineer Bernardo Biray Moises. Pwede taron? Ha? Pwede taron nga rong aklan na magbutang man kita kotong sarili man nga party list group. Ay, kabaabo, tabi mo ito yung party list eh. 232,694 nung total votes ni Governor Joen. Eh, kung nahabuoro ni Kwan, nahabuoro ni former Mayor Lulo, Congresswoman na imaw, or pangutanat ang anihan, manituwa ta na na mabuoron. Gidlang, katulong jet, hay sa 2nd District, hay may bit-bit man nga party list man ngayon hadaga si Ted Harisco. Kaya Ross Porter si Harisco, ang igto man gindagananda nga party list from Macfred Taborda Taiko. Roy, kung tedaris ko abi nga party list, rong tingog party list. Ro tingog abi, ro anak ra nga representante tingog makaron sa House of Representatives, asawa ni dating House Speaker Martin Romaldez. Si, ano nga ni first name ni Kwan? Congressman Romaldez? Rida? Romaldez? Ita Tacloban City sa Leyte. So nakabuo man yata ro kwan eh. Dong tingog sa 2nd District nakabuo ba't mga 21 or 22,000 nga boto. Pero ginistorya na binaton bilog nga aklan ini ang 2nd District. Bilog nga Panay or sa bilog nga aklan. Kung nabuo ang ni Mirulorong boto nga buo ni Governor Joen. 5,000 man ang diferensya eh. Daog na. Dahil wawon doong bangko at uswag sa House of Representatives. Ito yung bahaw nga pakotana. Matwa madaga. Igbata di Dorigues, una sa California. Good morning, Gid. Manami nga ni kung may bag o nga ganagagan siya. Tagod, bayluhan yung sandaron tanan. Eh, siyempre, hindi man pwedeng puro na lang sang kaputahe ginakaon mo. Makagas laman ko sa kaputahe yang kun sa mga pista kun sa mga kwansuga. Good morning Jet, God bless ng Rige Ribukan sa Mubo. Mate, good morning Frederick Mationg Quezon. God bless you always man sir. Ed Sabalo na sa California. Tanan lata nga proyekto at Elisio Calibo controversial. Tama ang mga nitres hermanos. Ayun nga kwan doon ako lang galing balikan ha. Mga proyekto at Calibo baga nga nakahang makaron. Naka, oh, on na ano ra ng mga puturo ka ra. Good morning, Jet. The watching from Silang, Cavite. Thank you, Jet, kay Madam Marilyn Alonso, kay Maricel Tolentino, ma'am, sa Caloocan. Aga una kay Tay Pedro Navarra sa Palali. Ya permigi nagapamati ko, no? Manamit akon mangin gobernador si Mayor James kasi gusto ko rapanindugan. Mayor James, idol na kita ngayon. Suwerte. Ronabas nun Kimo. From Tres Hermanos, sa ganyo Washington, Traymau. Kapamati, makaroon si Mayor James Olanoy. Ang bagay na nga ni, kunwa kamot ambulansyang ginasakit pasyente, ito kamot tawag, to kamot pangayot ambulansya sa Nabas. Ay kunwa driver, imaw galing ga drive kung kinahanggan yung kid. Libre tanan. Ha? May anda man itong ordinansa, economic enterprise man, pero wa tanan na ginasunda. Ha? Libre, bisan mga ni, mana tagahambil rumblon. Ha? Ginakarga ko sa ambulansya, ginahatod ko ba sa ospital? Libre man. Una sa mga taga Unidos Navas, good morning it. Gaspar Kiban ng Tinagoboy Tambong sa Tamalagon. At Tubang Mananay Provincial Hospital bagay namon. Jet, may tindahan pa kami kato. Sa tatay nagpinamaril ito, iskupitat kabog sa puno tatlo kana house sa compound ito hospital. Kaipik Karsada Pader. Pagitan, dumduman, mupanay may anahaw. Anahaw? Nakataas na puno, 1980s. Anahaw? Amat sa may una matod, no? Tatlo yata, daywak anahaw ang nabutan nun na. Nga nagatindog rin karun sa dating parkingan. Ito niya, provincial hospital. Ayos, to arbitore. Iya sa among tangalan pare. Libre ambulance ag MDRR imo. Oh, ito sa tangalan ko, no? Libre man! What bayad duga gamit ambulansya pati rescue vehicle at municipal disaster risk reduction management office. May bagay panay dati bagay doktor lipat yon sang pilido kapit kuno tanahaw awon kadumdum kang sino. Happy morning, God bless man una sa Hong Kong, Madam Bill Arsula. Dali lagi na iplastar long ha si Congressman Jess Marquez. Ay manami ro anang nang mensahe ita liderato ag kwan eh. Integridad. Importante abi, integridad ag liderato eh. Sa makaroon nga panahon. Tom Prado sa Buruanga, Sir Justin, happy Monday! Radyo todo pa rin kahit nasa trabaho. Belated abi Mother's Day sa wife. Mama, thank you kid. Likewise ah. More power sa show mo ag God bless. Okay, commander mo, Sir Justin, una sa Guam. Happy Mother's Day din. Good morning, salamat kid sa greetings. Okay ah. Ayos ah. Dating SB kagawad binjoy kay kagawad to be don si Priano ita pangpang village una sa Mabilo Kalibo. Good morning kano Kapitan Rani aga una sa Rani Roadside Market sa Pook Kano Diversion Road. May pwesto nagilisi ko eh. Kaprani kay mahina sound ko no sa 8B Live hambay ni nang bongso nyo pakicheck anay partner. Madam Mary Ann Airoso, good morning. Ano pa? Bukon man imposible ka to ng jet. O nga ni Kabagnot, sining Kabagnot, madagagan sa western side. Bukon man imposible. Kierkwas to. Nasa huyaw-huyaw, kay G-Lord Ihoy, Donald Ihoy, John Lina Masalio, ag Rector Ray, Gerald Quasto, Gerardine Quasto, ag Erika Jean Octavio, sang kasityo, tara. O, nasa huyo-huyo, good morning. Dating Kapitan Pemi De La Sena, aga SB Ninin Early, o nasa Makato. Sa poblasyon, good morning, kid. Sir Mario Torreya, happy monitoring, kid. Sir Mario Torreya, nga nakabakasyon man. Kakabakasyon niyang, ewan ko kung kailan na nang balik ka. Kumartes siya nga ni Kulimo nagabakasyon eh. Ha? Last Tuesday lang. Thank you, kid, sa pasalubong, ha, Sir Mario Torreya. Alin sa California, USA, yan mo sa Aklan, makaroon. Good morning, Jet. Malaking tinik ng Barangay Estancia Kalibo. Lumabas ang pangalan ni Buboy Saboko. Tatakbong kapitan sa Estancia Kalibo. God bless, Jet. Good morning, Jet, kay Win Villanueva. Una sa Barangay Estancia. Liso kita sa pihak. Dali lang, Jet. Ang gatawag, hindi ano magtawag, ha? Hindi ko mabasa inyong akuan. Hindi ko masabat inyong tawag. Please greet my sister Nini Carmela Kimpo Almansor. Happy birthday. Medyo imposible. Ah, si Pia ko nga magkontra kung si sister Nana, Senadora Risa, will run for president. magkasin si Lolo Joven ag Pia. Ah, gali. Wa na biray. Tangalan no na biray ang nagpalat mensahe. Ag si Pia bi ibayhanon ag tangalanon man doon ang pamilya. Pero ha-mentionar bi nga ni Pia eh. Ah, ha-mentionar. Sin pa. Yeah, medyo imposible ko. According mataka na, sanang pananawan, hey, medyo imposible. Medyo imposible ko nga si Pia magkontra. Kung managagan si Risa at Presidente, ay maging kampo gali si Lolo Joven, Congressman Joven, ag si Pia. Magkasin man gali Sandara. Magkasin man Sandara! Ha? Ni dating Congressman Tidaris ko, ag Pia Ontiveros.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Mag-iling kampod man Sandara. O oh, good morning kay Nonoy Christopher Sulat. At kay Juan Marco. Juan Marco Sulat. Good morning, kid. Toto Winsel. O oh, good morning. Welcome. Una ka sa ulo-ulo makaroon. Nakabalik ka na sa ulo-ulo. Una ka sa ulo-ulo makaroon Toto Winsel. Hello, good morning, kid, sa mga taga ulo-ulo sa Kalibo. Na kay Madam Gina Alvarez. At kay Kagawad SB Leo Alvarez. Very nice information about politics yet. Good morning. Thank you, Gid. Ma'am Lilian Tolio Laurente. Happy Mother's Day, Gid. Belated lang, Ma'am Lilian Tolio Laurente. Si Congressman Jess Marquez, nagta-oit minsahe. Parte sa ginatawag na integridad. Importante abi sa tao integridad eh. Ha? Integridad? Aga liderato. Kung ikaw ay isang ka-elected public official, importante gid ba ito leadership and integrity. O, ano mensahe ni First District Congressman Jess Marquez about leadership ag integrity. Ag para kanyo bagaray, hanot dong?
6: Madaling magpanggap. Madaling magbukhang mabuti. Madaling magbukhang mabait. Lalong-lalo na sa harap ng kamera. Sino ka pag wala ka na sa harap ng kamera? Nagbibigay ka ba ng maganda o tamang kwento? Or gumagawa ka ng kwento para iangat ang sarili mo? Hindi pwedeng iba ka sa harap, pero pag talikod mo, iba ka rin. At sa public service, integrity means hindi ka lang present tuwing eleksyon. Hindi ka lang mabait pag nasa harap ka ng kamera. Hindi ako nandito para mamulitika. Nandito po ako para manerbisyo.

0: Marquez about integrity and leadership. Eh, ano nga ng hambal? Iyay mo, agad magserbisyo, hindi agad magpamulitika. Serbisyo, hindi politika. Pero siyempre, hindi ginmaduga ang politika sa pagpangabuhit politiko. Dahil pag politiko ka, ay nakakabit sa imong kabuhi rong politika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi ka mo lang magbinag-binag, ha? Kung ano rong simple gilang, arong abotang bagon man ni Congressman Jess Marquez anang mensahe. Mapig-od niya mensahe. Iyan, mabas ko gundong audio. Pakikontak ka ni si SB Raymar or si SB Martidong. May importante kung gustong i-clarify sa naiwang arang membro itatun nga sanggol ng bayan. Especially SB Marte, imoro nga chairman it committee on tourism. Agba siya rin mo bukal pag-abot sa Pog GT Port niya na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Jet Pia Ontiveros, Cat News Caster from CNN Philippines before? Yeah. Siya nga, si Pia Ontiveros, kapatid ni Senadora Risa Ontiveros Barrakel, nga gina pananaw nga base kung mangin kandidato at presidente sa 2028 presidential election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ro property ni Pia, kunit taga property ni Kong Tenaresco sa Dumatad. Anang iping karon nga maghapad, nga propiedad. Nga ro anang printi, anang likod ay bye-bye nga kanami. Mahaba nga shoreline. Puti man na bibagas. Hindi masyadong maputi gid kumpara sa Boracay, pero white sand man na birong tangalan. Hawili ro nang kaduo na bi. Dumatad niya rag hawili, gaiping malang. Dubagas una puti man. Do bagay ni Kong Tenaresco. Dati. Dati. Anang iping karon nga property nga kagapad man. Property it mga Ontiveros. Kanday Risa, kanday Pia Ontiveros. Ano, taga-tangalan sandara at taga-ibahay. Magiging kampod ba lang sandara? Magiging kampod ba lang sanday Kong Tenaresco nga ra? Sanday Senadora Risa Ontiveros Barrakel, si Pia, anang manghod? At sanday Gobernadora Joel Miraflores, magiging kampod ba lang sandara? Magkasin sandara? Naminsyonar man na ng pangagan. Nga posible. Posible. Gani, posible man lang. Bukot imposible. Bukot imposible nga basi kumandidato congressman sa 2nd district. Kun, hambagan ni Congressman Jojo ang if worse, come to worse. Pero balikan tagalino niya sa piyak ka niya nato, chairman, ita committee on tourism is member Ronald at Chica Marte, ay istoryahan tarong estado ngarat Pog GT Port. Is B. Marte, sir, good morning.
2: O dyan dong. Good morning, last of all, Martin Makaral sa Todo Radio.
0: Sir, actually, sa bilog kami sa pag-abot sa Pog GT Port nga bukal kagini. Abo ka man gagin pasar nga ng mga solusyon about Pog GT Port. Ag sa bilog ka man sa mga tao sa likod. Ako pag tubo, kore nga nga Pog GT Port. Nga makaron ay manami ko na nga sitwasyon. Kuuna ka namin itong gibata. Kapin kuuna pa nga pagbukas kara ag bag-upa ka namin itong gidman. Pero nanultahan namon, ako gid ha, personal. Dahil pilang gabi nga nahagtok ito sa GT Port, nga kabaabo ugutan ang mga solar lights, nga wawang gina nagahagayag, pero waman gina baylo eh. Pakaiwa, din nga plant box nga ron. Nga dati may mga tanong pari ka ron. Bisan nung kural, wasak, wow ni tanong. Bisan do, island-island, di karon nga butang at mga tanong. Hindi ko maintindihan. Hila mo nun. Sino ba na dapat doga maintain ko Pog GT Port nga ra? SB Marte, sir.
2: Well, actually, katulong din dyan, no? Bago pa biran...
0: I don't know, ako nakita. Ni Morong akon nga nakita.
2: Yes, nakita ko.
0: Okay.
2: Actually,

0: Before abi gin turnover ni Ma'am it contractor sa DPWH ay rugamin tirane kan una ay repeblo no sanda na butang itanom sanda ro nag maintain una pag ako li na turnover sa DPWH ay aron niya lang pagtabo no but rin nga ni katulong Jujet no dumalison no develop ni mo sa kalugar. Pagkatapos, so, kunamat ng mga tao na ay whatever nga basta na ito pag inapakan ng mga tanong muna pag dubuon do kuray. Actually, pilang beses nga na yung ginbailuhan it tanong muna, no? Nga kahoy. Pagkatapos, gintamnan doon yung mga it mga buginbilya una ay ginainapakan nabi kung may ano what at ano mga disiplina ko naman di iba man ako matanan no but do iba pati nga nilo pag pilakit basura ay what aranda gina himosa ro anda kalat kundi haboy man una ay kaluwi takira ato yung mga nagabintinan so na no but anyway ay din siguro ay istoryahan na mo lang yung oron kung ano ro dapat nga obrahon no and it's either nga kami lang man doon mag-ako karon no pero akong grupo na mag-maintenance ako yun karon istoryahan na ako yun karon do DPWH ag di karon sa may pueblo siguro pati man doon ito sa piyak na to pag to kay do siya tag na to
1: ayo
0: manami yun do tanaman na yun na karon may nga bugindilya no ag may palm tree nga gintanom ako manyani ko nag-isip kung ano rin manami nga itanom karon nga ako na palm tree ay nakita na sa YouTube sa may nga Miami nga ro
1: Palm Beach
0: binit it
1: oh, may Palm Beach gani sa Florida
0: palm tree ro naka ano ba
1: nakatanom
0: which is manami mo tanawon so ngayon ay doon nun istorya lang na ako yung karoon do, in charge dati. Ito ay,
1: sino ba ro in charge karoon dati, SB Marte?
0: Actually, ito, nagtanong man yung karoon unang na ako ay Pueblo.
1: Oh, aso private, kay Mr. Ong tangatawo?
0: Oo, oh, sanda ro nagtanong man yung karoon unang nagamitin
1: okay.
0: Na. No? Kailan ko ni Abi ay gin-turnover at emo sa DPWH. Ito ano yung katwapat aron ni Ma'am turnover ay wani hagos ginatagyo na. That's why nga ni matanong namin at tanong ka ron una ang kumbaga mga inunga.
1: Dati may nagabubunyag-bunyag pa una. Ako nakita. Dati pa ta ha? May nagabubunyag-bunyag pa. Ay makaw na iwawot ka bunyag dahil wa kamat bunyagan ay ubos at patay nga nirong tanong.
0: Ubos yun. So, but anyway, ay may mga tanaman kami nga gina-preparar para una, no? Istoryahan natin naman doon kung ano ro may obrahon para ma-maintinan do, ma-maintinan ro lugar. Because na, sa matulang ay sabilog ako sa nag, ano gid nga, mahuman do, mga proyekto na rin karon kat ako paro kapitan ka to. Rason man ko naman ito, buta na tulay una ron. Nabata na tiyosada man, ay katako paro kapitan ka to, ay ako rin nagpapos ko rin kay former governor na congressman na yung Juben, ag sa naunagid ka rin si dating congressman and governor Alito Marquez, no? Imagid ka to kat gobernador ka, imagid ako na ka rin nagbutang itulay. Ag tapos ginpadayo ni Governor Joven at that time. Ginpadayo naman ni Governor Joen. Ag ginpatangan matpundo ni Kong Lito katuloy nga ni Ro mga karasada karon. Do Roy nga ron nga mayang ginconnect ron do bukasada sa mayang second provincial road sa bulig man doon o initiative man ni Kong Lito Marquez. No? Doon nga ron. So that's why side ako kung ano na kagatabo rin sa area. And mga ni ako katulad nag patikasugid nga mapanami ng lugar. No?
1: O kung gabi, abi, ako, pilang sunod abing gabi nga may okasyon una ginahiwat baga, mga birthday. Ay bisan nga nga mag, magbukat picture baga, kanangan nga mag bit ka, flashlight, el ka dugum-dugum, kabo-abo, tanga street, light di karon or solar lights nga wow tagagana pero mat hindi mabayluhan.
0: Siguro hay mayang wabi ko masayang kung sino dapat mag-maintain na kung DPWH pabuhan.
1: Provincial, municipal, barangay.
0: Wabi. Katulong yun yet, no? Pero DPWH karon doon nag ano dati. Kanda tabi nga kwan doon eh. Sanda ka rin na nagpundo sa efforts ba ni Congressman Lito Marquez.
1: Pero, doon na, pero rumasakit man ang karay, sabi ginapinabuga na ton. Kita sa kalibo, ginapinabuga na ton doon Pog GT Port, sabi sa ton nga mga atraksyon. Aga, kabaabog itang mga plano, pero sa, di karoon ba nga bagay ba? Makita na ton nga, bisan maintenance nga nita, sa beautification nga ni, hindi na ton na masustain. Do iwag, hindi na ton masustain. How much more di ibang bagay?
0: Maura rin nabi mo katulong dyan ito. Bukod mo nabi ako it na yung kapitanyan man sa amin niya barangay. Pangaywa ay may yung bukod mo na ako executive no? Sa kalibo. Pangatlo ay bukod mo na ako tagali PWH. So. But siguro ay may ato sa
1: bilang SB member. Ah, sige bilang SB member aga sa tourism gabi ag may oversight. Oversight function ka man eh.
0: Bilang representative kong komitiba sa turismo.
1: Okay.
0: Aga personal public safety hay. Istoryahan lang naman doon katulong digit no para mabalik mo sa dati ang maging maayos sa mga mauna karon.
1: Wow, tay bisang inero mga breaks si karon nga ring ila tinapakan baga. Aha, yay, haro nagkakasama dyan. Kaya tunggal nga ni SB Marte.
0: Yes. Doon nga nila ako nanugunan baga ay gin pa namin ro lugar, no? Gin usuyan it paagi ng pamanami ro lugar. Tapos tayo na ay
1: pabayaan niyang
0: sa baron pa ako iba kwan, oo. Ng mga nag-aagtong iba una, no? Bukod matanan ay mga pilang bilog malang ron nga masawa to sa nakakad doon ay basta at pag tinapakan yung tanong doon na, no? Doon mo yan ikong tara kung ninyo man sa mga nagabaligya una. Mag-ano ba nang bagay? Mag-observa man ba kita nga inyo man ang bagay ng kuntaro, inyo mga customer, no? Hindi na napagtapakan, hindi pa sa maroon ng mga tanong muna, no? Ay sanda nga nyo nagpanimulos una makaroon. Nakikita rin ako nga kung naman ito ay patarapas sa tabi sa naman na yung butang ko tanong una.
1: Ina pa man nakatungtong ron ang postcard sa kwan, sa pathway pa man nakatungtong ng postcard.
0: Yan yun.
1: O, di ba? Pero sino dapat mag-regulate ka ron? Dahil hindi pwedeng what regulation eh. Masamad, maguba kita kung what nag-regulate ka ron, SB Marte.
0: That's correct.
1: Tanugon.
0: But in a way, Bingri, number na ang Kimo nga, ato niya pag-tutukan din maroon, pag-isuryahan do concern karon ng mga opisina para pwede man nga do akong grupo lamang mantina yung kalaman agad to ay maano ba matanaw natong termino agad to ay mabutang na sa ayos.
1: So ano ka na rin yung grupo SB Marte? Or ay Mr. Ong Latangakwan? Ang natang kumpanya ro maga. Anang tawo la tabisan nga bukod ta na nato obligasyon yung ani kuntaron.
0: Yes. Anang tawo, pwede man yan sa grupo naman sa Kiwanis, pwede naman.
1: Sa Kiwanis. Ado yun lang siguro gid. Ipa-adapt lang gid sa mga private mga CSO nga ra.
0: Or jamon sa masunman, pwede mo naman i-adapto ni Mau.
1: Ah, okay, sige. Medon, agad nga.
0: Pwede mo naman i-surya.
1: Kanugo na eh. Aga na subuhan ako magtutanaw ba ako. Sitwasyon katong nga Pog GTP, ginapinabuga ba natin. Tapos ay,
0: Dito yan nga eh. One time, Abi, katulong nyo dito, nag-agi ako na ako sa Adlaw. Ano to yung Mau ay, Bionistro, ha? Aga nakita na ako nga, sa bukod yung tamarot mo namin, ano, pero kwan ay dahil nga ni ko medyo patrata sa tao na yan. Masano ito ba yan? Masano ginagapakapakan niya ito ng mga tao man yun ang tuloy niya rin yung mga tanong muna.
1: Oo daw, sawa ay lang. Tanugon nung nga ginaso si gobyerno karon ay siyempre ginapabugay na ito niya tourist destination. Tapos ay, pag may magto ng turista, doon ang makita. Aha, eh, tabukot man namin.
0: Ang madami ba tagyapon do lugar, no? Doon nga the purpose na itong karneiro, para may mga tunan niya, mga kalibod na nag-aklano, no? Nga, magpamasaro na.
1: Manami, maugag to na tao. Dahil haman, nga, so, itibang so, agag to na makaroon eh. Nga, makmaras it GT4, ha? Right. Imaugi lang eh.
0: Gusto mo natin kung takaroon ka to nyo diyan nga, malandscape imaw itama, no?
1: Mm.
0: But doon nga ni Kulamat ay, riba manabi ay matsawa at nag-observa it. Mayang, masawat disiplina ba yung, mayang dapat palikawal ng kung tanan daro mga tanong.
1: Oo. Pero dapat kung naiayos nun, magbutang tigit at tagay, sundanan kita, ro, nag-strictuhan na nato, may gawantay ta?
0: May, actually, in fairness sa barangay po, no? May mga ginbutangan ni Kawan si Kapitan Ona, yung mga, ano, mga kuwanay. Huwag mag-iapon ay ginapagos mo, ginasamad.
1: Oh, masawabit gabantay, masawabit gabantay, tapos pinaligo sigot Pilipinong batasan masawat na gabantay ay gakwang ita rin gabusar eh
0: may na rin ko naman ginasampok-sampok at stick sa tanong
1: ay nako hopefully maayos natin ganap po
0: ay mga nga nga doon ginubra ka to ay pebloan ay ginbutan ng dat kulay buyar o tanong medyo triggered nga yung mga doon masama ay nagkawas akong doon ay simpre ano biro butong ay nag-deteriorate man ay na sama din na
1: agwa manit maintenance dahil ba manganit maintenance
0: hindi naman siguro.
1: Okay, sige, may gapangutan na iya SB Marte anong hambaga bay pakias si Ronald kung may balik panandarong diwag o Angel Wings ka naduga pag obray tulay kuno nga ron
0: actually the diwag ay una matagyapon. Waman, kaya lang si Sunali maroon ayang katulong Jujet, no? Yon haros iba ron sa may Puo, Kano ng area, no? Kala sa may Halusutan Camping area nga ron, no? Dikaw ni Mao. In between naman ni Matt, dahil walang kaport nga ron. Wala mo dikaw ni Hapon. Pero gaban ka ron, hindi ka lang sa may kilid ko, Halusutan. Pagtuya sa may Kano. Kasi may una po tabi ka ron nga Puok patang ano nga lugar pagto sa boundary buat ka ano do di karon camping area so that's why nga ni nga number na ako nga ana pa ito kaano di karon nga kwan may madiwal mo
1: pero may una pagit mata na, may una pagit matang diwang
0: actually ay may ang permit niya sa nang gano si Sudan labi yun mo katulong ticket no? Kasi may mga times sabi rin nga hindi sa pwede magbuhol kung mayang may intok ba nga, may season ba nga, nag-itlog doon nga rin ako, hindi na pwede ka rin. At once nga, after mga pilang buwan ka rin, ay pwede sa naka, ano na yun, ka-buhol.
1: Ay, wala apiktuhan, no? Pag-deklara ko rin area nga sanctuary, di ba? Kung panahon na rin ni SB Soviet, gindeklara nga sanctuary rin eh.
0: Actually, di wala na ikaw na iyon sa may port area camping.
1: O galing wow, siyempre may port to taon na eh.
0: Di karaw na di rin sa may ano, katulad ng Jujet, no? Di karaw sa may in between nga rin ni Lusutan Agro Provincial property. And, itsawapin na bingaw na eh, gabaylo-baylo abi mo rin dahil nga ni sa basbog itumbak, no? Anang kwa itumbak. Di ka nabi ni mo makanan kat medyo may apok-apok halos ni mo katodong yung jet. Hindi man mo pwede sa bagas kita agak lang kundi kat medyo may apok nga lang ang bagas buya nga kundi mo tapakla na yung medyo may ano medyo may bukod na yung may bagason ba nga
1: lang. Basta may halong gapok di ka rin gilimaw?
0: May halong gapok di ka rin mo ron.
1: Okay.
0: And ano ka rin doon mga aton karon nga mga diver ay mga taga-Puo. Sige pa mataranda karon niya no na.
1: Okay. Dabalikan ko ang Rokwan aro Puok City Port. Taglikato nga pagto sa Ilusyutan baga nga port. Okay pa tali kato. Manami pa tali kato. Yeah. Pero mga tanong muna pa ta. Taglikara kita nga side sa Ayong uta. Pagto ta ita pagto tatlambingan nga side. Rikaro karo man sa hapabay anyo ta SB Marte.
0: Ah, yes. Well, actually, ay, may ako nga rin ginaprepare ka rin nga tanong nga patandan ko lang gid mga kwan siguro palm tree ay ginagawa ko pa rin sa ayang dipindah-pindah siguro ay sanda ato nobel tadi kontraktor kandaran no?
1: Okay,
0: so that's why nga ni nga nga kan ba si tagaong karon kun okay kanda
1: amatsawa mangirit pa kay alam dipindah-pindah karon. Oh, sama to daw. Tuwa man sa bungo kita DPWH after nga ginton over kanda.
0: Mga nila na gusto ay adapt imaw it grupo ganina. So, mga siguro.
1: Giton over lang siguro sa local government. Basi kon manami pa.
0: Maminti na yun. Well, actually, kato mga nila rin. Ginaano man kunta sa local ay pao mga nila. But, para ka ako na isang ka-private nga kan siguro mag-minti na ka na gusto ay anda kita pili na yung tanawon mo ya. Kasi kanita man sa local doon ay babayaan mong gihapon mo.
1: Okay.
0: O kung siguro sa barangay naman sa po atong istorya na mundo council karon kung okay kanda nga mag-minti na total ay una man sandaron nag alimpyo permit na yung mga higko o basura una sa port no. Wala yung lang ro pag ano, pag bunyag siguro at pag libre-limpyo na rin kang area.
1: Dapat abi siguro mag-create na karoon ito committee or council nga kon baga una ro DPWH sa probinsya, barangay at municipal.
0: Bukan yung bid siguro, medyo sang kiri, walang rin bagay.
1: Siyempre ro,
0: ginton,
1: anat nasyonal abi ro kwan eh. Rin nga Boulevard, anat nasyonal, di ba? Do terminal, apod terminal, anat probinsya. May private, di ba? Private ay Mr. Onga Property. Sa peace and order, natural, local government unit. Delga, well, anyway, makon di maintindihan
0: eh.
1: Oo.
0: When you say peace and order, katulong Jujet, ay ginbutan ka nga ito outlet o na, no, ako man nga nito proponent ka ron. Aga, mayroon naman nga nag...
1: May police outpost. May police outpost, pero what police? Sirado.
0: Hindi man, abini mo pwede katulong Jujet nga magtinarasang daw na sa outpost, no? In fairness man sa Kalibo PNP, nag-libot sa daw pag ito sa may... tapos sa kanto ba o pag balik-balik mo lang sa launa.
1: Eh, hindi ko mag-get so pagbutang record police outpost nga wamat police. Nakasirado pirmi.
0: Well, depende man abi rin sa ato niya Kalibo PNP. But during sa meeting abi namon sa peace and order, ginpabot na ako doon sa atong chief at Kalibo PNP, no, kay Lieutenant Colonel Vargas.
1: Oh.
0: Ginambar mo tanana nga may, huwag man abi man na sir it, nagkatugo na or mag-anong, kundi ay station ba nga, may anda nga silungan ba una nga magtambay sanda and then magtuman sa piyak nga ano. But may in the future siguro kung medyo masyado ang maano ro pisador di una, that's the time siguro nga butangan. Kaya nga ni what pisuhan o na ron, kundi o matugan o na ron, kundi opisina yang nga pwede nandang tambayan na kung saan na magstay na for a while.
1: Okay.
0: So, doon do, ano na na karon. Medyo outlet, ima.
1: Doon naman lang, Ismi Marte, sir. Thank you, Gidat. Salamat ka, naghupuli, ma. Tawat ta, ito pa ako na yung concern nga. Hindi ko ang concern na, concern ita, mga kalibunon, abo na nakapan, o abi, abo na kanutar, eh.
0: Yes,
1: abo na kapuna.
0: Doon nga nyo, malisod ka itong kudamat, no? Katulong nyo, Jet, kapin ko na magkita disiplina, no? Siguro, kung dumatawo matahay, nagabulig man no it na yang pag ano ba pagtagupangod sa mga development no sa ato nga gobyerno ay mabiti na gid para to storon kapin ko wa man ta ginasama
1: pero gasukot to no ho gasukot manor LGU na ga ticket sa nona support sa mga nagadegosyo nagasukot
0: ay normal ya taron ko na yang may ginasukot do negosyo sipi nagnegosyo ka o na rin nga hindi ka mo mabaya dahil bukong matoy puro old doon yung mga una. Unless siguro nga ginasukot ng daro kung sino una na nagatambay, hindi ka pwede rin.
1: Oo, nga may role gito yung LGU.
0: Nagbaligya ka, natural gito lang. Oo,
1: oh, ginatikitan do, kwan eh, nagbaligya na. So may ginakita rin itong munisipyo out of that JT port.
0: Aga, andaman ginano rin, ginagtunan ng mga basuran o na ginabuo mo na daw na.
1: Okay. Sige.
0: But anyway, sige yan, ay may mga nila na paabot tibo ka kung at least ay tanaw na ito na iwan mo na ba ako na ilang ato yung kabulayan mo na pa, tapos ay masama dyan tayo mga maaw niya tabo yan. So,
1: correct.
0: Gusto mo na ito mabinti na lugar nga for the purpose of tourism ay natural gid lang doon nga patamiyo na ito hindi na itong pagsamarot.
1: Okay.
0: At kung ano kakurangan ay ato nga kabuligan aga dugangan ni mo ang ibutang sa Danoro Utama.
1: Okay. Nambay ni Esmeris Bautista. Pero mga tanong ko ng kagamatay pagbasog itumbak, abot itubig dagat, kaya ubos it kagamatay. Una imo kuno 3 to 4 times a week, walking. Pero mga bricks kinbutang doi bahay, mahina nga klase. Kuwang sa cementor bricks, pag-ubra. Ay ko, nagkagamatay, dapat babayluan. Pero mga kuray, taga ng kuray, gabi nga ito ay, nagahagapa, kung kero ng kuray.
0: Tandaan niyo mga katulong niyo, Jet. Why it may mapag-on na pundasyon pag may nature taro yung kontra? Mm. Kasi when you say na yung amihan, ay kabasog doon na amihan ka lang. Wasak na nito sa may tambak.
1: Pero okay, taro atin nga siwol. What that problema rin atin nga siwol? Intact taro atin nga siwol at problema.
0: Batang bagon ba ka na? Pero intact mo na it, amihan.
1: Okay.
0: Ay naga rutubig at amusak ilang.
1: Okay. Ay mahina, Biko Norquan.
0: Ay matakot doagat sa tabang talay mo karoon niya ginabunyag.
1: Ay mahina, Biko Norquan. Eh. Mahinang klase rong simento. Araw pag ubrat mga bricks.
0: But though, tama ta karoon katulong yun yet, dahil pag mintinahit, panitanom doon nga, may nga dapat inintinahit mo nga para mabuhi ito, matanong mo lang, hindi yan magsamaron. No?
1: Okay.
0: Maroon niya siguro.
1: O, abit yung bantay.
0: Kasi kung matagin na samara una ron, hindi mata mahinalian ka ron doon, tanong.
1: At siyempre, kung namatay imaw, hey, tamlat uman. Di ba ka, SB Marte? Correct. Kung nasama doon ang kuray na nakapalibot sa tanong, hey, bayluhan natin. Ay, wow, tabi, pinabay. Pagkamatay tanong, pinabay, anyo ta.
0: Kasi nag-arabi ka to, nag-tanong muna ka ron na mga kontraktor na bago na naging turnover sa DPWH.
1: Ay sa design eh. Inabi sa design it. Inabi nakita ko sa design eh, di ba?
0: Correct.
1: Anami abi ng design, kung tanaw or design it project. Basta ka namiton gimata.
0: Pagkaw... Ayun lang ron. Makita man mo katulong yun, Jet.
1: Manami gimata ko una. Ko una, okay mata.
0: Manimaw. So dapat yung tinagin ba tayo. But for me, Abi, once nga magtaas akong taro yung palm tree, magbaho ko tayo mo ron, kanamiton na naman una ron. So, that's why nga nagkulang sa paminti na.
1: Itugyan ko lang sa imong mga kamot, kung sa mga ilonggo pa, ay una ka man, una man yung grupo, una man kay Juanes, una man yung mason, kung kinangan yung gid niya, iton over sa private, ito mag-maintain ba?
0: Yes, yes.
1: Okay. Thank you kid SB Marte ha. Salamat sa oras.
0: Thank you man, katulong yung
1: Jet. SB Ronald. Likewise. SB Ronald Marte, runga chairman at committee on tourism. Ita Kalibo Sanggol yung bayan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Okay, good morning anay kay JM Aril Hipte. Nga nagkakapi-kapi na sa akil ko makaroon. Evan si Captain Junie Maglunso. Good morning, Ed. GM, Attorney Ariel Hipte. Agkaya, Judge, new body, body marine. Una sa Andagaw, nga nakatutok man katon. Thank you, Ed, Judge, sa new body marine. Agba si Malipat ako. Adlo-adlo, ginagapamatira eh. Attorney Florencio Olen Gonzalez. Una sa nang residensya sa Barangay New Buswang. Attorney Olen, sir. Good morning. Thank you, Ed, sa pagpamati. Permi. Kay Exalteo Terencio, maligon, manag akita sa suba, abong pantat ag butot. Mamanami payukan dun. Galing, una katika sa bita, kayangwan eh. Good morning kay Exalteo Terencio. At good morning Jet, happy Mother's Day to your beautiful wife. Eleanor Defensa Reyes from Ma'am Uli Bautista Sabal. Alin pa sa California, USA. Likewise, happy Mother's Day kid, Ma'am Uli Bautista Sabal na sa California. Kay Toto Ricky Bartolata sa Ibahay, pa-shoutout ko no kay Sir Quarintas o una sa Tuting Reyes. Ramon dating principal sa NBC ASQ. 500 to 1,000 malang rong kabaylot integridad niya ron. Ambay ligbata, Dido Reyes sa California. kay EJ Kunsyal. EJ Villanueva Hawod, good morning gid. Una sa Laging Banwa. Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always man, Engineer. Sanyo Buswang. Dr. Roger Losero Nagales, happy Monday. Enjoy your day man. Good health, a God bless man. Dr. Roger Losero Nagales. Una sa aton nga Barangay Affairs Office at Munisipyo. Tama ka, Jet. Abo wag hayag na solar lights una sa G-Report. Akong gabi, abo tayo't basura nga nagakalihit sa kagyan at mga gabaligya, pre Jet. Concern lang, pre. Alin kay Toto Roger Losero Nagales. Ita mo gilang. Actually, naka-experience ako pilang beses eh. Kaya naging daga ko na sa kahanginan, nag-post niya na ako, party ka na eh. Ako sitwasyon nga na. Morning Jet, do akon makomentar sa G-Report nga ron. Ay, una ko, adlaw-adlaw gawoking. Alinda kay Mr. Domingo de la Rosa. Daily, nag-walking ganun mo una eh. Pero mga kanding, tado nagakinaon ko mga tanom di karon. Ay kabuabo nga, kanding una, nga ginabuhian. Agro mga ginabaligya una, ay andal utang nga ginaokupahan dong lugar. Tama, sa pathway sa nagabaligya eh. Agbutang at lamesa, bangko, paalin ta kami nga nag-walking. Hindi utang kaagi sa breaks, ay puro nga tamang lamesa. Wabit kuan, wabit regulation eh. Ha? Ag sino dapat mag-regulate karon? Kaya gusto kong i-clarify, sino dapat mag-regulate karon? Wow tay, napabayaan nyo ta. Wow ta, bukod na tiksakto, talawad yung mga postcard vendors. Una ko ta sa pathway, okupado ta na pathway. Sa karsada, kagilang matikang, ay pathway okupado. Diyos mio. Di ba gabod yung inday, Elinor Depensa Reyes. Ay, nakita man mo? Amig jet, shout out lang kay Dr. John sa Mabilon New Washington. Ag more power si mong manami, perme nga program. Ag pagkaunit kagag. Bukas ulit. Good morning, Tres Hermanos. Good morning kay Engineer Rex Bautista. Road Chairman at Committee on Appropriation. Finance and Vision Means. Kato nga kalibusan ko ng bayan nga nagpamati man. Ado-ado, binag-walking ra eh. Kaya nakikita man, nakikita mo man in SB Rex, doong sitwasyon ko atong i-report. Kapin gini ka na sa may side ita ongon. Okay-okay pare ka to pagto sa ilusyotan nga property. Pero tagdi ka na kautay mo sa may umpisa ka terminal, apod terminal nga ron, itatong nga probinsya, pagto tambingan. Ay, hindi naman namin yung sitwasyon. Madurum kung gabi eh. Ha? Nagahagapa undong mga bagagbago ng ginobrang kuray-kuray. Rong tanong, patay na!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Agro mga kanding ko na una, ginabuhian. Pero mga tanong mo na, iwawang nga nitkano nung kanding, Sir Domingo de la Rosa, iwawang nitanong. Ano nga nito nga rin niya, Madam Lilia? Ano nga nito nakikita mo nga rin nga may yellow nga rin nga, ano tawag nga nito nga tanong nga rin nga bisansiin nga hilit-hilit malang, may yellow nga rin nga buga ka may intok. Baho, baho! Wala puro na baho, baho. Ay, Diyos mio. Nga, Pog GT Port, tourist destination kalibo, ay puro lang baho, baho. Rato nga makita, ina. Dali lang ani, maubos patay rong baho, baho. Ang baho talaga.
2: Matalinong
1: Op.
2: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
1: Morning Jet. Maaga man si Joven. Kabaho nga pabor sa Miraflores kung batuno na ay Jojo ang nga gustong matabo. Sa eleksyon, wow ulit problema kung wait ga kontra kanda sa western side. Wa manit makontra sa gobernador, mag-first cousin pa. Sandali Harisco sa akong pag-analisa. Batono ni Joven do ay Jojo ang nga gustong matabo. Nagpabatyagon si Congressman Jess Marquez. Batyagan na siguro nga it sit aside mo tibiyog. Awa pa man, hindi pa man kita kahambay. Pero huwato na ito kung ano rong statement coming from the mouth of a Congressman Joven Miraflores. Tanan, ha? Aro matabo sa pagabuton ng mga idadlaw na kasalalay sa kung ano rong statement ng pagabuhian ni Congressman Joven Miraflores. Not Governor Joven, but Congressman Joven Miraflores. Kung ano rong buhian na ang pamisagahanin sa nang ba-ba, di karon, ha? Banwa, magaumpisarong tanan. Di karon nagasandig dong tanan nga matabo, ha? Sa patag pulita sa aklan, sa mga statement ni Congressman Joven. Ngayon doon dapat magbuhay pa, mag-decide yun si Congressman Joven. ano ba talaga, Congressman Joven? Ha? Ano ba talaga?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Dato, pananawan matato ni Mr. Junior Igis. Ha? Pero ano matarong niya pananawan? Blessed morning man kay dating SB Longlong de Aces, Ita Nabas. Paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Oh, good morning, paring Abel. Magaling, mahusay si SB Marte. Alam niya, kapag amihan talagang apektado ang baybay, parang dito sa amin, sa Limbo Baybay na Basaklan. Eh, siyempre, taga-unay mo eh. Aling kay Dino, Salminaw, Lizel Bacolod, good morning, shout out, Bacolod family, agsa akong apo, si Iya. Aling kay Lula mong Lizel Bacolod. Brown out ko no kainit aga-aga sa Buluwang. Brown out, actually, di lang Buluwang. Pero hindi man nagbuhay. Mga pilang minutos malang aga nagbalik man yung supply ko rin. Bilog nga aklan. Naligos ko ng apo nga, gakabakasyon ina. Ano ba, Kelko? Hindi ko ta mapigilan ng brown out nga ron ay. Anat NGCP. Harong problema ko nung kinahihol aklan eh. Pati kami brown out. Patay ko tatanan nung tanom. Hasta ka to kay Lusyutante. Hasta ka to pagto kay Lusyutante ko nung ubus at patay ko. Mainit abi. What nagamintay, what nagabunyag. Iba Isberex? Mauron man doon, parang tao rin. Pag hindi nabinyagan, nalalanta. Nalalanta, di ba, Isberex?

0: anong support? Sinong kagawa doon na kanding una? Yung nagkikinaon ko mga tuwa ko at kanon ay baho. Baho kinakaon, ba't kanding ro baho? Baho? Kagawad, Binjoy, Isbe Binjoy, ikaw ding dong. Ah, Isbe Rex, ginakaon ba it kwando baho baho? It kanding? Dawa man ginakaot kanding ro baho baho baho ngani. Ha? Ah? Kanon ba't kanding baho ngani? Basta bagay ginakaon ngani ta baboy rong damog. Wa man ginakaon. Wa man ginakaon it kwan. Wa man ginakaon it kanding ro baho baho. Ay baho baho lang una ro nagatubo. Pati baho-baho nga ni, dali lang magkamusdok man. O baho-baho, gila mo no, nag-aabot yun sa bricks. Agto mga tanawad yung man yung makarunto. Para makita nyo ro akong ginahambay, nga minatood.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, oh. Todo.
0: Imo ko no ra, kagawad lari subiyagang kanding. Baw. Kagawad lari, imo ko nung kanding ro una sa pook ra. Abi ayaw man pag pabaiin nga pag kinanonor mga tanong muna. Pero wa man ko nagkakot baho baro kanding eh. Wa on it can on. Wa on it can on do nga kanding una sa kwan. Taga design ta na. Taga mga tanong nga ginbutang kita para sa mapanami ito nga kwa GT port. O ginakaom na siguro ko kanding ni kagawad lari. Taga mga hilamon ni karos kay lidit karsada. Pero mga tanong, hey kupres ko baho baho. Ang nga matang kanon kanding baho baho nga ni. DPWS region nagpa-implementar it solar sa GT port boss. Agali eh. Pero pang utana sino dapat do mag-maintainer kara? Anyong solar light da? Sino nag-consta ko solar light nga ra? Ay base ko na Republic of the Philippines made in China man da. Ang pigado man nga klase solar lights. Pila, kabaabo ba doon nga pundi? Kung kapobra ka mo solar lights kay Captain Joini baga ka mo paobra, 3 years warranty pa. Philips pa. Ha? Grabe ha? Philips eh. Amerikano, Philips eh. Oh, 3 years warranty pa. Ay do yun, may warranty ron, wangan eh. Oh, purmusdok kon mga nangando nga solar lights, kadumdugom na, di karoon nga part, EG report. Alin ni terminal, pod terminal, pagtot, lambingan nga to. Nagdikara sa boulevard nga side, kadumdugom kon gabi eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Good morning, kanong Jix, sa Okati Terrazona, na sa Olbuswang. Jit dapat kaadyon kid medyo ginapabayan do basura white ga ihaw what white ga ihaw sa midagat da, dapat ni shop na tricycle una ag abo pa wa it mga regulation wa gid mata tama kagit imo wa bit nagregulate sir pa ko tanan sino dapat do magregulate sino dapat do magregulate dapat pungkuan nyo ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Alas 9.21, atod kinyo, Tando Highlight, ganang mic kasama.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamaga

0: malapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gid ay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pin nga adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pagsik hasta makaron hay gaininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao dito at kabaskog ag tapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, i-for problema. Ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matakas mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipwede pa gig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas na levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
12: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
13: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning, ane, kaya mampiya kaya nung binila, sir, na. Nasa barangay Nalook kay Bagsik ni Juan. Minilipatanong sa bilog ko eh. Good morning, Bao Isbi ha. Ginagreet mo si... Ginagreet na ito na. Si Nanay Ninita Lanog Baltasar, it belated Happy Mother's Day. Nagapamati kami makaron. Kimo, now! Thank you kay Archie Lanog Baltasar kay Nanay Ninita Lanog Baltasar. Nga nagapamati ko na makaron. Aga, good morning gili. Eh, Doktora Karen, ang eksperto ng Asia Pacific Medical Center. Kung gabuo kamot kwan, contractor solar lights, si Joyny maglunso, usuyan nyo. 3 years warranty taron. Ah, Philips pa. Ah, dung solar lights. Matibay. Eh, nanay ko nga sinsiinta. Para sabi karon dong maintenance region. Te, ma-request ka ba sa region? Bago makabot, ha? Rong, iba ilot region, sama jumando iba. Request ko man. Ay nako, ambot lamang, Department of Public Works and Highways.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kay Pascual Remicho, sir. Good morning. Ama ni SB Rex, ano pa man nakanot kanding? Ay, wow, ganit tanom. Oo, boss, yung ganit, ay, ano pa matod kanot? Tama, mata si SB Rex. Ano pa matod kanot kanding? Ani kagawad, lari. Wakabat kan undong kan bot kan undong kanding baho-baho lang nabili nay wa man ginakaw nung baho-baho kanding di ba ubusot patay na ano pa kanot kanding ay won gani ha eh, bisan bunyag wa ano makasustain ah dong tanom nga bisan bunyag wa summer season makarusos Maria Kagusep pero mga ginbutang butangan mat kurang may kurang dati ron tanawa nyo barong kurang tuloy nyo yung sitwasyon kung mga kurang ginbutang nanda ah ay puro hagmang. Imbes nga tanom, aron nagatubo, inasaan na nga ron nga plant box, tag mga wasak kunya kuray, imaon na ron nagatumpok sa tunga. Kaya ay tanawon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ang magaling ni Win Blenueva, simple malang managabon niya kitanong maron, support kung gusto gid. Request ka sa Bureau of Fire, inainik ka opposite sang katrak. Libre man tubig din sa water district. Ay. Kung gusto maraming paraan. Rinigidambay per me Win Villanueva. Pag gusto maraming paraan, pero pag ayaw, maraming dahilan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Gina-greet ko ang wife nga si Maria Rodalyn Landero Molino it Happy Mother's Day from Shaknil Molino it Albasan. Ang gina-greet ko man ang classmate nga si Juni Maglunso nga loyal gidget. Basta ide ang maglingot sa iba. Joke siyang kuno from Shaknil Molino. Kumusta gina irbiyahit na dumagit? Dayon dong biyahe. Rong inaugurasyon ni Dumagit Port is scheduled June 4. Kung hindi magbago, June 4. Dahil do atong gobernador ay out of the country sa China imo makaroon eh hanggang 16. After ita anang biyahe sa China kay bahano anang pamilya B. Personal nga trip sa China. After ko anang panaw sa China mabalik imo 16. After 16 mapanaw man imo pa Singapore. Ah ito man may meeting man mga cruise ship sigto. After Singapore ate may biyahe man sa sino man may ayamat sa Europa o man si Governor. So, roan ang balik na June na. So, matsaruan ang schedule, kung di ako magsaga, June 4, inaugurasyon. Masadya to. Maabot si Jojo ang, maabot taga, maabot man ito sa kwan, sa Dumagit Port, si Congressman Jess Marquez. Tiga kita sa nang adaywa ito. Kapangutana, may matabo bagang lamano.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
4: Abay ni Shaq Molino ay Kapitan Joy Nicono nga warranty 5 dagon ta bukod 3 dagon. 5 dagon ta mana ay Kapitan Joy ni ngaron. Ani ka o Mayor James Solano ay matanaga paubra kaon kay mo nga mga solar light sayod kagon kung sino imo nga buon nga kontraktor karon ah nga may warranting 5 dagon or 3 dagon bisan magtatlong dagon yang

0: Good morning, paring Lionel Valencia. Nasa istansya, Lionel Valencia Vlogs. Kung sino ang gatikit, imaw mag-regulate jet dahil sanda nag-income. Ang bayan ni dating SB member, Longlong Diazes. Mga 2 hours ko nung katunod jet, the brown out sa purok tra dos bulwang hamag ni misis. Agad eh. Sa amon, minutos mo lang eh. Pero sa bulwang daw, mga daywang oras. Ipangutaan na tagali sa akil ko. Kay Erica May de la Cruz, good morning, Gid. Aga kay Erwin Tihada, happy monitoring man. Ibang mga issue lokal nga wala naton matalakay, ay inaga tagaling balikan. Yagpas nabi kita eh. May nag-comment ya. Gasugot gilang kondor mga politikong money hunger sa kunano ihambag ita ng leader. Ay mga sip-sip ag may hidden agenda sanda. Tanan-tanan! What exempted ha? Tanan-tanan gid. Nangin ka pa! Side! Engineer Dingdong Rubiso. Sa kagan ko binugga Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwanan ni kanyo temporaryo. It mahida iton, mahilwa yun. Mainit gagahon it Lunes, mayon si kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagababati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. Mga pasaway sa lipunan.
2: Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo.
3: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo. Kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
7: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka tuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3.
8: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imo ang D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
9: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
7: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Duga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatulat sa mga butika.
7: Okay. So makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dito tawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
8: boringot
7: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Correct.
8: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: No? So, sa hormones na to, diba si ang isa, taas siya happy hormones. No?
7: Correct.
8: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones ano ni importantly no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
7: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang, nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo maniga patulog si imo, kay gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ninyo patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
8: So sa aton nga mga suki, no, nilapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
7: Oy, piki ina, piki na,
8: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, on lang nilang pagtumar sang DTX 500, mighty sea alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
7: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
6: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

hecho todo. Hecho todo. Lo mismo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: kahulugan kong gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami ginipikto sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry located at Calibu Shopping Center. All also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra!
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Anthon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa ligaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa itong yung mga suki, ngatik pala mati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ganyan akong kadabugtaw na itong magtulok na sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natong nga mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakteriya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirila. No? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapanag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pare Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Oo. Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
9: Now, nantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: Ni sa...
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag. Gagsige na nga sag. Gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kun ano da, gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Lapit naman Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag
11: yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasig mag-ayo.
11: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Justo!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Basiga, ating nga ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
9: Oo. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha?
12: Mm-hmm.
9: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy.
12: Mm-hmm.
9: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba.
12: Mm-hmm.
9: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkid ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionine is a super

0: Kaga si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin kon sa una ang bulong sa utot-utot ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla upset stomach utot-utot daw gasul butangan lang nila sang buluban yo sang amang Artemisa ano da nga oil. Sir Kevin anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong nga chano. I mean gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
3: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga ha. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit siyang muscle mo.
3: So, sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa Tion sang Emerinsya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
3: Ang isa sakit chan.
1: Ay!
3: Ang isa gireklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
3: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya para man lang niya sa tangkaso ubo si Pulga Gilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical

0: solution. Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan. Ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo. mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 11 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributan.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Headline balitang lokal, problema sa kalidad ng tubig at serbisyo ng MKWD sa New Washington. Muling naranasan ng mga residente ayon kay Mayor Francisco.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: Samantala, pagpapatupad ng anti-prostitution ordinance sa Boracay, mas pinaigting.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Samantala, tatlong lalaki arestado sa ilegal na paglalaro ng tong-it sa bayan ng Tangalan.
0: Todo balita.
1: Todo balita.
2: At pamilya ng biktima, suspect sa nangyaring pananaksak sa Numansya, nagkaareglo.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Headline balitang regional, DSWD Field Office 6. Maghahatid ng 5,000 pesos na cash relief para sa mga BOJ driver simula ngayong Lunes.
0: Todo balita.
1: Todo balita.
2: Dagdag headline balitang regional, 47 batang child or child laborer sa Antique. Nabigyan ng tulong sa Project Angel 3.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At para naman sa headline balitang national, CITG nakatakdang maglabas ng sabena kay Bato kaugnay ng AJK approved sa Davao.
0: Todo balita.
1: Todo balita.
2: Malacanang itinanggi ang aligasyon ng pamimilit sa impeachment ni VP Sara Duterte.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At dating Pangulong Duterte, makikipagpulong sa bagong ICC lawyer matapos umatras si Kaufman.
0: Todo balita.
1: Todo balita.
2: Sa kabilang dako, China, kinundi na ang pagpapaputok ng Japan sa Type 88 missiles sa balikatan exercises sa Pilipinas.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At para naman sa headline balitang international, AU official, kinundi na ang pag-atake sa mga journalist at ospital sa bansang Lebanon.
0: Todo balita.
1: Todo balita.
2: Samantala, Iran, itinanggi ang money oil leak sa pangunahing export hub.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At para naman sa balitang sports, Alex Yala sumablay kay world number 2 Ray Bakina sa Italian Open.
0: Todo balita.
1: Todo balita.
2: Sa balitang showbiz, balitang artista Alex Gonzaga, tahimik pa rin sa buntis issue.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At headline balitang negosyo, 50 pesos na price cap sa imported rice, nakaabot na kay Pangulong Marcos.
0: Todo balita.
1: Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, hantavirus, hindi bagong COVID-19 pandemic ayon sa World Health Organization.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Paso sa 40 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Muling naranasan ng mga residente sa bayan ng New Washington ang suliranin sa kalidad ng tubig at serbisyo ng Metro Calibo Water District or MKWD ayon kay Mayor Shemonit Francisco. Ayon sa alkalde, bagamat nagkaroon ng pansamantalang pagbuti sa supply ng tubig matapos ang isinagawang flushing operations ng MKWD noong mga nakarang araw, napansin muli ang paglala ng sitwasyon. Kaugnay nito, inihayag ni Francisco na bilang tugon sa naunang issue, bumuo ang lokal na pamahalaan ng isang local drinking water Quality Monitoring Committee na kinabibilangan ng iba't ibang stakeholders kabilang ang MKWD. Sa kanilang unang pulong na layong pag-usapan ang naturang problema ay hindi umano nakadalo ang kinatawaan ng MKWD. Sa kabila nito, nagpatuloy ang komite sa kanilang mandato at humiling sa Department of Health or DOH ng panibagong water sampling sa mga apektadong kabahayan upang magsagawa ng confirmatory testing hinggil sa kasalukuyang kondisyon ng tubig kasama ang MKWD. Sa isinagawang paunang pagsusuri, ibinahagi ng alkalde na bagamat wala pang formal na resulta, lumilitaw na hindi pa ganap na kumpiyansa ang DOH sa kalidad ng tubig na sinuri sa mga apektadong lugar. Samantala, ngayong Linggo, inaasahan ng isang pulong na nadadaluhan ng LGU New Washington, DOH Provincial Health Office at MKWD bilang tugon sa liham ng ahensya sa DOH.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, mas pinalakas pa ng Municipality of Malay ang pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 160 of 2002 na nagbabawala sa prostitusyon at iba pang vice-related activities sa isla ng Boracay. Ito ay matapos ang isinagawang coordination meeting ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng LGU upang mampanatili ang katahimikan, kaayusan at seguridad sa sikat na tourist destination. Sa pulong, binigyang diin na mas pinaigting na interagency coordination at mahigpit na enforcement ng ordinansa laban sa prostitusyon, pandering at iba pang aktibidad na may kaugnayan dito sa loob ng bayan ng Malay, lalo na sa isla ng Boracay. Dinalakay rin ang mas mahigpit na monitoring sa mga nightlife establishments, regulasyon sa kanilang operasyon, papalakas ng kampanya laban sa illegal na gawain na sa isla ng Boracay.
0: Todo balita.
1: Samantala, arestado naman ang tatlong lalaki sa ikinasang anti-illegal gambling operation ng Tangalan Municipal Police Station sa Purok 1, Barangay Hawili, Tangalan, Aklan noong Sabado ng hapon. Ang mga hindi na pinangalan ng sospek ay 80 years old, walang trabaho, 63 years old na isang mangingisda at isa naman ay 53 years old na isa ring mangingisda na pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, naaktuhan umano ang mga sospek na nagsusugal ng card gamer na Tong Itza nang salakayin ng mga operatiba sa pangunguna ni Police Lieutenant Noemi Are Ibuyan o IC ng Tangalan Municipal Police Station. Nakumpiska sa operasyon ng isang deck ng baraha at 230 pesos na taya. Nahaharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa PD 1602 na inamyendahan ng RA 9287 o Anti-Illegal Gambling Law.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, nagkaareglo ang pamilya ng biktima at suspect sa nangyaring pananaksaka sa Barangay Albasa naman siya nitong gabi ng Sabado. Ito ay kinumpirma ng naman siya PNP kung saan hinihintay na lang ang mga dokumento na pag-areglo ng magkabilang panigan. Gugunit ang nasaksak ang biktimang si Vincent, 21 anyos, sa kanyang bahagi ng panga matapos umawat sa mainit na argumento sa pagitan ng kanyang ama at ng sospek na si Alfie na 32 anyos. Kasalukuyang pang nakakulong ang sospek na si Alfie sa Numancia Municipal Police Station habang patuloy namang ginagamot sa ospital ang nasabing biktima.
0: Todo balita!
1: Nasos ay 44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita!
1: Maglulunsad ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ng Cash Relief Assistance payout na nagkakalaga ng 5,000 pesos para sa mga public utility jeepney drivers simula ngayong araw ng Lunes hanggang Mayo 12. Layunin ang programa na mabigyan ng agarang tulong pinansyal ang sa mga PUJ driver sa mga probinsya ng Aklan, Capiz, Guimaras at Iloilo bilang bahagi ng suporta ng gobyerno sa sektor ng transportasyon. Ngayong araw, isasagawa ang payout sa GTIC Function Hall sa Capitol Grounds sa San Miguel, Jordan, Guimaras para sa mga driver mula sa Buena Vista, Jordan, Nueva Valencia, San Lorenzo at Sibunag. Sa parehong araw, magkakaroon din ng payout sa Tamasag Arena sa Barotac, Nuevo Iloilo at sa Oton National High School. Samantala sa Mayo 12, magpapatuloy ang payout sa ABL Sports Complex sa Calibo, Aklan para sa mga POJ driver mula sa Altavas, Balete, Banga, Bataan, Calibo, Madalag, New Washington, Borwanga, Ibahay, Lezo, Makato, Malay, Malinaw, Nabasa, Numansya at sa Bayan ng Tangalanan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang balita abot sa 47 na batang natukoy na child laborers sa mga barangay sa Bumbongan. Bumbongan 1 hanggang 2 at Masanag sa Bayan ng Hamtik-Antiki ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Project Angel Tree. Sa isinagawang outreach activity na katanggap ang mga benepisyaryo ng iba't ibang serbisyo kabilang ang gift giving, libreng medical consultations at mga gamot, food packs, school supplies at iba pang regalo na layuning suportahan ang kanilang kalusugan, edukasyon at pangkalahatang kapakanan. Kasabay nito, tumanggap din ng tulong ang mga pamilya ng mga bata sa pamamagitan ng tupad o tulong pangkabuhayan para sa disadvantaged displaced workers na nagbibigay ng pansamantalang kabuhayan sa tulong pinansyal upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan at mabawasan ang posibilidad ng child labor. Ayon sa Department of Labor and Employment Antique na pinamunuan ni Virginia Emma Goboy bilang officer in charge, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng livelihood at employment opportunities sa mga pamilyang nasa laylayan sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng ahensya.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Nakatakdang maglabas ng sabena ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng muling pagbubukas ng investigasyon sa mahigit 100 na reklamo ng umano'y extrajudicial killings or AGK sa Davao Region. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulla, personal na ipapatawag si De La Rosa sa tanggapan ng CIDG upang humarap sa investigasyon kaugnay ng mga insidente noong siya ang Davao City Police Director at Regional Director sa Davao Region. Nilinaw ni Rimulla na ang sabena ay hindi konektado sa anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court at wala ring planong arestuhin ang senador. Dagdag pa ng kalihim, ang hakbang ay bahagi ng internal na investigasyon ng gobyerno upang mabusisi ang umano'y mga paglabag noong kasagsagan ng kampanya kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: National.
2: Mariin namang itinanggi ng Malacañang ang aligasyon ni Senator Aimee Marcos na may umiiral umanong pamimilit at pagbabanta laban sa ilang mambabatas upang suportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang sapat na basehan ang naturang paratang kung hindi ito sasamahan ng malinaw at matibay na ebidensya. Dagdag pa ng opisyal, tila nasasanay umano ang ilang personalidad sa pagpapalutang ng mga haka-haka, intriga at mga hindi beripikadong impormasyon sa halip na maglatag ng konkretong ebidensya upang suportahan ang kanilang mga sinasabi. Tinukoy ni Castro na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga ganitong uri ng pahayag na anya'y nagdudulot lamang ng kalituhan at tensyon sa publiko kung walang sapat na batayana. Nauna rito, sinabi ni Senator Aimee Marcos sa isang video statement na may ilang miyembro umano ng House of Representatives at Senado ang nakararanas ng pananakot at bantang pagsasampa ng kaso kapag hindi susuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Todo national.
1: Samantala, nakatakda namang makipagpulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bagong abogado na hahawak sa kanyang depensa sa harap ng International Criminal Court or ICC. Matapos umatras bilang lead counsel ang British Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Sa isang panayam, kinumpirma ni Kaufman na personal na makikilala ni Duterte ang bagong counsel na napili upang mangasiwa sa kanyang depensa kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnay sa War on Drugs ng dating administrasyon. Ayon kay Kaufman, limitado lamang ang kanyang naging tungkulin sa pre-trial proceedings ng kaso. Sinabi rin niya na nagtapos na ang kanyang kontrata noong Marso 31, kaya't kinakailangan ng magkaroon ng bagong lead counsel para sa susunod na yugto ng paglilitis. Dagdag pa ng bagong lead counsel pa abogado ang responsibilidad sa pagpapatuloy ng legal na depensa ni Duterte. Kabilang ang pagpili at rekomendasyon ng bagong counsel ay nasa pangangasiwa na ngayon ni Honilet Advansenia at ng kanilang anak na si Veronica Duterte. Todo national.
2: Binatikos ng China ang Japan matapos lumabas ang mga ulat na unang ginamit at pinaputok ng Japanese forces ang Type 88 missile sa kakatapos lamang na 2026 balikatan military exercises na isinagawa sa Pilipinas. Sa isang press conference, sinabi ni Lin Jian na isa'y umano itong halimbawa ng umano'y pagpapabilis ng remilitarization ng Japan ng mga right-wing forces nito. Ayon pa sa opisyal ng Chinese Foreign Ministry, paulit-ulit umanong nilalabag ng Japan ang kanilang exclusively defense-oriented policy, pati na rin ang ilang umiiral na international at domestic laws. Binanggit din ni Lin ang naging pananakop ng Japan sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig at iginiit na dapat umanong panagutan ng Japan ang mga naging kalupitan nito noong panahonan ng digmaan. Todo national.
1: Balita, nagsagawa na ng fact-finding investigation ang Commission on Elections kaugnay ng kumakalat na viral video na nag-uugnay kay Batangas 1st District Representative Leandro Leveste na umano'y vote-buying activities. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, inaalam pa ng komisyon kung kailan nangyari ang insidente at kung naganap nga ba ito upang matukoy kung kandidato na si Leveste noong panahong iyon. Sa viral video na kumakalat online, makikita ang umano'y namimigay ng pera si Leveste sa mga taong nakapila sa ilalim ng Omnibus Election Code. Maaring mahaharap sa pagkakakulong at diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ang sinumang mapapatunayang sangkot sa vote buying. Samantala, itinanggi naman ni Leveste ang alegasyon at sinabi sa isang Facebook post na si Ralph Recto umano ang nasa likod ng pagpapakalat ng naturang video. Nilinaw rin ng kongresista na naganap umano ang pamimigay noong panahon ng Pasko at mula umano sa kanyang sariling pera ang ipinamahagi sa mga tao. Todo national.
2: Dagdag pa ang detalye ng balitang national, mahigpit na minomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang aktibidad ng Canlaon Volcano matapos maitala ang patuloy na sinyales ng pag-aalboroto kabilang ang crater glow o banaag sa bunganga nito na maaaring magpahiwatig ng paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkana. Ayon sa FIVOX, nananatiling sa Alert Level 2 ang Canlaon Volcano na nangangahulugang may moderate volcanic unrest, ngunit posible itong itaas sa Alert Level 3 kung magpapatuloy o lalakas pa ang mga senyales ng aktibidad. Sinabi ng ahensya na ang crater glow na naobserbahan sa mga nakaraang araw ay dulot ng superheated volcanic gases at maaaring indikasyon ng mas malapit na sa ibabaw ang magma at na nagpapataas ng posibilidad ng mas aktibong pagsabog. Naitala noong gabi ng May 10 ang unang malinaw na incandescence o liwanag mula sa bunganga ng bulkana. Nagbabala rin ang FIVOX na sakaling lumalal pa ang kondisyon at umabot sa pagputok, maaaring makaranas sa mga apektadong lugar ng ashfall, lava flows at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Todo national.
1: Samantala, alas 11:54 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Todo international. Inundina ni Hajar Labib ang patuloy na pag-atake ng Israel sa mga pagamutan at journalista sa bansang Lebanon kasabay ng panawagan para sa mas maraming humanitarian aid sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ang pahayag ay inilabas matapos ang walang humpay na palitan ng atake sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah na nagdulot ng pagkasawi at matinding pinsala sa mga ospital at media workers. Sa kabila ng ceasefire na ipinatupad noong April 17, nagpapatuloy pa rin ang mga opensiba ng magkabilang panig na lalo pang nagpapalala sa sitwasyon sa bansang Lebanon.
0: Todo International.
2: Sa kabilang dakop pinabulaanan, Iranian Oil Terminals Company ang mga ulat na nagkaroon naman ng oil leak malapit sa Karg Island, isa sa pangunahing oil export hub ng Iran sa Persian Gulf. Lumabas ang isyu matapos magpakita umano ng satellite imagery ng malaking oil slick sa karagatan sa kanlurang bahagi ng isla itong mga nakaraang araw. Gayunmana, ayon sa chief executive ng kumpanya, wala silang nakitang anumang sinyalis ng pagas matapos inspeksyonin ang storage tanks, pipelines, loading facilities at mga tanker sa lugar. Wala rin umanong naitalang oil leakage ang Marine Emergency Mutual Aid Center at dagdag pa ng mga opisyal. Nagsagawa rin ng Iranian teams ng karagdagang field inspections at laboratory testing, ngunit wala silang natukoy na kahit maliit na bakas ng oil spill.
0: Todo International.
1: At para naman sa balitang sports, ipinakita ni Alex Yala ang tapang at husay bago tuluyang yumuko kay Elena Rybakina sa round of 32 ng Italian Open sa Rome, Italy. Nagtapos ang laban sa score na 6-4, 6-3 pabor sa world number 2 at second seeded na si Rybakina. Ngunit ilang ulit ding pinahirapan ni Yala ang mas mataas na ranggong kalaban sa kabuuan ng laban. Sa kabila ng pagkatalo, naipakita niya ng Filipina tennis sensation ang tibay ng loob at kakayang makipagsabayan sa isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa women's tennis bago tuluyang nakuha ni Rybakina ang kontrol ng laro at umabante sa round of 16.
0: Balitang sports.
2: Para naman sa dedalye ng balitang showbiz o balitang artista, hindi direktang sinagot ni Alex Gonzaga ang kumakalat na usap-usapang buntis siya. Matapos may mag-forward umano sa kanya ng edited photo kasama ang asawa niyang si Mikey Murada. Makikita sa naturang larawan na tila malaking baby bump ni Alex, ngunit ayon sa actress blogger, gawa lamang ito ng artificial intelligence o AI. Naging usap-usapan kamakailan ang Instagram post ni Alex sa matapos mapansin ng netizens ang umano'y pahiwatig na siya ay nagdadalang tao. Hinala rin ng ilan na inedit nito ang caption ng kanyang post at tinanggala ang katagang Little Life. Sa kabila nito, nananatiling tikom ang bibig ni Alex. Hinggil sa issue, maging ilang malalapit umano sa kanya ay wala rin kumpirmasyon tungkol dito. Samantala, maraming fans naman ang nagpahayag ng excitement at suporta sakaling totoo ang balitang pagbubuntis ng celebrity vlogger.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At dako naman tayo para sa balitang negosyo na sa opisina na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft para sa pagpapatubad ng price cap sa imported rice matapos aprobahan ng National Price Coordinating Council ang rekomendasyong magtakda ng 50 pesos kada kilo na imported na bigas. Ayon kay Genevieve Guevara, hinihintay na lamang ang executive order mula sa Malacanang upang tuluyan itong maipatupad sa buong bansa. Sinabi ng Department of Agriculture na pinaghahandaan na nila ang implementasyon ng price cap na inaasahang magbibigay ng mas kontrolado at abot kayang presyo ng bigas sa merkado. Niliraw rin ni Guevara na mas stricto ang price cap kumpara sa maximum suggested retail price or MSRP dahil obligado itong sundin sa buong bansa sa oras na lagdaan ng Pangulo ang bagong executive order.
0: Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, nilinaw ni Tedros Adhanom Ghebreyesus na hindi dapat ikabahala bilang panibagong COVID-19 pandemic ang kaso ng hantavirus na natukoy sa cruise ship na MV Honfius na dumating sa Tenerife, Spain. Ayon sa World Health Organization, mababa pa rin ang panganib nito sa publiko kahit 3 pasahero nang nasawi dahil sa understrain ng hantavirus. Tiniyak din ni Tedros na wala nang nagpapakita ng sintomas sa mga sakay ng barko at mahigpit ang ginagawang paglikas ng screen upang hindi magkahalubilo ng publiko ang mga pasahero. Dadalhin naman ang mga ito sa industrial port ng Granvilla bago direktang ibalik sa kanikanilang bansa. Personal ding nagtungo si Tedros sa Tenerife upang bantayan ang operasyon at pasalamatan ng Spain at mga residente nito sa ipinakitang kooperasyon at malasakit.
1: Alas 12 punto na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ang aming website na www.radiototo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 10.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Hey, yes, it's good.

Tagalod daw, Banway, Tagali, Bumega, Tradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa Tagapagpangalaga sa Tagapaga, ililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Nagkarugad daw kita ita Lunes, Pitsa 11 na kita, Banwa sa buwan ita Mayo, Dagon 2021. Uras na rin, Banwa, Tagapaga, Abi-Abi, Agapaga, Padamyaw, ita May Karang Hapon, May Kapagpamati sa Tagapagasuki, Tagapagamati. Tagapilgan niya, Banwa, Tagalibo, Kabagusan niya, Provincia, Taclan. Sa kutob ko magabutan ko ato nga pagpangalagad macro edition ni Tato nga pala tuntunan para akong gikinyo banwa nga pag welcome pag panamyaw ita maay dahil kiraga ultra law ang mega pagpamati sa aton nga mga katodo kao kiraga monitor makaroon kiraga mga panyempo iya sa aton nga bilog nga probinsya ita Aklan. Oi sa aton mga negosyante sa Maykra kong Kalibo Public Market, kao ka naman sa Maykra kong Kalibo Shopping Center sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga volantero volantera banwa na nakatutok na makaroon kiraga ultra law. Kamusta? Duha to nga sangmaga, itray kagadlaw ita Lunes. Para sa ato nga makatodong nga nagamonitor, makaroon ka nga mga panyempo sa ato nga pagpangalagad. Kapigid sa ato nga mga negosyante, nga nagapupahuway, makaroon ka nga mga panyempo. Sa Gyapon, grabe kasing karong init makaroon nga atyempo. Sa ato kagadlaw ita Lunes sa Banwa Tagalibo aga bilog nga probinsya kra ita Aken. Tutok ka mga makatodong sa ato nga paga ililiba kay mga pagayag kirong programang Todo Action. Sa alauna imedia makaroon ka nga hapon. Para sa pagatod itapila ka mga balita impormasyon mga nagkaginabo sa bilog daton nga probinsya Katakan aga anton nga pagatawat ligwa sa anton nga paga ililiba. Ato man syempre banwa ka mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers aga padayon pa sa Gyapon nga nagawarya-warya sa pilag ka mga mayor nga daganon itato nga banwat Kalibo sa madaman na bilog nga probinsya kay Takan. Syempre sa pilag ka mga terminals na sa sentro ita banwa ita Kalibo sa eastern nga western part ko atong kraga probinsya aga makaroba kraga mga panyampo mga katodo nagapupahuway nagapupanilong ang nato nga mga driver samtang nagawatuwat ita pasahero makaroon kraga mga panyampo nakailabas na ron anton kaya mga drivers mga katodo makaroon kaya mga pang orason siyempre banwa sa itong mga katodo sa itong mga ibang kaya nagpamati man sa tagsa-tagsa na nagkabaga panimagay samtang masako rin ba na ito mga katodo mga ibanghod para sa pagprepara no pagdigamo makaroon kaya nga unto para preparasyon sa pagilabas makaroon kaya nga adlaw pero iba na ito mga katodo no, mga ibanghod nagpahilay-hilay na no, kay bago tapos kaya ita ilabas. Nawa pa na kailabas ka mula bahala magaprepara rin inyo nga pa nagahon magkaroon ka nga unto kay kami mga katodor magatudkin nyo itapila ka mga balita aga nagkaginabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog nga probinsya kay Taclan aga anton nga pagataw at ligwa sa anton nga pag ililiba hanggang mga katodor ang makapartisipar sa toga pagpagayag magkaroon ka nga hapon aga may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nga makakomment sa itong kagapag ililiba at pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM at kaya itong ito nga pagataw at ligwan no? Sa kabugusan ko itong nga pagwaragwan ang makarong edisyon ita aton nga palatuntunan aga siyempre doon mga katodo hindi pagkalipatan ang i-like, i-share doon ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon para mas mabuna to no nga mga katodo para makapamati maka-update sa pila ka mga balita nga nagkaginabo sa aton nga bilog nga probinsya kara ita Aken aga siyempre para nga maging mas updated ka mo mga katodo no, sa mga kanabu iya sa aton nga bilog nga probinsya sa mga talakay no nga mga issues and concern no, sa mga news and public affairs program itradyo todo iya sa probinsya Katakan paki-follow no ramon nga Facebook page sa mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para every time banwa nga may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news yung ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nita notification mga katodo agud mangin mas updated gig ka mo sa mga kanabo sa bugos naton nga probinsya yani paki-like paki-share aga paki-follow arong Radyo Todo Aklan 88.5 FM ya mga katodo sa aton nga pag-ililiba. Sa kinang daan, manging kaibahan sa Rodek aga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Aga ililiba kita banwa hasta alauna imedia magkaroon karaga hapon. Aga ibang kita siyempre taton niya mga Todo reporters. Uh-huh. Naka-standby naman banwa sanda kong atag sa tag sa kamaga areas of responsibility. Aga check kita mga Todo, no? Itapila kamaga balita direkta sa aton niya mga municipal police station sa bilog na aton niya probinsya Taclan. Ang mga nagkagrabo nga insidente ginrespondian ila aton niya mga kapulisan.
follow-ups. Naitato niya mga todo reporters sa mga insidente nga nagkaginabo. Naman po na karabanwa. Doon mga development ang mga katodo. Magkaroon ka na gaadlaw. Ayon sige, daro niya gabasyada isa to kapagpangalagad ni katodong Jezreel Nerbar. Ang tama naman mga katodo, pinag ka mga balita direkta man sa atong niya munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Ang pila sa mga aktividad daw gaging patigayo ni tatong niya LJO Kalibo. Para man sa binipisyo at anton niya mga kalibunon. Yan sa toga pag ililiba, igabasyada ni katodong Rolly Boy Herrera. Inabanwa sa mga balita ng atong pagkatataron, pagkatawat ligwa sa atong pagpagayag makarong edisyon, ita aton nga pagpangalagay. Agin pabutya gabanwa, ita aton nga malay tourism office mga katodo. Agragataas itakapin 15% oronday ka nga tourist arrivals naton. Nasabahin ka na kung isla ka na itabura kay kung nagtaliwan nga buwan ka na ita Abril. At kung ikumparar banwa kung nagtaliwan ka na nga dagon. Asa ka pareho ka na nga period mga katodo sandigman. Asa datos naging papagawa ita aton nga malay tourism office. Kalibasi ka na banwa sa datos nagabot-abot sa 225,000 at 35 no, kabaga turista o nagabakasyon. Nasabahin kung isla ka na itabura kay sa bilog gabuan ita Abril. Ang mga katodo aga sa Giyapon ay nagapanguna roaton yung mga domestic at tourist ay nagabisita sa bahin kong isla ita Boracay. Samtang sa piyakabahin, pinapag ka mga balita sa ato na pag-ililiba makarong edisyon itato ka pala tuntunan. Parang dahil ka makatodo nga hugot ka pagpatuman ita anti-prostitution ordinance. Ita banwa ka tamalay makatodo. Abas pa nga ginpabaskog sa bahing kong isla kara ita Boracay. Dahil ka makatodo, sandig sa ginpatagayang kalagligan. Ang hinunanon na sa isla kara ita Boracay. Na makatodo, na kay sayon taman, makaroon ka nga mga panyampo. Kakapin pa nagligan to nga mga di Domingo. No, mga katodo, no, nagpapagawa to raton ka nga DOH. So, ay ka nagalubong nga kaso ita numero. No, kung nga HIV banwa, yas aton ka nga probinsya ka ita akin. Aga nagliligan ka nga mga tinuing. So, yun naman kung ano ka ita ka-aktibo. Raton nga mga otoridad una sa banwa at malay, partikular sa isla ka ita Boracay. May pila banwa ka mga ginpatigayon. Mga entrapment operation sa pila ka mga kitty bar o video kibar o nakaroon sa isla ka ita Boracay arong pag-rescue banwa sa pila ka mga minor di edad. Ang mga katodo nagatrabaho sa pila ka mga bar establishment. Ang mga katodo una sa isla ita Boracay. So magkaroon mga katodo sandig ka banwa sa impormasyon alin sa aton nga LGU Malay at at the same time sa aton nga mga kapulisan sa isla ka ita Boracay nga mas pa no gaging pabanskog arong nga pagapatuman itry ka nga anti-prostitution ordinance mga katodo sa bahing ka kung isla ita Boracay. Samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba, magkaroon ka na nga hapon. Parang dahil ka makatodo sa gapo na nga ginareklamo, ita pila na ton kabaga motorista, ka nag-aagi, di ka na sa area, ita barangay Tabaaw. Sa banwa ka na ita banga mga katodo, sa to dahil ka ginapabutsag makatodo, madugom ka na nga area. Sa under construction ka na nga karsada, una sa nasambi ka na nga barangay. Okay, tama ka delikado, banwa sa safety, itaton nga mga umagagi. Kapingin sa 10 oras kara ita gabi eh. Although banwa may una kara mga nagakaigo ang mga signages na naging pahamtang ama katodo at sa reka construction ita karsada o galing ama katodo bangod sa reka ginareklamo ita aton ng mga motorista nga hindi kara matupanggan at ay bangod gani nga madugom runday kara nga area. Okay, diba kung kita gani may pila ka mga agyan sa aton gagaman national highways apag once na may una karo nga under construction na aton ng mga karsadahon ama katodo permi na ton na natupanggan at may una karon banwa nga iwag bagarong nga nagablinker na magayo pagang rumuturista ama tagupanggan niyagi makatodo daw kay siyempre kung amat madugong makatodo runday ka nga area hindi na ton matagupanggan runday ka nga ma-reflectorize na ton na mga signages except lang siguro kung magapit na kita sa lugar at tumama rung headlight at to kagabaga bihikulo

0: era ga paabot ko anda ko ga consent. May kantanan banwa sa gina presentar ta ga balita makaro nga hapon sa aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: So standby banwa sa to nga pag ililiba sa to ga palatuntunan. At ataron naton sa kabugusan ka to nga pag ililiba makaro edisyon ita aton nga pag waragwag. Pero dahil ka magkatodo raton ka nga PNP mas pangaging pabaskog at kampanya against sa illegal gambling o illegal numbers game. Daw ka man naman dahil ka lang kampanya kontra sa illegal karaga droga sa aton karaga probinsya katakan mga katodo kay hindi man manipot manigar ang magkatodo ka nagliligad karaga mga binungan agos nga may pila ka mga police operation naging patigayon aranton niya mga otoridad partikular sa problema sa illegal karaga droga. Ang tayo man ka naman katodo ka mga iladlaw aro kampanya tato kaga PNP again sa illegal numbers game. Aro katodo nag-existeria sa aton kaga probinsya Kataken. Ang mga nababaton kita banwa doga baga information. Aro katodo nga ginapabot man itanton niya mga igmanghod. Ay naman man na ginapabot siya gamay man siya may ginapili man aro aton kaga mga otoridad. Ang mga porke man na hindi kaapin hindi man na kagrupo. Ang mga katodo irato ka na banwa ro ginapaidagom. Sa pila ka mga police operation banwa kay makaron ay hindi taman banwa ma balibaran hindi na naton makatodo ma-deny aga iya sa aton kaga probinsya Takyan rampant gid man makatodo no ro day kaga operation akong illegal numbers game no particular ro day kaga East TL Bukis nga makaron harap-harapan na ini kada banwa sa pila naton ka mga kabanwahunan nga sakop itaton nga probinsya kada Takyan aw galing makatodo ko namat baga na intindihan taman no ro sentimento sa iba naton nga mga igmangon nga mana syempre pangakman man manara pangdagawat man namon katabugan. Ang bakay mana kita maintenance daw kay naga maintenance naman mana kita. Ang mana kita itatabaho kay wa man gabaton kay naga batsag daw aton kagawas. Labi nga software na kita gabagatian sa gawas. Ay hindi namon kaya nga magtrabaho pa sa construction or nando pagkaraban wa nga mga trabaho. At that's why bisan aware man kami nga raya kara illegal. Mga katodo ay siyempre ro amon man kara nga pagpataya isa daya gilang ro amon na saligan man. Daw sa pag pang-adlaw-adlaw namon na kinanganon ay taamon ka nga miyembro kita pamilya aga hayagan man mana iya sa aton ka nga probinsya Kataken mga katodo nga daya naga-exister na gidman mga katodo mabuhay na karaga baga paniempo o dahil ka makatodo nga operation itry karaga illegal numbers game sa bilog na aton nga probinsya kara itaaken ang galing mana rung masubo-subo mana kara kumahinay na mana ramon ka nga kapit identify mana kami nga hindi kami kagrupo ay kami mana rung ginapang dakop dahil ka makatodo sa mga sentimento rung ginapabot dahil ta aton nga magigmango dalin sa mga kabaranggayan mga katodo sa aton nga mga kabanwahunan ay ta probinsya Kataken nga may una ka na nag-exister na operation itry ka illegal numbers game sa aton nga probinsya kara itaaken kapag ako namat no, naintindihan na aton dadako nga sentimento ang dapat ko nagapatuman kita banwa aton nga gusto giman naton no, nga mapapasin ang tahali nga maungkat ro day ka nga nagalala nga kampanya kontra sa illegal numbers game dapat tayo kita dapat ginapili no, sa pagpatuman ang makatodo no, itry ka nga pagbawal itry ka nga pagpataya kung ka nga baga illegal numbers game or nano pakaraga klasik kata sugar no makatodo that's why kung namat makatodo pagwan sa may una karaga baga accomplishment ro anton yung mga otoridad ako namat norong ako mento baga ita publiko no makatodo ko namat ay negatibo abang ko dyan yung makatodo nga naintindihan man try kang iba na ton nga mga igmanghot kasi siyempre sapat ato karaga mga otoridad makatodo isa nagapatuman gidyamang no kaya isa na ton pwede rin nga irason makatodo ko namat wagi kita choice no kay wa kita iba karo ga panghabuhinan ayun taman o na best no nga ginabawal daw makatodo pero rung punto lang mat iba nato nya mga igmangon ada dapat wa kita no ita ginapili sa pagpatuman banwa kung ginabawal dapat bawal gid makatodo makaron karaga baga paniempo iya sa to nga pagpangalagat istorya naton daw sa kabugusan ko aton nya pag ililiba makaro edition ita to nya pag waragwag
1: pagana sa pananghalian todo action
0: ay makatodo aro pila ka mga balita no nga to nga pagtataron pagtawat ligwas ato nga pag ililiba makaron nga adlaw ita Lunes sa gapo na sarang kamo banwa nga magapadagat inyo kag mga mensahe pila ka mga pagpadamyaw concern nga gusto ipagabot sa to nga pagpangalagad makaron nga hapon kay ato gid nga pagtawat ligwa no sa kabugusan ka to nga pag ililiba sa gapo na paki-like paki-share do ato nga pagpangalagad makaron kra nga hapon para mas mabunato no nga makatodo ro makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit daw sa managkaginabo sa bugos naton nga probinsya Kataken.

0: Kaya siyempre, hindi kayo paglipatan na nga i-follow doon mo na Facebook page, mga katodo. Ano ka kapag ililiba, no? Para ka maging mas updated ka mo sa managa ka na buo sa bugos na ton nga probinsya, Itaaklan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
2: Yes, it go!
0: Hoy, mga imbukada, diba? Nga minsahe nga gipadagas sa itong kagapagpagayag makaroon ka nga hapon? Yes! May kaya nga hapon na may kapagpamati, no? Sa itong magkatodo, graga mo nito, di karoon sa area kata Uyotrong. Sure! At itong managosyante una, graga po pamati, makaroon ka nga baga panyempo. Para kada inong woody na bara, no? Mga katodo, graga monitor gid, samtang naga po pahuway. Naman kayo nung ili na bara sa Bicalibo Shopping Center sa Matagat Chamsi Restaurant. Sabado, sure! Sana ko gabaga servidiro, servidura una. Ang masako-sako man makaroon ka nga baga panyempo. Ay mga utradlaw ha, sa mga nagkaon una, no, kay nung Harley dito mas at sa Harley's Bindong Guwan, sa ito nga mga van driver una at nag-uilabas, makaroon ka nag-abaga panyempo sa Anton niya pag-ililibang. At siyempre una kay Master Noni Nicolás sa Nelias Eteri at kay si Richard Gino Ambito una sa Arcangel sa Banwa Carita Balete. Ay mga hapon, nagmagapagpamati, no, kay Juby na Ingen, no, nga nag-monitor at sa Anton niya pagpangalagad kay Sir Eric Lorenzo. Abaw, nagawarang-warang, may trabaho ikaw, nagalin ikaw. Tapos makaroon, mausoy ka ita trabaho, Sir Eric. May gigapagpamati nga, wag ko nga kay ikaw makita na sa ubos. Pilang adlaw kay ikaw makita, kay uwa nagali ikaw sa extreme. Ibigay mo na sa ito niya mga kanon OFW sa kaday Mama Elizabeth, no, sa Germany. Good morning kay agahon makaroon sa Pongso Germany. Belated happy birthday. Belated happy Mother's Day, no, kay Ma'am Elizabeth una sa Germany. Naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Naman kay Ma'am Lina Orlina. Kay Ma'am Chili Timpurasa, no, sa Thailand. Kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. At nagamonitor man, makaroon ka nagabagapanyan po sa Anton niya pagpangalagay. Kay Ma'am Ilse Tambong, good afternoon. Kay Ma'am Rebecca Pilayo Junyo, no, sa mga taga Ganzon na Mindan Capiz. Agraga monitor man, makaroon ka nagabagapanyan po sa Anton niya pag-ililiba. Una, sa ato nga mga katodo, no, nga nagapamati, makaroon ka nga mga panyempo sa Leso Municipal Police Station, no, sa Team Loyal, no, ita Leso PNP, asa kay Police Staff Sergeant Delgado o kay Police Executive Master Sergeant, mainit nga nagamonitor sa Anton nga pagpangalagad. Kay Sir Mario Mariano Salazar, happy viewing. Kay Ma'am Rusi Iso, gudas sa Barangay Andagaw, may mga pagpamati. Kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai, maaid-aid ka nga Udto Adlaw. Naman sa kay Bro Marlo Silva sa Barangay Tagbaya sa Ibahay. Kay Madam Beng Nalicatore sa Banot Numansya. Kay Dudong Kukoy, no, nga nagpamati man sa Manica Viewpoint sa Banwa Karaita, Libakaw. Kay Tikbo Jandel Margaring Galaw na sa akong makasimanwa sa Banwa at Nabas. Sigurado, maguya, para anak ka nga gawa kay nagatawhataw gig kabi sa Grand Alumni ita Nabas Elementary School. Ngani nga maguya ro anak ko gagawas makaroon ka nga mga panyempo gaban niya bang basi nagapasakit para ko anak ron nga ugo una. Kaya sa kay former punong barangay Ignacio Banjula Jr. nga makaroon na sa isla Karaita Boracay nagamonitor sa mataga BLT MPC una, no, maayad ay ginga pagpamati. May ginga hapon. Likewise sa kay Ma'am Maria Lizelle Alarcon Indukta, no, sa may sitio Talisay sa barangay Aquino sa Banwat Ibahay. Una sa maaluan, no, kamag-asawa kay si Ramon Munja, no, kay misis na sa barangay Bagto sa Banwat Kartlasa una sa Rocksken Motor Park. Kaya siyempre una sa nakaroon niya mahugod ay gamayad nga mekaniko kay Jam Jam Andrada ang ginagapamati gid makaroon karagabagapan niya po iya sa ato niya pag-ililiba. Oy, kay Papang Bernie Ibisati sa mga taga-barangay Ugsun sa Banwa Karaita Banga may kapagpamati at ginatamyaw na gid, no, si Parta Bini Clarete arong gwapo nga igmanghod at ni Police Lieutenant Colonel Attorney Benji or Binjo Clarite. Ang nagpamati una sa sinikaw sa Altabas o sinikaw nga lupalop makarutakin at kay Ma'am Milka Parse, no, may giging utradlaw ag may giging hapon mga katodo ag may giging pag-uilabas. Minutos ba nung nakataliwan sa oras ita alas 12 oras makatodo at kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagiha po na makatodo sa ato nyo mga igbangho doon na kapingin sa mga mahilig doon na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguradohon na ito nyo rong kape nga ito nyo ginainom. Ayrong kape makatodo nga may uda gabadami ga binipisyo para sa ikamayan ita ito nyo mga kagawasan. Inarekomendar ginamuro pag inom ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagiha po na sarang mabakardong more power is abroad Center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street sa Poblasyon Calibo, Aklan. No, kay maabot na to niya mga katodoro nagpahayan ang nagpabutyag kung ano kay piktibo. Sa anda nga mga yawas, umpisa nga santay nag-inom. Ita more power ka para sige nanday Mari Angie Romakin. No, sana kung maginikanan niya sukit more power. Kanday bro Yulio Garbo. At kanday Auntie Jessie Marte. No, nga nagapamati man makaron sa Marti family sa Ruas Avenue iya sa aton niya Banwa Ita Kalibo. Ato Banwa nga pagpanumbalik rato na kagapag detalye. No, ato nga mga headlines kagapag balita. Uga ka mga minsay nga gimpabot ato nga mga igmanghod. Balik ka naton pagkatapos anay ita pila ka mga reminders.
1: Todo, aksyon.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskog na ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
10: Yes, John. Thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpulamati sa Sinigatiyon.
9: Okay. Pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto natin matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE, ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine natin ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
8: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo,
16: isa ka teacher.
15: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
17: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Alis ito kapag pangalaga sa kapag ililiba may 43 minutos banwa na kataliman sa oras ita alas
1: Todo Aksyon.
0: Lagi po na pagdating sa mga pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Oy may kapagpamati ang may gingapon sa kay SB member Reynaldo Bantang no, nga monitor. Magkaroon ka nagabagapan yan po no, una sa San Jose Carabao Island Romblon or Basico di Emo sa Calibo. No, sa Barangay Andagaw, no, ginaga po pamati, magkaroon ka nagabagapan yan po. Kay Sir Jerry Bukan, ha, wala sa Barangay Mubo sa Calibo, kay Part Jomar Solano, wala sa Isla Taburacay, may mga pag-uilabas, aga sa kay Ma'am Mila Nerbar, no, ginaga uilabas man makaroon, ba, urol ka pang imagas, no, itagang ka, no, magkaroon ka nagabagapan yan po, iya sa aton niya pag-ilili.
1: Toto, aksyon!
0: Kay Ma'am Magina Erdistan, happy viewing. Aga may mga pagpamati no sa bao kay Toto Edi Santiago una sa isla Itaburacay ginaga monitor man magkaroon kaga bagapan yan po sa ato nya pag ililiba sa ato nga mga miyembro at Malay Municipal Police Station sa isla Itaburacay una kay Police Master Sergeant Teddy Dalisay aga po pamati gid magkaroon kaga bagapan yan po iya sa aton nga pag ililiba.
1: Kapag may balita, may aksyon.
0: Yan sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. Gato nga pagkatrataron makarong edisyon ita aton nga pagpangalagad. Narunay ka magkatodo ng ligad no, nga concern nga gimpabot katon baga no? Magkatodo itaton nga mga motorista. Una karon sa may area kara ita barangay Itabaaw no? Sa banwa kara ita banga kay Awa man makatodo naga-again so de kay mamotorista naton kung may una karang mga gina-construct, no, gina-refair ang karsadahon kay sayo daman banwang kung anong sitwasyon na itaato niya karsada una karon pa anto sa banwang katalima kao partikular una sa mga kabarangayan nga anton maagyan nga sakop kara ita banwa kara ita
1: baga. Todo aksyon.
0: No, hindi ba natong banwa may tago no nga kaabo na gabaga aksidente nga nagkaginabo una no may una kare banwa ga sitwasyon gani kung matanda na to nga may miyembro ka to ita PNP nga na aksidente di karon sa sangka barangay ama ka todo sa ginakonstruct man karsada sa banwa katabanga paanto katabanga at libakaw no kay bangod gani sa kawadaan man no itapila ka mga ginapahamtang no nga mga asay ni Diyas. Although, roday ka na magkatodo nga konsyeng nga gimpabot kanto ni taton niya mga motorista. Daw, ginagaagi una sa may part nga ita barangay Tabaaw, no? Ginagauli, partikular sa mga kabarangayan. Daw, gasakop ita Banga, Banwag at Libakaw, Banwag at Madalag, Kapingid, 10 oras ka na gabi, eh. Mga katodo, nga may una matakara nga mga reflectorize nga mga asay ni Diyas nga gimpahamtang. Daw, magkatodo, o galing, problema magkatodo, uwa kara ita nagakaigo karang bisan uwag baga no kay madugo mo ruday karang lugar no kay hindi matupang dan banwa ita aton na mga motorista ruray karang area nga may una karang magkatodo nga gina construct ka karsada or gina refair nga karsadahon una sa nasambit ka nga barangay that's why tama ka delikado para sa safety ita aton nga umagagi akapinggid no sa 10 oras kara ita gabi
1: Toto aksyon
0: actually may kilala kita no nga miyembro gani ka ta PNP nga naga paabot man ka to ni ta concern kay nag-agi ima one time daw nga uwa naman kara banwa maantisipar aruray kara nga area makatodo no kay tama man ka delikado kapi pa man kun madasig imo kung nga pagpadagagan ko imo kung bihikulo okay man kung matago pang dani mo no kay sandi kara banwa sa ginda pakita ka to no nga picture nga kuha sa sambik kara lugar nga may una gimatama ka todo no gin pahamtang nga mga sign ni Jess. No, sa rekara nga area, gamang rong problema, isa ronday kara makatodo nga madugong ronday kara nga lugar. No, that's why nga tama ka importante nga magawas abi no sa mga reflectorize una gabaga sa inijas. No, nga ginpahamtang mga katodo o galiro problema kay kung magayo pa ikaw, hindi matagupang dan makatodo. No, kay bangod gani nga madugong ronday kara nga lugar. Aka para sa number ta kaina makatodo sa pinakamaga naagin na to no, nga mga construction ang makatodo, itaton niya ba National Highway, di ba? Kung may una karabanwa nga mga gina-construct o gina-ubra nga karsada, no, particular sa aton ka ba National Highway, no, magawas sa rekarang mga reflectorize nga mga signages, mga katodo, isa may una karong nga ginabuta nga parang nag-blinker mga imaw nga kulay puwa nga ron nga magayo ka pa, no, makita mo lagi, no, nga may una karon nga under construction, no, nga karsada, nga para at least, no, ama antisipar mo gagi magayo ka pag maka-adjust ka gagi baga itaimo ko kapag padagagan.
1: Toto!
0: Unlike mga mutuwa, gid makatodo ka kung amat, may mga sitwasyon niya apisar gabay. Una karabanwa nga mga reflectorize na ito, nabaga sa inijas. Ang naging pahamtang kung amat ay, ako hindi kita bi magtama, rong headlight itimo ko nga sayakyan. Unlike sa ito, kaya mga motorsiklo. Nga kung hindi ka na magtama, banwa, sa kaya mga reflectorize na ito, mga sa inijas. Ay, hindi mo taro matupang dan. Extra pa siguro kung magapit na ikaw aga sumento gidmando headlight ko imo karon nga bihikulo na no, mapanuhan nimo no nga may una karon nga gina construct no na ton nga mga karsada
1: ko action
0: ako ba karon magatudo ta problema kay ruray karon nga punto ro concern ita ton nga mga motorista na no, tama ka balido makatudo kay para siyempre man sa safety ta ton nga mga umagagi no kay ko na matabi ro mentalidad nato nga mga Pinoy antas kita gabaga imo karabanwa itatikang aksyon sa pila ka mga ginapaabot kung kis daw nga mag-concern itaton yung mga imanghod hay saka kita naga tumar ita aksyon kung may una na karabanwa nga mga aksidente nga naga kanabu sa aton yung mga karsadahon okay daya nga mga sinaryo banwa hindi nasa naman aton bago para katon daw nga ginapaabot itaton yung mga imanghod normal naman siguro doon banwa garo aton kang motorista especially daw sa managagi sa nasambit ka nagalugar rung magapaabot no kuanda kong concern kay sempre pwede nga mabutang banwa sa agang-agang rung safety ita aton nga mga motorista aton nga mga umagagi mga katodo especially asa dis oras kara ita gabi
1: toto aksyon
0: no kay naton kara banwa gabalikan dumang nagkaganabo ang mga insidente no mga gani sa kawadaan ita makaroday kara nga mga ginpahamtang no ang mga signages mga katodo, sa pila ka mga gina-construct na ito nga magkarsadahon, mga katodo, yes, ato nga probinsya taken. No, para mga malikawan na tondong negatibo na naman dayo na komento, especially, no, sa ato nga mga social media account. No, kayo makaroon, sayod taman ba, no, pag once nga may una, karang natupang dan mga katodo, para ato nga mga igmangod, nga pwede nga mga tao itapiligro, no, sa safety, ato nga mga umagagi, ato nga mga motorista, makaroon, no, hindi nagidrama maitago, no, kayo sayod taman makaroon, do kalakaran sa social media nga, una gagi banwa gina gina-post ta aton kang mga igbanghon.
1: Todo action.
0: Aro mabuday ko makatodo gabasi baga butangan pagid no ita indi man nami nga caption. Daw makatodo aga magaway man ko namat no nga mabasahan naton dum pila ka mga gina-post aton kang mga igbanghon pero sa lamban naton makatodo indi man naton sanda mabaso. Daw makatodo especially kun anda ka matupang dan makatodo pila ka mga problema. Ang nga dinayagan lang doon mga inadlaw nga uwa agad mga banwa, no, natatupang dan, nga ginatawa at nagkaigo, karaga igtupang.
1: Todo, aksyon.
0: Ang rato mga karamag katodo nga punto nga mga gipresenta na ito, gitatar na ito, rin nga concern, na itaanton nga mga kaigmahuran, no, kay para man sa safety, tatoon nga mga igmangod, especially, sa managaagi mga katodo sa 10 oras kara ita gabi.
1: Todo, aksyon.
0: Lagi ko naman kung kalipatan na ito mga katodo, although nga aware do ato nga mga igmangod, kapingin sa mga hagus adlaw-adlaw na nag-agi sa Roday karaga lugar. Pero ko namat, no, may mga igmahong kita nga baguhan nun sa area. Ako namat, may kalipatan do aton kaga mga kaigmahuran, do aton nga mga motorista. No, mga katodo, that's why ko namat, nagakanabu, Roday kaga mga aksidente nga ra. Bangun sa pila ka mga kakugangan, mga katodo, nga ginapahamtang, pag once nga may ina nga mga gina-construct, gina-refer nga mga karasadahon, mga katodo, bukod niya mang ito na sa may part karitaban, wag kara itabanga. No, kumbaga, kung may una karabanwang nga concern, nakikita, tato nga magigbangon, hindi man daba makatodo nga, ang nga ginapakagain, abin nato, no? Ruray karang nga, ahensya, gatungdan, or nanuman karang mga kontraktor, o nabanwa, rumpunto malang itato nga mga igmangon, nga dapat, matawaan makatodo, no? Ita, nagakaigo, no? Gay tupangod, ruday nga concern, para baga nga malikawan na ito, arong pila ka mga posibilidad, mga aksidente, nga pwede nga manabo, mga katodo, bangod sa Roday ka nga observation, itaanton nga mga igmangod, kapingid, aruanton nga mga motorista.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Todo aksyon! Okay, aton ka manwa matandaan, dung pila ka mga insidente, or aksidente manwa, nagkaginabo. Ang mga katodo nga ging kaimbulbaran, ato ka mga motorista, mga bihikulo mga katodo. No, antes ko naman, no, natatawa at nagkaigo ng itiupangod, atensyon, hay kumay una na nga mga aksidente nga nagkaganabo. No, actually, positibo manwa rung pila ka mga observation na no, ita aton nga mga motorista nga nag-agi di karong karaga lugar. O man siguro manwa ka ita mag-aingid, no? O agi man ka siguro manwa ita may maduga. Aga kung matawaan ka na magkatodo ita nagkaigo ka nga igtupangod. Ruray ka nga concern nga ginapaabot ita aton nga mga motorista para man sa safety ita aton nga mga kaibanghuran, aton nga mga umagagi, kapingid, no, sa 10 oras kara ita gabi.
1: Kapag may balita, may aksyon!
0: Okay, nga takong adlaw mga katodo, kay siyempre, matupang dan, makita na ton. Visible sa aton nga mga karsadahon, dumang lugar nga, may una karabanwa nga mga ongoing nga mga construction. Ita aton nga karsadahon, kay rupunto malaman na ton, mga katodo, kung tempo it gabi. Agaray karabanwa nga mga punto, rung ginapaabot ita aton nga mga motorista, kay mga ganis sa kawadaan. No, itry ka nga iwag or madugom arunday ka nga lugar no, magkatodo agahawus pila na ka mga motorista rung jutayan na langgid no, nga mga maaksidente banwa sa nasambit ka nga lugar that's why nga ginpaabot man no, itaanto nga mga kaigmanghuran ruray ka nga magkatodo nga concern nga para matawat nagakaigo nga tiupangod agod nga malikawan magkatodo nga may una kita nga mga motorista nga maaksidente or mabiktima mga katodo, itry ka raga aksidente una sa nasambit ka raga lugar.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Nagkapagana kita sa itamin tayo, no? Sa aton niya taga DPW Chakla, no galing, wapagat at response, no, mga katodo, do, garabanto, no, nga para ka maipabot na ito, no, ronday ka rang concern nga ra, ita aton niya mga igmangod, no, mga katodo, kay rupina na ito, ka mga concern, nga nababato, nga ginapabot, aton ka nga mga kaigmanguran, insigida man na ito, no, nga gina forward sa opisina itaton nga DPW Chaklan no nga para nga matawat nagakaigo karing tupangod no magkatudo agad baga nga marikawan man na ito mga ay hindi manami nga komento ita ato nga magigmanghod ang makatodo kay ko namat no apisar nga may una na galit ka banwa nga mga aginhimo no nga atikang arong ahensya no nga natungdan kay ko namat abi wa nato na update no makatodo no kun nano karong nangin tikang nga ginhimo mga katodo sa pila ka mag-concern nga ginapaabot man ita ato nga makaigmahuran mga katodo iya sa ato nga probinsya kay Takeo.
1: May balita, may action.
0: Okay, yung like lang mga katodo nga concern isa siyempre kasada abimaw no daya ay agagyan gid ita ato nga mga motorista no mga katodo. That's why nga aaton gid nga gin paabot no agud nga matawat naga kay igo nga tuo pangod agud baga nga uwa pa asamtang uwa pa it may natabo nga mga aksidente makatauna or makatumar na kara ita aksyon. Aro anton ang ahensya ang natungdan mga katodo sa lakas ng mga sentimento concern nga ginapaabot itaton ng mga igmanghod mga katodo bukod nya mga tauna sa may park katabanwa katabaga do gabagi na construct na ton ng mga karsadahon no ya sa tong mga probinsya ta
1: may balita
0: no,
1: may
0: sa mga area mga katodo nga may makaraya kara nga mga concern kawad-an kara banwa ita mga ray kara gabaga reflectorize nga mga signages ang mga early warning device na ginapahamtang mga katodo sa pila ka mga proyekto kapingid no sa anton nga mga karsadahon no sa anton nga mga national highways banwa nga pwede nga mabutang sa agang-agang rong safety it aton nga mga igmahod mga katodo kapingid no rong aton nga mga biyahidor mga kaabyanan
1: pagana sa balanghalian todo action
0: no, kasi okay mga banwa no kung rong pila ka mga proyekto nga ginapahamtang ang makatodo rong construction kapinggi sa aton ka makarasadahon, isa kompleto makatodo nga para hindi man baga makwan, mabutang sa agang-agang. Ang may una kita ng mga motorista nga magka-aksidente, nabangod ganit sa kakuwangan makatodo, itagang pahamtang, nabaga sa inijas, para nga ipaabot ang makatodo, kumbaga ipaalinton na sa publiko nga may una karon makatodo ang ongoing nga construction, itanton nga mga daganon, sa anton nga pila ka makarsadahon nga sakop itaton nga probinsya kadaklan ang mga kaabyanan.
1: Pagana sa balanghalian. Todo action. Todo action.
0: Okay, wa magita makatodo no nga maila nga sa pila karadlaw. Mabatian na naman naton nga bangod sa runday karang nga kakugangan. Itagim pahamtang una no nga mga nagakaigo nga mga signages or iwag abi no kay ilayon gina reklamo nga madugo runday karang lugar. Aga basi baga sa pila adlaw may babalitaan kita. No, mga katodo nga mga motorista nga ma-aksidente una. That's why nga samtang uwa pa it na natabo mga katodo mas mayad no nga matawan yagi no it nagakaigo kara nga atensyon. Ma-address yagi runday kag concern itaton nga mga motorista mga katodo agud nga malikawan sa uli nga maginadaw mga katodo nga may una kita nga mga motorista nga mabiktima itray kara nga aksidente mga kaabyanan.
1: Gana sa balanghalian. Todo action.
0: Ato gipabot na to mga todo no sa opisina itato kag DPWH no rodek kag konsel ng kabaya mga katodo nga makataon or matawat nagakaigo kag ito pangod no mga katodo rodek kag konsel nga gimpadaga ita ato nga magigmangod kapinggid no sa managaagi una sa Sambit Karugar partikular sa mga sakop ita barangay pa no gat na hinugod nga magaagi una no ga sakop kag Tabanwa Tabanga the same time ro ato nga mga kaigmanghuran ang nagabiyahe alin sa Manot Limakaw, pauli, Kalibo, vice versa, aga banwa kata madalag kay daya ka na makatodo, roanto na magigmangod, nga nagagamit, no, nagaagi, sa runday ka nga area, mga katodo nga anton, ang ginapresentar, magkaroon ka nga hapon, iya sa aton nga pag-iliba.
1: May balita, may aksyon,
0: o yapi, pamati ha, may ginga hapon, no, aga may pagpamati ha, sa aton nga taga-Biltim PC, una karoon sa Isla Taburacay, una no sa operation manager or ano kag makara sir Joey Pineda no ita BLTMPC ano kag chairman ikaw makara or operation manager ita BLTMPC may ginga pagpamati sa aton nga mga kaapin una sa isla kara ita Boracay
1: oh
0: mabuhay-buhay naman kita nga wala kabalik na sa baluarte ni sir Pineda no da karon sa may barangay Balabag no sa Bindolo Leserio Pineda compound no mga katodo, may gigi pagpamati ha sa aton nga mga katodo na sa Istat Boracay no nga monitor kapigit una no sa Baluarte no day Sir Joey Pineda ita aton nga BLTMPC una sa isla it Boracay kay Sir Ray Albasino happy viewing, no? Ag ginatamyo na na si Alex Agustin, una sa anang barbershop nga nagasinaot ag kay Chris Agustin, iya sa kinalangay Biho, ang Malinaw. May giga pagpamatiya sa mga taga-Banwa kata Malinaw.
1: Action.
0: Agaw naman kay Ma'am Maricel Tolentino, no, sa Tolentino Navarra Infante Family, sa Barangay Palali sa Banwa kata Itabanga. No, sama na kay Ma'am Elizabeth, no, nga nagamonitor. Una sa area kata Germany, belated happy birthday aga Mother's Day, no. Nagapamahaw makaron, no, kay agahon pagang makaron una sa Germany. Kay atong oreta, una sa ako nga magasimanwa. No, sa Banwa kada Itanapas.
1: Action.
0: Oh, wag kita ni makita nagigal pag uli ko da sa Banwa Itanapas, no? Ay galing wa tabi mauna sa sentral, no? Nag eskwela ito timaw sa anda nga baluarte man, no? Ngani nga wa kay mo nakita, no? Nga nag badang-badang man ito sa Nabas sa elementary school sa ginpatigayon nga grand alumni, no? Mga katodo ita Nabas Elementary School. Una sa ako na makasimanwa sa Banwa kada Itanapas.
1: Action.
0: Ay, may mga hapon na may gapagpamati, no, sa itong mga kaapin. Ang nagapamati man magkaroon na sa Police Community Precinct 4 sa Barangay Katiklan. Kanday Police Staff Sergeant Cipriano ang nagapamati magkaroon ka ng mga panyempo. Una sa mana sa itong mga Intel Operatives, Itamalay PNP nagapamati magkaroon. Una sa area ka na ita Barangay Manok-Manok.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: Oh, kamusta sa itong mga taga-isla ita Boracay? Una kanday para Romel Kahilig. No, sa Barangay Manok-Manok proper, kaday Pipoy, John Paul Argilias, no? Sa mga taga San Miguel Onamar sa Manok-Manok, no, may giga hapon. Aga siyempre una kaday Bro Russell Senyeres, sa kay Papamsani Senyeres, no, sa mga taga Barangay Yapak, no, sa Senyeres family. Aga siyempre una kay Madam Zali Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Itatangan.
1: Kapag may balita, may aksyon.
0: May 10 minutos ba wala kataliwan sa oras kara ita ala una sa ato gagapaga ililiba, no, sa ato gagapag panumbalik mga katodo aron nga pila pa kara gabalita, no, aga reports ni katodong nga Jesrel Nerbar, balikan naton pagkatapos anay dugang pagabaga pahanomdom.
1: Todo aksyon.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
16: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
19: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko
2: niya
1: yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na ng mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman, sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Todo, aksyon!

0: bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Aksyon.
1: Balik sa tagapagapangalaga at sa tagapagaililiba may 12 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas ala una.
0: Todo. Aksyon.
1: No, sa gapo na nagpamati ka mo no, sa tagapagaililiba sa tagapagapagalaga sa programang Todo Aksyon. With the Katodo Reynald Banchola.
0: Aksyon.
1: I-check ano itong mga Katodo. Narong linya ni Katodong Jastrel Nermar no? Direkta sa Nakroga area. Sa pinagkabaga police reports no? Natipon mga Katodo gigabasyada makarokra ng hapon sa aton niya paga pangalagat.
0: Aksyon.
1: Okay, may babagi ka na mga Katodo nagiging na bugbog o naging sakit na nakroga ng kalibin partner. Yes, sa aton kang banwa kita kalibo aga tatay. May unaman ka nga tatay no? Naging parang ginsapak no ita anak ro nga unga no or unga it anak ka nakaaway no makatodo na kron sa banwa ita malinaw daw ano ra daw hindi ko maintindihan do headlines ni katodong Jester
0: Aksyon
1: na sa yon nato naro nga detalye no sa anak ro nga reports makatodo kada ka standby di mao sa to gagapiak ga linya katodong Jester
0: Radyo Todo live report report.
1: Live sa tunga Kalibo Municipal Police Station sa line number 1, Katodong Jastral with the report. Please come in.
2: Katodong Rinald, nag-angkon karano ita gaob sa butkon. Aga pila pa ka mga party na nakarangaga awas rosang kababayi. Matapos katodong Rinald, nung bakugon aka na nakarangaga lipin partner. Nung nakasumaybahin ka na ita Bacaw Norte. Tapos sa 2-4 na katodong Rinald, no, kahapon ka na ita Domingo.
1: Okay.
2: Nung ikinari ka na babayi, si alias Rita katodong Rinald, no, 28 anos mura, resident ko man yan, ito sa abitan ka na lugar. No, kusin, anak ka na panay sa ayon katodong Rinald sa itong karang mga otoridad, ay naguli, no, no, anak ka na kalibin katodong Rinald, na hilong. No, aga, simple yung pagisigan katodong Rinald, ito yaki, rung anak ka na pangayuwa mo ang unga, gamit ka na ka doon, Reynald, rong, ano ka, rong kinilas. No, siyempre, pag tapos ka na, pagbako ka doon, Reynald, nagtangis ka na doon, unga, pag siyempre, ginambangan mat, yung nga biktima, o kundi yung nga lang babae, ginambangan mo na rin, yung nga partner na nga lalaki, nga tama o nga, ni, apang, imbis ka doon, Reynald, na mag, taga na mag-tundo, no, ay, imota ka na ka doon, Reynald, rong, sabitan ka na ding, ding tuunan mo at pansin, sabitan ka na ng lalaki, ag, musimbuti mo ka to Reynald ita tubo ba at ano ka lang yung bulay sa butkon doon sa bitan ka ng biktima nagawa ko na ni ka to Reynald na kukinto man sa doong lalaki nga na isa bumuto ka mo ka to Reynald kaya ita kahoy at yung bulay pagkita mo ka to Reynald sa anak ka ng paa doon na sa bitan ka ng biktima kusin dahil ka na sana ka ng naangkon yung mga lastro no ang sana ka nang hagin ka to Reynald ay sige dat imorang nagagto apang kapon pa na tabo apang kainan mo ka to Reynald nagagto no sa tong karanga kalibupen ang nagdiretso dela ka to Reynald no sa tong karanga na women's and children protection desk
1: so ano ra nakarga plano ka to dong Jesra ano mareklamo ibaw sa dako ga mister gadaga sa puti ka na
2: ginano para ka tudong Reynald tawag ka na ginapadayon padayon pa ba investigation no aga gina istorya pa ba isakto ato ka na abiktim ako yung mogit ba ka doon real si Dido Gidmao mag-file kaso kontra ka na sarang asawa dahil mabaho ka doon real ya kaso ha kumakarang harap kasi ita insidente nga sakit ang alimu ka doon real dahil mo ka nga asawa dahil protektado gina at ating karang batas rung nga itong mga kababayinan ka doon real also atong karang mga unga kapin pa na hambay na ka doon real nga sakit na na rung anak ka nga unga basi kung balikan ba mo ka doon Reynald kung pares na ba dati ka nga okay tabi nga sakit na ito mga unga para sa disiplina ng kunta
1: ay dati ka rin mga chinilas ng katodong Jastral dati abi ay parang kaparti doon ito pag disiplina at itong mga ginikanan kay buko lang ni pa chinilas at paha gani walis ting-ting no kung naman nagabod sa itong mga batiis pero makaroon abi no ay sang kriti mo lang bisan imo pang ungaron kung naman gani bisan kusion mo lang gani rana kung hitay kung may sumuso takaroon mabutang katimu sa agang-agang
2: din ka katodong wari na kumili ka na dati nagyan kung may tatay nga bisan na dayong dangkal yung katodong Reynald drong idagong met katre kung mugid kung imo ka na makabuhat man apang tanaw na ito no ginadaga ka na ito doon tawag ka ng disiplina
1: oy dati agi man ito niya kwan ginakuan kita rin bunay ita paha no ay kapin pa rin kung sa batiis kay goon ay gagabod kita rin katodong Jastrel may mga time ko amat nga ginasuhod kita sa sako Pero makaroon abi, hindi na natong doon mga kwan. Makaroon mga unga, mga unga karoon katoon dyan sa labi. Pag obrahan mo, sige mana, sakita man ako na, kay reklamo taman na ikaw.
2: Oo, oh, diyon.
1: Bangod yan eh, no, sa kwan bala. Kumbaga, nasasanay na rong mga inunga magkaroon.
2: Oh.
1: Kumbaga, sa'yo danda nga may una karoon nga layi, nga naga pangapin kanda, no? Kumbaga, kung natong karoon nga isipo, ganyan, kung mga kapuslanan, no? Kay ginatawaan natong trason, ro mga inunga nga makobaga nga hindi imadisiplina kung anda ko maginikanan.
2: Oh. Hindi ka nakabudong rin, Andro, nag-umpisa ka rin na tawag tarang gasuko niya sa ginikanan. Baga, nga ko lang lumawarang klase ba kara ita instances. Apang, siyempre, ro pagsakit ka to, ulit ka para ginikanan, buko magnatawag ka rin na patsyon ni Kirabong Rinald o kung disiplina ako niya kita.
1: Eh, galing ko naman kung mga makaroon tayo. Iba matabirin ka to doon, Jisrael, nga kuhan, iba matabirin niya sitwasyon kung hilong taro anak ko nga tatay kasi siyempre wa ta kita kasabi karon kung anong dagan ko anak ko nga pinuinog basi baga dito na matud makontrol that's why siguro nagpatunga man do anak ko nga inangara ugali imo taro na og pan itay kara nga kaakig
2: ana ta to kita ang kara isa may kara pagbuntungan ba kara nga kaakig kay na rin to dire dro saga ang klase kara tag buita ta inuwa kadto ningal. So, wala yan rin, no? Pagkatapos ka na katulungin, naging pablater sa itong karanga WCPD, no? Gigatubang ito itong karanga kapulisan ng mga doon sa may bahay ka at WCPD katulungin.
1: O, bali ina man, ginrespondiyan ito karanga WCPD, ang ginagauna rin ako nga asawa or negative na?
2: Wala rin katulungin, aldabtan ka rin na nasambitan ka nga asawa kung naging daga mga sa itong karanga kalibu PNPK na apang nag-istorya, no? Itong karanga biktima, sa atong karang mga kautoridad niya, disididot yung mga katodong Reynald niya makipagbugag.
1: Mm.
2: No, sa nasabitan ng karang asawa dahil sa natabo. No, aga kung sa siinda is ginungat-ungat pa.
1: Ilang bilog doon ang unga karang katodong Israel?
2: Katodong Reynald?
1: Ilang bilog doon ang mga unga?
2: Huwag na't idea no, kung pilang bilog na karang unga. Apang nga pangaywa, abira yung karang katodong Reynald nga, sakit mga.
1: Mm.
2: No, sa nasabitan nga nga natabo. Ang riyan nga ni Katodong Reynald, ginawat-tugat pa rong biktima kung imorize, decided to mag-file ita kaso kontra ka ng Katodong Reynald sa nasambitan ka na nga. Gagaki ang nakalipin sa bilog pa ka na buko nabis ka Katodong Reynald, ita kasal. No, kaya baka na siguro ka lison man. Baka na karang nadangata, nagawa kita information base kung buko niya Katodong Reynald, ita makaroon. Orong best, sang best siyang natabo ang makarang isidente. Ag rayat nga ni, ang konti mo at sila ka mga gaob para ka nga. Botcon Katodong Reynald. So, what was the update kung mapasaka Katodong Reynald ita kasor sa mga biktima kontra man sa nakarang live-in na partner. Samtang dugang pangabalita Katodong Reynald sa may banwa matakarita malinaw no ay gingatungok karaita lalaki norong anak karang kontra sa anang unga Katodong Reynald no nakasamay bahin karaita San Dimas sa malinaw kahapon dahita hapon no base information na bunaton. Magaling ka na kay Police Lieutenant Fontenilla, Almi Fontenilla, Katodong Reynald, daw na kasi may bahay karta malinaw, is nagdangop lang sa nangarang tagatapan, mga badangal 5 na kahapon, Katodong Reynald, itahapon, nagtabo ang sabit ng insidente, kung sa siin, nag-aaway sa Katodong Reynald, doon nga unga ka suspitsado, agaray nga nga biktima, no, aga pagkatapos ka na, is medyo nagbanggaan, tag-inunga ba Katodong Reynald, nga klasit inaway, katbanggaan itabaga, baga kung natawag garon. Ay sumingit din nga lalaki ng tatay karaita din nga nga contrite biktima nung sinabi man nato pa di mo tambah Katodong Reynald nga nga singgit pag ging hanap at agibay Katodong Reynald ita biktima napaiwan mga nga taga nga ita suspect pag gumapit Katodong Reynald dinilagan ng Katodong Reynald din nga nga suspect kasi alias ano nga eh madla Katodong Reynald no ag ano pa ka nga ding tugot sa ungo aga sa may dugan kami nga part ka Katodong Reynald. Kung sa siin ta, umuyoy ta Katodong Reynald, doon sa mitan ka nga biktima, aga dumalagan pa ulit siya nga panimagay Katodong Reynald. May gani, is nabuuan Katodong Reynald, is natawag ka nga video, kung sa mitan ka nga natabo, kung sa siin, pag-antunan na Katodong Reynald, doon ka sa may ato ka nga tira panit, malinaw PNP, is isigidagi Katodong Reynald,

0: kontra is mapasaka ka ni Karita. Kaso man, kontra ka sa nasabitan ka nga suspitsado. No, aga nagpaguwa man ni Karita Kadodori, nagita hinanakit matbuot, parang nanay ka na mismo ito yung nga biktima, matapos ka rong makita.
1: Oo, kasi may kwan, may information kita nga naman kay ina, nga nag-adto makaroon kay ina gahon, no? O aton yung mga kapulisan, mga alas 10 kay ina to, nag-proceed aton nga PNP, ito karon sa area nga ran, no? Ito, part it makato, katodong Jisrael.
0: Hindi ko ito nga rin, ginausin nga ni Kadunay na dinang suspicado. Ag, siyempre, away, unga mat na matood ko rin kontak ka itong Reynald. Ag, siyempre, huwag makita nakita, ganyan ka nang hampang, ito yung unga man niya, pisikalan, gini ba nga hugkan, nag-itrahan, taba natin bilang nga ginikanan man. Kaya, bulok man siguro nga klase, ita panggiho, mga katodong nga Reynald. Dapa, huwag matakita, no, ita idea kung aling gitarong iawayan, matap na yung daywa ka mga unga, nga man na abot kita sa punto, mga karanga inintrahan, kita na karanga tatay man. No, aga di kang tanawli talaga sa pagpangbayo ka na doon nga Reynald. No, sa rin nga biktima ay, kita na sa video abira is nagdagagan din nga unga sa rin biktima ay sa nagpangisong nga doon nga ginabat siya, ginala na karadungan na karanga dughan nga bayo mga ito sa ambitan karanga suspechado. No, aga sa makarot nga ni Kara, ginausoy pa ka doon Reynald, doon nga suspechado kung sino man ang agto dahil sa information na buo natin nga sa atong malinaw penpis nag-uli na ka doon Reynald sa Banwait, Makato, aga ang matang biktima is iya patakara ka doon Reynald doon sa panapanimag ay ginawagat pakaraan ng pamilya nung mag kung sandara mapasakat kaso no, kontra mata sa suspechado ka doon Reynald. No, so, rin siguro man no, itong karamatod ng mga pilakang mga reports no, magaling sa itong area of responsibility aga sa pagsikiyar man ka doon Reynald di ba ka ng mga municipal police station. No, yes, atong karang segundo aga pangayo first district katong Reynald is naging mataway man no aga bumkat mamadugo gid yan sila accidente sabi respondian atong mga otoridad para sa todo action kamo man si katong Jisrael Nervar ng Radyo Todo kay Big
2: Radyo Todo live report ang may balita may action todo todo action pagana sa pananghalian todo action todo todo action bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abogin kasama sa report ni katodong Jisrael Nervar, no, direkta sa aton ng mga municipal police station, no, sa probinsya Takan, no, sa 1st aga 2nd district, ito ang probinsya, ang aging basyada makarag-raga hapon sa aton ng pag-ilipin.
2: Kapag may balita, may aksyon. Toto-toto, aksyon.
1: Sa aming kapanwa, no, ng mga minuto, ito ang pagpangalagad makarag-raga hapon, no, iya sa aga pag-iliba, no, kaya may ano minutos pa kita banwa, no, nga nabilin sa aton karaga pagwaragwag makarag-raga hapon. Ama katodo, no, iya sa itong karagapala tuntunan, ginapabutsyag, no, ita ato niya Malay Tourism Office, no, sa isla Karaita Burekay nga nagtaas, no, ita kapin 15%, no, mga katodo. Ruanto niya tourist arrival sa bayang karakong isla Karaita Burekay, no, kuragataliwan karagabuan ita Abril, ama katodo, kung ikumpara na ito last year, no, sa kapariw karagabuan, last April 2025, no, kay makaron, mga katodo, base sa datos, itaaton nga Tourism Office Banwa, may una kita, no, nga total nga 225,030, no, na ton nga mga tourist nga nagpadugong sa bayang kong isla ita Burekay. Aso, panay ka na mga katodo, rong din pabutsa kita ton nga Malay Tourism Office, no, nagtaas itakapin 15%. Mga katodo, agsagi hapon, nagapanguna karabanwa nga may una gihapon nga pinakamataas ama katodo nga nag-abot sa isla Burekay or nagbakasyon sa anton nga isla ta Burekay isro anton nga mga domestic tourist na ama katodo nga may una kapin 195,459 domestic tourist ro nagbakasyon sa bahin akong isla ta Burekay umpisa o Abril 1 hasta it
2: 30.
1: Aro ato karang masunod mga katodo, isa aro ato karang mga OFWs, no? Nga may una kapin, 2,000, oro ato ng mga OFWs, may una karang 2,259, mga katodo, agar ato karang mga foreign tourist, ay may una nga 27,312, no? Nga may una total kabilugan, mga katodo, nga 225,030 na ton nga mga tourist arrivals mga katodo ro nagpaduong samahin kung

0: isla Ita Boracay. Aksyon. Ato trabaho ka todo nga basihan no dai karang numero sa reklamo nagligad karang baga binuan nga sigidas manwa rung pagtaas no ita ato nga baga turista nga nagapadugong sa isla Ita Boracay. Aksyon. Nga sa dito di karang banwa nga gina. Papamantaw syempre makatodo rung nagtaas gid no rung numero isa rungin patagay na to no nga aktibidad no sa isla Boracay, partikular dung lab Boracay no makatodo kay sa kasagsagan gid ra no last month no itray kaga Abril arung bulyum no ita ato ja baga turista nga naga paduong sa bayan kong isla kar ita Boracay makatodo ga makaron gina-expectar man sa Gyapon nga mas pagid no ang mga lubo rung numero ita ato nga mga bakasyonista nga magapaduong una sa ato nga isla ita Boracay. Aksyon. Nasa yun makatodo ga tama ka importante nga dapat naton maipabilin. Makatodo rung manami nga imahi ko aton ka nga isla. Alikawan naton banwaro mga bagay nga pwede makatodo nga makatao ita negatibo nga impact sa imahi ko aton nga isla ita Boracay mga kaabyanan. Aksyon. Daw kay siyempre makatodo hindi man da mangin madiragon no kunwa karabanwa ita kooperasyon aro nga publiko. No, magkatodo ko baga, at least kay papano magkaroon ka nagabaga panyempo ay na-address na ginman banwa rumpila ka baga problema nga una, kung dati nga mga panyempo, masami nga ginareklamo itaton nga mga kaigmanghuran. Like kung dahil ka nga mga reklamo una banwa nga may mga ginaloko na ton nga mga bisita, itapila na ton ka mga commissioners, magkatodo na ka-experyensya, itindi ka na manami, makatodo na sa isla kara ita Boracay so at least kay paano makaron hay mingkuwa na kita banwa mga nababatian no na gabang reklamo no kay bangod gani banwa sa ronday kag pagregulate no ita anton nga LG Malay sa pila ka baga ordinance ang ginapatuman una sa isla at Boracay ag stricto no nga pagpatuman ita anton kag mga enforcers una that's why nga nalikawan man katodo ronday kag mga reklamo ano nga during sa implementation taray kag mga ordinance no particular dum pila ka baga aktibidad una sa beachfront kwato kaga isla ta Boracay rum pagregulate ita rek kaga baga commissioner una no makatodo ako una to kabo-abo kaga mga reklamo feedback makatodo gana nga na encounter naton to hamalin sa aton nga mga magagmay naton nga managa pangita una sa isla kay ta Boracay pero sa uwi makatodo ro na kabenepisyo isrong kadagayaan. No kay at least nabutang sa banwa no sa eksakto kay siguro na di bag-uman banwa ro dati na ton nga mga kaimanghuran una no kay siyempre nangin gulpyada rong implementasyon no makatodo pero sa katapos-tapusan sa uli kara may nadlaw no makatodo asan daman gyapon no ron nakabenepisyo ko nato pa ni matandaan no ron pagpahayag ita ton nga Malay Business Permits and Licensing Office na ita aton karga banwa kara ita Malay mga katodo nga nangin positibo rung feedback magkatodo sa anto nga isla kata Boracay atag nag-start banwa runday karaga pag-regulate sa pila ka mga operation una sa mga aktibidad sa anto nga beachfront mga katodo agrong pagpatuman it's a stricto mga katodo nga mga ginapatuman nga ordinansa una sa anto nga baybayon kong isla ita Boracay mga kaabyanan. Kapag
1: may balita, may aksyon.
0: Okay, hindi isa banwa malikawan, no? Every time nga may ina kita banwa nga ginapatuman no, kumbaga may mga ordinansa gababuhay ka na banwa nga wa ka na ginapatuman. So that's why nga siguro na nibag-uman dong iba makatodo naman ay rason ka ron naman ay kabuhay-buhay naman nga daya ro amon ka na nga hagos nga ginaobra iya sa isla ka ita Boracay. No, so that's why nga nagpagusto lang rumpila na ton ka mga igmanghod. So tiyempo man na nga ginayos ita ton ka na nga local government unit ita banwa ka na ita Malay mga katodo ang nga nga nanibag-uman no ro anton yung mga igmanghod kapin pa aro-anto niyong mga kaigmahuran, makatodo nga mga nagabayular sa pinagkaginapatuman ng mga suundanan una sa anto nga isla it Boracay.
2: Yeah, yeah, aha, uh-huh. Yeah, yes, good.

0: Kapos man wala ka tariwan sa oras ka rita ala una sa tuwag pag ililiba makaroon ka raga hapon.
1: Wala luna.
0: Aga para kita banwa sa tempo sa tuwag pag ililiba sa tuwag pag pagayag makaroon ka raga lao ita lunes. Aron pila ka raga balita nga wala to magabotwa ta matatar sa tuwag pag ililiba makaroon ka raga hapon. Bantayan sa pila ka raga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Man kita nga magaliba ati ay naga ka raga lao sa Martes edition ni Tato niya pagpangalagan. Iba kita sa pagpagayag sa kangina ni Katodong Jastral Nermar. Partner naton sa technical side si Katodong Rigi Aplasio. At ang dekraban, warto nga pag ililiba. Ako man din Katodo naging ka-aksyon, makaroon ka nagahapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabuli para sa ikamayan

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products,
3: patata na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po.
9: Nakain lang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: makabulig sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

sa 272-1083 at sa andang Facebook page na Navarra Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yan po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Oh. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, kaya, tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yan po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyong

0: Sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palado doon. At yan, syempre, na ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli. Itawag na inyo po namang mga katanungan dito po sa ating balado doon at 0969-226-9623. At meron na tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello po, good afternoon.
2: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Jossie Manalo po from Amburao Occidental, Mindoro.
2: Jossie. Okay, Jossie ng
3: Josephine.
2: Sorry, Nanay Jossie ng Mamburao, yes. Occidental, Mindoro. Napakarami na nating mga rice coffee user ng diyan po sa Mamburao Occidental, Mindoro. Maraming salamat po. Ma'am Josie, ilang taon po kayo?
3: Yes.
2: Thank you.
3: 63.
2: Wow.
3: 64 ako ngayon, June 19, Jose Rizal.
2: Wow, 63. At kayo po ay umiinom, yes, na ng ating rice coffee, Ma'am Josie.
3: Yes po, 4 taon na pong mahigit.
2: Ang galing. Okay, thank you very much. Okay. Nakakatuwa po dahil talagang dyan po sa Occidental Mindoro ay talagang halos lahat na ata ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
3: Oh po, in Jesus name.
2: Thank you.
3: Po, 2017 na diagnose ako na meron akong sakit sa puso.
2: Mm-hmm.
3: Then nung kwan, after 6 months medication,
2: opo,
3: narinig ko sa radyo yung habang ako'y naglalaba.
2: Mm-mm.
3: Narinig ko sa radyo yung yan, yung rice coffee. Then, mm-mm, nung time na ako'y trinay ko,
2: mm-mm,
3: basta dalawa lagi ng dalawang baks ang aking para pag ang aking rice coffee ay tatlo na lang, bili, mm-mm, agad. Dito naman po sa amin ay hindi na uubusan.
2: Very good. Opo, talagang
3: dito po sa Mercury Drug at sa South Drug.
2: South Star Drug. Thank you very much po. Nanay. Nanay, doon po sa sinasabi po ninyong sakit sa puso, na-diagnose po kayo. Ano po 'yon? Kapag meron pong sakit sa puso ang isang tao, ano po yung mga nararamdaman?
3: Ano po, nung time po na na-diagnose po ako na ako'y bago ako daling sa ospital, parang pinawisan ako ng tudo, tapos ihi ako ng ihi, tapos parang ang aking matay gustong pumikit.
2: Okay, nakakatakot yun.
3: Na-confine na po ako ng 7 days.
2: Mm-hmm.
3: In Jesus name, sa awa ng Diyos, galing na.
2: Wow.
3: 6 months continuous medication with rice coffee.
2: Tama yon with rice coffee. Tama po yon. At nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong magapon?
3: Noong una po, ng kwan, 3 times a day.
2: 3 times a day, opo.
3: Opo.
2: Dati.
3: 6 months po yun ako, nag 3 times a day. Tapos nitong kwan, at medyo mahal nga din po.
2: Mm-mm.
3: Ano po, 190 po dito sa amin.
2: 180 lang naman po yung SRP niyan. So anyway, okay lang naman po yun.
3: Okay lang po yun. Mm-hmm. Na malaki naman pong tulong. Tapos
2: correct,
3: nito nakaraan pong meron po akong binigyan ako ni doktor ng quarterly na kwantita sa ospital. Check up.
2: Opo.
3: Alam niyo sa ngayon po, wala na akong sugar.
2: So, kumbaga normal na yung sugar level po
3: niyo. Normal na po ang aking sugar.
2: Praise God.
3: Sabi po sa akin ni Doktor, continuous pa din po ang aking medication sa sugar, pero hindi na po ako nain may sugar. Rice coffee na lang, masarap pa.
2: Tama yun.
3: May merienda ka pa.
2: Correct yun. Tama yun. Napakainam, nanay. Diba sa edad niyo pong ganyan, na senior citizen na rin po kayo, pero di ba yung pakiramdam na kaya pa natin gawin yung lahat ng ating gustong gawin sa buhay.
3: Ayoko.
2: Diba,
3: hindi
2: pa
3: ako nagpapalaba. Gusto po ako ang maglalaba.
2: kumbaga, ibig sabihin, kayang-kaya pa po ninyo.
3: Ayoko.
2: Tama po yan.
3: Pag-gising ko ng 4:30, ng madaling araw, maglalaban ako maya-maya, ay siguro ka ako, meron na ka kung ano. Bambi FM po dito sa amin.
2: Thank you very much sa Bambi FM. Sa lahat po nagiginig sa atin sa Bambi FM. Thank you very much.
3: Maghapon po yan.
2: Thank you. Maraming salamat.
3: Nakatutok.
2: Nakakatabang puso po, nanay, na talagang dyan po talaga sa Occidental Mindoro, sa buong probinsya po ng Mindoro ay talagang kami po ay natutuwa dahil halos lahat na po, napakarami po ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating
3: Jesus
2: rest. Thank you very much. Praise God. At talagang sobrang nakakatuwa po dahil napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa Mindoro ng ating po namang rice coffee. Nanay, bukod po sa ating rice coffee, gusto ko lang pong i-inform kayo na meron tayong bagong-bagong sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At baka po inyo na pong masimulan din ang paggamit po noon. Napakaganda din po noon, nanay.
3: Meron din po yan sa Mercury, tsaka sa ano?
2: South Star Drug. Pakitanong po, nanay, if ever po na wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
3: Ah, okay.
2: Okay, tapos...
3: Napaka-text nga po niya, napaka-text po ha.
2: Yes, sige po, nanay.
3: Baka makalimutan ko yung sabon.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po yun, nanay. Yun lang po yung...
3: Parang rice coffee rin.
2: Yes, isa po sa mga, isa po sa mga produkto ng rice brand, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yes, napakaganda din po at talagang dapat po ninyong... kumbaga magamit din at maaraw-araw din katulad ng ating rice.
3: Ibig sabihin ang rice ko, ang rice coffee and rice soap ko ay in and out.
2: Yes.
3: Ang soap ang out, in yes. Ang rice coffee.
2: Tama po 'yon. Kung sabi nga natin kung halimbawa nililinis natin yung loob ng ating katawan, dapat yung ating yung labas ng ating katawan, yung ating balat dapat inaalagaan din po natin. So napakalaking bagay po noon, nanay.
3: Ay sir. Po. Sir. Alam nyo, sa office,
2: yes,
3: nagtatrabaho po ako sa Kaap, Mamburo Airport.
2: Yes.
3: Pag alas 3 ng hapon, tanong lagi nila, ano ga po mo, tita, ang inyong kino-coffee at sarap na sarap ng amoy? Kako, ito, rice coffee, o ito, bili kayo niyan. Masarap tama. Yan at makakatulong pa sa ating kalusugan.
2: Tama yun. Napakagal. Ayan, marami na po ba kayong nakwentuhan tungkol po sa ating rice coffee, ma'am?
3: Opo, opo. Dami ko lang po na at sabi ko po true to my experience.
2: Tama.
3: Marami na po ako napag-kuha na, ito ang gamitin nyo.
2: Tama yun.
3: At ikako yan, 3-in-1 na mga kung ano-anong nalabas. Huwag yan. Hindi yan ikako for ano.
2: Tama.
3: Hindi yan makakatulong sa kalusugan. Mientras may sakit pa kayo, maaano yan.
2: Tama po
3: sabi
2: yun.
3: Sabi ko sa kanila.
2: Tama po yun. Maraming salamat po. Ma'am, ngayon, mas marami po yung nakikinig po sa inyo ngayon dahil napapakinggan tayo sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. live tayo ngayon, ma'am, nanay.
3: Wow.
2: Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan, mga senior citizens din? Di pa umiinom ng ating rice coffee pero may mga iniinang karamdaman na katulad po ninyo. Ano masasabi niyo po sa kanila?
3: Huwag na po kayong pahuli, hindi pa po huli ang lahat. Enjoy lang po ng uminom ng rice coffee araw-araw. Marami. Pwede po 3 times a day kung kayo naman po. Ano, pwede naman po mga 2 times a day.
2: Tama po.
3: Pero hanggat maaari po mag 3 times a day muna from the start.
2: Tama.
3: Tapos pag kayo may nararamdaman na kayo na at medyo mabigat sa bulsa, pwede po naman ikang 2 times a day. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Uminom po kayo ng rice coffee at tulong po itong malaking tulong po sa ating katawan.
2: Salamat po. God bless po, ma'am. Thank you very much po, okay. Nanay Josie. At yes. Kami po ay tuwang-tuwa dito ngayon. Lahat kami nakangiti ngayon dito. Masayang-masaya. Dahil po sa inyo pong napakagandang testimonya, ma'am Josie. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ma'am. Thank you very much.
3: Salamat.
2: God bless po. Bye-bye po, ma'am. Thank you very much po. Bye-bye, ma'am. Thank you very much.
3: Love you,
2: nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Nanay Josie ng Mamburao Occidental, Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo ang kanyang po namang napakagandang testimonya patungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nako! Ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, ay sabi nga natin, hindi natin matawaran, di ba? Yung ganda ng naidudulot po nito sa ating po namang kalusugan ay ibang klase. Diba na nakakapagpabago po ng ating po namang araw-araw. Yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee na mabago po yung ating po namang katawan. Yung pong pagbibigay po ng lakas sa ating po naman sa araw-araw ay talagang hindi po natin matawaran. Kaya sabi ko nga kung tayo po ay... may iniinang karamdaman. At kahit po wala tayong iniinang karamdaman, mga kaibigan, dapat umiinom tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 po, mga kaibigan. Dahil nga po sa taglay po nitong nutrisyon na nakakatulong po sa araw-araw po natin.

0: araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At syempre, huwag kaliligtaan yung ating po namang bagong-bagong produkto, yung ating po namang sabon. Na mabibili rin po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Available po yung ating rice coffee mga kaibigan na talagang sabi nga eh... makakatulong po sa ating po namang kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito mga kaibigan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan, itawag nyo na yan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Dika Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Juan, si Orpa.
0: Okay po, Erpa. Okay, taga saan po si Nanay Erpa?
1: Ito sa ano, sa Romblon.
0: Romblon. Okay po, Nanay Erpa, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po?
1: 83.
0: 83? Wow! 83. Nanay Erpa, maraming salamat. Nako, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na?
1: Taon na po ang inom ko.
0: Ilang taon po?
1: Tatlo na.
0: Tatlong taon. Ay, ang galing. Opo, nanay. Okay po. Nanay Erpa, ano po yung naidulot po sa inyong kagalingan ng ating pong pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee sa loob ng tatlong taon?
1: Wala yung mga sakit ko. Lahat.
0: Opo, nawala po yung mga sakit po ninyo. Lahat-lahat. Halos po lahat ng mga iniinda po ninyong karamdaman, naayos na po, nanay.
1: Opo. Wow. Opo. Yung paglalakad ko, yung paglalaba ko. Naglalaba ako eh.
0: Ay, ang galing.
1: Ko, ako lang kasi mag-isa dito sa bahay. Isang apo ko, kasama ko bata. Yung mga anak ko nang sa Maynila. Katrabaho. Ako lang isa dito sa bahay.
0: Opo. Naglalaba pa po kayo sa edad niyo pong yan?
1: Oo. Opo.
0: Ang galing. Ang galing po ninyo. Opo. So nanay. Ano po?
1: Daha ko sa kong tubig. Matapa ang ako eh. Balit niya ang ako ko. Aga-aga pa lang. Naglalakad. Aga ko pa naglalakad.
0: Opo.
1: Natikan mo. Dapa ka. Sabi sa akin.
0: Ang galing.
1: Eh magsisimba. Sabi kong gano'n, hindi ba rin, magsimba ka, huwag yung aga-aga pa, lasing tumigda, naglarayat ka na.
0: Napapagalitan ka tuloy, nanay. Opo. Kumusta yung tulog po ninyo? Kumusta naman yung tulog po ninyo, nanay?
1: Maganda.
0: Maganda yung tulog
1: ganun
0: po ninyo.
1: Ganun din.
0: Very good. So, wala kayong iniinakaramdaman ngayon. Malakas na malakas po kayo, nanay.
1: Po, ito nga, nagsasayahan dyan sa amin, o, dyan ito pagtugan. Birthday kasi.
0: Ah, may birthday?
1: Sumasaya ako dyan ngayon. Ay, kumakanta.
0: Ang galing. Opo, nanay. Patunay lamang na talagang malakas na malakas po kayo.
1: Opo, malakas.
0: Tama yun.
1: Malis nga ako dito.
0: Opo, dahil po ba yun saan? Dahil, malakas po kayo dahil po saan?
1: Sa rice coffee po.
0: Dahil sa rice coffee, maraming salamat naman po nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Lahat kami.
0: Lahat kami.
1: Yung apo ko.
0: Very good po nanay. Tama yun. Opo, saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa inyo?
1: Dito sa ano, sa pamangkin ko. Kasi may grocery sila.
0: Very good naman. Opo, dyan na kayo bumibili ng ating rice coffee. Hindi nyo na kailangan na lumayo pa.
1: Hindi, binibigyan lang ako nila eh.
0: Ay, very good.
1: Yung sahod ng anak ko, kumukuha lang ako dyan ng gusturis kanila.
0: Ah, very good. Very good naman po, nanay. So, ano po yung, ano pa po yung ibang mga napansin po ninyo simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Yung aking hawak, yung baywang.
0: Opo.
1: Hindi, matanda na ako, sumasakit talaga eh.
0: Oo.
1: Yung baywang. Baywang, saka yung binte, tuhod.
0: Opo.
1: Yan. Iba ko, pero nakakalakad ako. Kahit masakit.
0: Nakakalakad po kayo kahit masakit. Tama po.
1: So,
0: yes. So, opo. Salamat naman. Nanay, sa pamamagitan po ng ating rice coffee, nakakailan po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Tatlong araw ako niinom.
0: Opo.
1: Tuwing umaga, tanghali, gabi.
0: Tatlong beses?
1: Opo.
0: I see, tatlong very good po. Ako. Wala pong palya yon, nanay? Walang palya?
1: Wala.
0: Ang palya.
1: Araw-araw.
0: Very good po. Araw-araw talaga yon.
1: Opo.
0: Maraming salamat po naman, nanay. At nakakatuwa po dahil sabi nga natin na naging ano kayo, 83 years old na kayo, nanay, pero ang lakas pa po ninyo.
1: Opo. Nakakalakad ako ng
0: malayo.
1: Mahaba-haba.
0: Okay. Hindi kayo napapagod agad.
1: Hindi naman ako napapagod.
0: Very good, John. Very good, John. At sana po talaga. Opo.
1: Naglalaba nga ako eh.
0: Ano, naglalaba pa kayo? Ang dami ko.
1: Naglalaba ko ngayon. Ako kasi mag-isa eh.
0: I see. Opo. Tama po, nanay. Anyway, nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakatutok po sa atin na hindi pa nainom po ng ating rice coffee?
1: Sana po ang lahat nakikinig, uminom sila ng rice coffee. Kasi ako, matanda na.
0: Mm-hmm.
1: Malakas ako.
0: Malakas.
1: Okay. Nagsasayaw.
0: Nagsasayaw pa at kumakanta. Opo.
1: No, kumakanta doon. Kumakanta ko sa baba. Nagsasayaw
0: dyan. Opo. Nagkakasiyahan dyan. Nandyan ka. Nakikipagsiyahan ka, nanay.
1: Opo.
0: Tama yun.
1: Ayan, kantahan sila doon, diba? Dito ako sa tate.
0: Tama. At yun po, nanay, ano po? At sana po ay araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Ano po?
1: Po.
0: Salamat po sa inyo. Wala akong patos. Ano po yung masasabi niyo? Anong masasabi niyo po sa rice coffee, nanay?
1: Napakasarap. Maganda. Masarap pag uminom. Halos hindi ako nagsasawa.
0: Tama.
1: Hindi nakakasawa pag uminom.
0: Hindi nakakasawang uminom ng ating rice coffee.
1: Oo po.
0: Tama po.
1: Ano eh, pag umaga uminom, gusto ko pa mas inom pa uli. Sabi ko, sabi nila, ubus na yung rice coffee mo mamaya. 10 piraso, 10 bag. Ah, bakit ba? Maubos. Sabi ko, andyan naman lang groceries ng pamangkin ko eh. Sabi ko,
0: tama.
1: Ano, bahala ka.
0: Tama po.
1: Bahala ka.
0: Maraming salamat po, nanay. Nakakatuwa po na narinig po namin sa inyo yung magandang balita na kayo po'y umiinom pa ng ating rice coffee. Malakas na malakas tagal kayo. Opo.
1: Tagal na ako, umiinom ako niyan.
0: Opo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po muli sa inyo, nanay. Opo. Nanay, thank you very much po. Ha. Sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Thank you, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po, nanay. Thank you very much po.

dito po sa ating palaludunan. At dyan syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Huwag pong mahihiya mga kaibigan na ipaabot po naman sa amin ang inyo po naman mga katanungan. Nang sa gayon ay atin po namang kumbaga maintindihan lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang na

iinom ng ating rice coffee, mas maigi po mga kaibigan na kayo po ay maitanong niyo po sa amin yung pong mga bagay-bagay na gusto niyo pong malaman sa ating po namang produkto, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At the same time, yung mga bagay din na gusto niyo pong malinawan sa lalo na sa paghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan, doon sa mga bago pa lang. Kaya mas maigi po na maitanong niyo po yun sa amin nang sa ganun ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Although lagi naman po nating sinasabi yun dito sa ating programa, pero mas maigi po na

0: mas maigi po na inyo po namang malaman yung patungkol po naman sa ating po namang produkto na kayo po mismo ang kayo po mismo ang makakarinig po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ebilio Di Mamay po ng Kulasi Antique.
0: Tatay Ebilio, okay po. Kulasi Antique. Okay po. Tatay, ano pong may paglilingkod po sa inyo?
1: Naubusan na dito po yung rice coffee sa kwan, KJ Pharmacy. Naubusan ako kapon, hindi ako nakabili.
0: Sa Antique?
1: Pwede sana ma-deliveran nyo na.
0: Yes po, sa Antique po yan, tatay, di ba?
1: Opo, Antique po. Tapos yung herbal capsule.
0: Yes po, tatay.
1: Wala po.
0: Noted po yan, tatay. Kailan pa po naubusan dyan ang ating rice coffee, tatay, sa inyong pong lugar?
1: Limang araw na.
0: Limang araw na. Dyan po sa Antique. Kulasi Antique. Okay,
1: Kulasi
0: po.
1: Kulasi.
0: Opo. Lahat na po ba ng mga butika na puntahan po ninyo?
1: Ang isang butika na lang na natira, yung Loriga Pharmacy.
0: Opo.
1: Yun, doon ako nakabili. Nakabili ako ng 5 box kasi baka mubusa naman.
0: Opo. So, inubos nyo na yung natitira?
1: Ah, inubos na kuya. Kaya baka darating.
0: Opo.
1: Wala talagang ibang pan butika. Ubus talaga.
0: Opo, sige po tatay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Tatay, Ebilio.
1: May tatanong lang po.
0: Go ahead po.
1: Pwede?
0: Go ahead po tatay.
1: Anong gamot dito, Kuya Boy? Parang ang laman ng tiyan ko, puro hangin. Ano ba yun? Tama ba yung rice coffee at saka rice herbal capsule?
0: Tama tatay, yun lang po. Yun po yung ating, wala naman po tayong ibang mga produkto na pwede pong nating maiano sa inyo. So yung ating rice coffee lang po, basta araw-arawin lang po natin tatay. Kasi yun po yung nutrisyon na makakatulong po sa atin na dala-dala po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw.
1: Oo, minsan nga, 4 na sachet mo isang araw.
0: Okay lang po yun, tatay. Wala pong problema doon.
1: Wala naman daw overdose yun, sabi mo, di ba?
0: Yes, wala pong overdose. Wala pong side effect, tatay. Okay po yun.
1: Oo, sige, Kuya Boy, salamat.
0: Salamat kasi din po.
1: Yung kwan ng tiyan ko, puro hangin ng laman.
0: Yes, opo, tatay.
1: Kaya, Kuya Boy, kung pwede sana, ma-deliveran mo na ng...
0: Noted po.
1: Sol. Yung rice herbal capsule at saka glow soap na sabon.
0: Yes po, glow soap. Apo, glow soap po yun. Glow soap. Apo. Sige po. Salamat.
1: Mga araw ng antay ko, wala pa rin.
0: Yes, at tatay. At balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw kung wala pa rin.
1: Oo, kagabi, tawag ako, hindi makusap. Hindi talaga ang linya mo.
0: Apo, pasensya na po dahil sa dami po. Apo.
1: Bintat ko lang kayo na lang magtawag kasi hindi ako makapasok.
0: Tama yon tatay. Kami po yung tatawag na lang. Salamat po sa inyo tatay, maraming salamat.
1: Salamat Kuya Boy sa tawag mo kasi yun ang inintay ko kung kailan madidiran dito.
0: Yes po
1: kasi
0: tatay.
1: Kasi nagkakumprahan na.
0: Opo. Sige po tatay, maraming salamat po sa inyo. God bless
1: yung,
0: po.
1: Yung kwan, ang KJ Pharmacy ang naupusan. KJ, Loriga na lang natira.
0: Opo tatay, sige po. Maraming salamat po tatay. Noted po yan at sasabihin po natin sa mga deliveries natin.
1: Salamat po yan. Yung rice herbal coffee na lang ang inakuan ko. Rice herbal coffee ba?
0: Thank you po tatay. Sige po, maraming salamat.
1: Rice herbal capsule, yung rice herbal capsule na lang.
0: Opo tatay. Sige po, maraming salamat po tatay. Noted po yun.
1: Salamat din.
0: God bless po. Salamat po. Mga kaibigan, lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo, Radyo Todo, Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domini Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patatak na Vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio. Hit it out.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

borracho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.19 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Lo son Visayas Mindanao, Banwat Galibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Pizza dosigon. Sabugan Itamayo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati ha, mga supporters sa followers around the world nga nagapamati makaroon sa aton kara nga pagpangalagad via www.radiotodo.com ang radyong kaibigan mo. Sa aton niya mga kaigmang huran iya sa Banway Takalibo, sa 16 tanan ka mga kabaranggayan nga ginapangunahan, ginaumpisahan iya sa sentro sa Barangay Poblasyon Kalibo. Kamusta kamo? Kamusta ro mga taga Sela Serna? From Porok 1 to Porok 13. Kamusta ro mga taga Kalye Rizal, mga taga Istaka? Ro mga taga Sikimpo? Ro mga taga M. La Serna Street? Agkama naman do mga Kalye Di Maagma? Kalye Mabini, Kalye Tuting Reyes, Rong Osmeña Avenue, Ag Quezon Avenue, no, sa may crossing Bangan New Washington, sa may Eriat Capitol, Ag kamanaman, no? Iya sa aton nga temporary public market, ang sakop itandagaw, iya sa may San Lorenzo Road. Agya sempre banwa, morning man sa mga taga Rojas Avenue, sa mga taga Crossing Buswang ag Old Buswang, sa mga taga Bless, sa mga taga Santo Niño Village, sa mga taga Guding Ramos, sa mga taga El Barrios, sa mga taga J. Magno ha, Pastrana Ubos, ag Martilino Street, Dr. Gonzales Street, ag Regalado Street, 19 Martyr Street, ag kamanaman sa mga taga Archbishop, ag ina sa may Calle Veterans ha, kay Ma'am Lilian Laurente, ang nagapamati gid gali katon adlaw-adlaw. So good morning. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karang pagpangalagad. Sa mga karinderya workers, mga cooker, dishwasher, maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga tricycle driver, jeepney driver, minibus driver, ang sa mga commuter van driver, ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga kapulisan, sa aton niya mga bipat or mga tanod ha, karaga monitor man katon makaron sa mga BHW, sa mga barangay opisyal, maayad-ayad gid niya agahon. Pagayagon na programang Todo Birada makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Pizza 12 ha, aghasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Martes. Pagtalakay natot mga nagapanguna nga mga isyos nagupang dun mga balita lokal, balita nasyonal ag international, at kagakipmandong report aton niya mga katodo patrol reporters. Alin sa provincial hospital paagto sa temporary public market ha, igabasyada anay ra
ni Katodong Jezreel Nerbar. Ay si Katodong John matsa magarepere sa boxing tournament. Kaya si Katodong Jezreel Anay o mag-take over sa anang area of responsibility ni Katodong John Cabicilla. So from hospital to market Anay si Katodong Jezreel Nerbar. Si Katodong Rinald Banjola from 1st District to 2nd District itaton karanga probinsya Taklan. Mga balitang polis pagatutukan ni Katodong Rinald Banjola alin iya sa may kalibo PNP paagto sa Numancia PNP ay si Katodong Rolly Boy huwa pa makabalik. Alin sa anang importante nga mga helikopton, importante nga paganabon. Pero sige ang dire-diretso gihapon ang programang Todo Birada. Good morning Anay ha sa mga taga Uyotorong, sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. At sa madali lataro piyesta sa Bacau Sur. Wagid nagahutik katon si Kapitan Boy. Si Kapitan Boy Aquino. Good morning man sa mga taga Old Buswang, Agnew Buswang. Sa mga taga Andagaw. Una kay Punong Barangay Juliet Melgarejo. Kay Auntie Edith Quaterno ha, nga nagkita kami kahapon mga katodo. Ay nagpatabas kita eh. Nagpabawas kita ko aton nga buhok ay madamo. Morning man sa mga taga Puok ha. Pero good morning man Anay Gali kay Tita Emma o kon Maxima Vega. Ang nagamonitor man katon makaron sa aton karang pagpakalagan. Sa mga taga Barangay Puok. Sa mga taga Barangay Kaano, Barangay Naluok. Barangay Briones. O na sa Briones Housing ay nagasigabong kita. Sa Barangay Mabilo ha. Ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Ay ginapatamyaw gid always ni kagawad Inday o anak karang mga constituent. Nga kabay pa nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon. Ag okay pa kamo sa all right. Sa mga taga bye-bye. Sa mga taga Pudlon. Sa mga taga Tabok, Takas. Sa mga taga Altamar. Sa mga taga Pangpang Village ha. Ag sa Sintro Proper. Good morning Anay kay Nung Nono ag kay Nang Pini Magno ha. Sa pamilya Magno. Ag kama naman kay Toto Pridi Magno ha. Nga nag-monitor man katon. Bisan una imaw sa Mabilo, una imaw sa Pabahay, or bisan una imaw sa Kalibo International Airport nagapamati. Aga, siyempre, good

malapit sa 25-26. Apiasta ita tambak. Peruana ita Briones. 20-21 ha, kung hindi ako magsaga. Peruana ita naluok, hay pizza 15. Peruana ita liso, 15-16. Aba, sayud man mana ni Idol do piyesta it mga ro petsa it mga piyesta. Lagi lang ron, di ba gadong? Dapat na tong tandaan ay basi kung may mag-imbitar ka ton. Aga, siyempre banwa. Good morning man sa mga taga barangay istansya ha. Aga, happy, happy, happy, happy, happy birthday gali. Kay Ampod Jinjin Mary Cipriano. Nagapangangay imaw it ilabas. Ay kamo ha kangay man. So sa uman, happy happy birthday sa akon nga pinakagwapa nga Ampod. Nga pang Flores Di Mayo. So sa uman ha, happy happy happy birthday po. Ninang mo dong si Ampod Jinjin. Inano ging kangay ka? Ninang mo imaw? Ninang gali ni Dingdong sa kasal. Hakangay na ako kung siyang adlaw pa eh. Mana sa bagay ilabas sa dusi. Ay tanawunta ay masako roaton karangalinyada. Kay Tatay Jesus Alcobindas ha, it Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Inaman kay Kumparing Junior Torre ha, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Ag sa mga taga-Tigayon kay Daddy Bert Tabasa, sa mga taga-Linabuan Norte. Ag kamanaman ha, sa mga taga-Barangay Tinigaw, Kalibo Aklan. Ina kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha. Kay Kapitan Nini Reyes at kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes. Ag kamanaman banwa kay Kagawad Jerry Adok at kay Wonder Woman. Ag ginatamyaw ko gin itamaayad-ayad gin niya agahon. Ag sa Team Boboy Saboko and Company. Ah, maayad-ayad gid niya agahon ay kabasko gid do monitor ni Boboy sa buko. Magagko nga mga speaker nagayanog nagapanumbagay ro aton karanga buses. So good morning ha sa Team Boboy sa buko. Good morning man kay Sergeant Nalumin ha ina sa Capitol. Sa mga taga Development Bank of the Philippines no, nga mga security officer, sa mga taga Provincial Hospital, sa mga taga St. Gabriel Hospital, sa mga taga Asia Pacific Hospital, ag kamanaman sa mga taga Panay Hospital, mga security officer nagapamati katon sa aton karaga programa. Kay Karen Amara ag kay Karen Mayor, ayan maayad-ayad gid niya gahon. Kay nang Hilda De Leon Igos ag kay nung Buying ha. Kay Bayet Bautista Yamog, ayan good morning ha. Ag kamanaman sa taga Minaleso, kay Ristelin ag kay Binji Rotolo ha, nga nagapamati man makaron ha, sa aton karaga pagpangalagan. Morning man kay Nang Lisel Insensario, ina sa Capitol sa Katleya, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagan? Si Second District Congressman Lorenzo Jobin Miraflores bumoto pabor sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. So sa daywa naton ka mga kongresista, si Jis Marquez uwa magboto, si Jobin Miraflores bumoto pabor sa impeachment complaint ni Vice

President Sara Duterte. Ay hayos man tanan, may nagboto man sa Kapis, Antiki, Iloilo, Gimaras. Akong madumduman naiwang adlaw ha, bago ro bugotuhan ay ro mauna anay ro Kongres. At pagkatapos dayon do Senado, pero ro Partido PDP Laban ay nagpagawa it andang official statement. Ay bukon man yanik kuno it pagpamayag, pagpadumdum lang. Kung sino man do mga nasa idagom ita PDP Laban nga mga politiko nga bumoto pabor sa pag-usad pagsugong it impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, ay may mga konsekwensiya nga pagabatunon alin sa partido PDP Laban, mga katudo. Ay tao si Congressman Jobin Miraflores nga ra, no, kon PDP ra. Sanda ni Governor Jobin Miraflores ay ginapaandaman dukotob sa mga PDP official member na dapat hindi magboto pabor sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Mangan-angan ay basahon ta. Durayang official statement ni PDP bilang panawagan sa andang mga kaalyado. Samtang sa pihak nga bahin balikantaro istorya pamolitika. Di ba nga kahapon ha mention ko nga may propiedad gali si former congressman Chodorico Ted Nonong Harisco sa barangay Puok. Pero propiedad gali ay habakay habakay kuno ha kay Mr. Kokoy Sugilon o aton nga provincial assessor sa iya sa probinsya Taklan sa dati man yaning kaalyado ni Marquez si Sugilon nga ra. Ay sambilog abiraya sa mga gina-question ang mga katudo kung may anang propiedad, kung baga may anang residensya, may anang ginaulian. Ay kung si Marquez kuno iya sa Tuting Reyes, si Harisco igto sa Puok, magapit kuno sa Calibo International Airport. Kahapon nag-umpisagon kita ha ita pag-usoy sarayang properties ni Congressman Harisco mga katudo ina sa barangay Puok. Pero uwa pagid naton makita kaya ngani mapabuligo man kita sa aton karang mga kakilaga ina sa Puok. Gabi buligin nyo ko kaya makita do property ni Congressman Ted ha, una kuno sa Puok.

0: tana abi kita kay Congressman Carlito Marquez. Kay Congressman na Jess Marquez. Throw all polls ba? Tungod kay Congressman na Jojo Ang. Kay Mauro Nagmaniobra. Sa pagdayagan nga ra, no, ni Ted Haresco. Iya sa 1st District. Ay bangod nga ni nga ging away nyo sa eleksyon. Aga pagkatapos it eleksyon, si Congressman na James Jojo Ang itoswag Ilonggo. Ay inyo nga ging akyos, ha? Nga si Congressman Jojo Ang igtot at umapin sa kay Rodel Ramos Sabatan. How about kay Lolo Miraflores? Ay 5,000 ang kuntarong kuyang makapungko kayon. Ay alino naton? Ay pagka-detect ani Marquez nga si Jojo Ang itot ang nagapatay-patay bulig kay Rodel Ramos. Uwa na taging kampanya. Uwa na tapagbuligi nga makapungko ag magdaog si Lolo bilang sambilog sa mga nominee itoswag Ilonggo. Ano man ding mahambay Congressman na Joven, may konfrontasyon ba ya? Nga natabo sa Marquez Miraflores ag kama naman kay Ang.
1: As walang mabawa, matay-patay lang sa kanya. Batang pasaway ka ba? Sustigil mo na yan. Pukunang
0: at ay bangod nga mat sa nagagawa ko no nga imong ginapabayan. Pero tanan niya hugag ni Jojo Ang pabor sa imo karanga inkampon ag sanggang dikit. Kato nga si Congressman Ted Haresco. Nag-istorya ba ka mo? Sabi hay ibutang ta sa akin ang segundo distrito ambang ni Congressman Miraflores. At sayo naman pinsan ang primero distrito. At sa manami pamatian, no? Ay kon manabo baka duminahon ita magpamilya magkagampon kuning kaso gamang ha ay kon aton basihan iya sa una distrito sa mga munisipalidad ha mana it kalibo Madalag, Libakaw, Banga, Balite, Altabas, Batan, Agnew, Washington. O nagtaliwan nga eleksyon. Ita congressional fight ha, between Haresco ag Marquez. Naperde matood si Haresco pero manipis. Pero pinerde ni Haresco si Marquez sa Madalag. So yun yang rudinag ani Haresco Robanwa ita Madalag. Pero mabaho-baho libo mandong margin mga katodo. So magiging basihan bagara. Ay bangod nga Robatang Marquez anaro ka inkwentro ni Congressman Ted Haresco. Aga handa ba nga mag all out support bulig roan ang inkampod soulmate ha kasi Joven Miraflores ay total iyagunda mga katudo ha iyagunda nagaumpisa gon eh kung sa katon amat-amat yun nga ginasantik rong posporo para dumabdab ag uminit rong pamulitika mga katudo. Ito na aton doon niya pagkatawaan ni Taligwa sa kabilugan ni Taton karaga pagpakalagan. Pero dali yang ha, i-check ane naton si katodong Veronica Torres roaton niya pag-asa weather specialist ha, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Dagagan itapan niyo po kay Kaloy.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O i-check naton katodong Veronica, magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 12, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan meron tayong dalawang minomonitor na low pressure area. Itong una na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung si dating Caloy. Kagabi, na alas 8 nalusaw or humina na nga itong si Caloy at naging isa na lamang low pressure area. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 690 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Itong low pressure area na ito, hindi naman nagkakaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa at hindi na nga natin inaasahan na muli pang magde-develop into a tropical cyclone. Samantalang itong isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 na madaling araw huling namataan sa layong 1,680 kilometers east ng northeastern Mindanao. Itong isang low pressure area na ito, hindi rin natin inaasahan or napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo at hindi rin natin inaasahan papasok ng ating area of responsibility. Hindi rin natin inaasahan magkakaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon. Sa Metro Manila at sa buong Luzon ay inaasahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. So inaasahan pa nga rin natin yung mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Although generally in the next 3 to 5 days patuloy pa rin nga itong fair weather condition na may tsansa ng mga thunderstorms paghapon, hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon by Saturday ay posibleng maging maulan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 27 to 35 degrees Celsius. 18 to 26 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 27 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 25 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi, at 23 to 33 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung mainit at malinsangang panahon umaga hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin yung same weather at least in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Zamboanga ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Davao. Update naman sa heat index kahapon, ang naitalang heat index sa Metro Manila ay 41 to 42 degrees Celsius. Pinakamataas sa may Camiling Terlac na umabot ng 45 degrees Celsius. And then 44 degrees Celsius sa may Lawag City, sa may Ilocos Norte, sa may Tugigaraw City, sa may Cagayan, Iba, Zambales, San Ildefonso, Bulacan at San Jose Occidental, Mindoro. Ngayong araw naman tinataya ang 41 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. 45 degrees Celsius ang pinakamataas na tinataya ngayong araw sa may Tugigaraw City, sa may Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa may Eshague, Isabela. 44 degrees Celsius din sa may Kasiguran, Aurora, Camiling, Terlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at sa may Borongan, Eastern Samar. Para naman sa lagay ng karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:29 ng umaga at lulubog ng 6:16 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica Torres. Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Aron ha, mas detalyado, komprehensibo nga balita. hanungod sa dayagan itapanyempo naton mga katodo.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning, Anay, ha, kay Sarhinto Romel Morato, ha, nga nagapamati yun katon makaron samta nagahigop itasang katasa nga mainit nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ha, nagapamati katon, ha, si Sarhinto Romel Morato samtang nagagagok itanang mainit nga kape. Aga good morning man kay Roger Lucero Nagalis. Aga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpakalagad. Haraan ay kita sa aton karang mga nagabaga nga mga balita mga katuto.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kahapon it agahon haistorya naton do komplinant. Ha? Haistorya naton do a spokesperson. The same time, complainant ro spokesperson ita natives o Boracay and business stakeholder incorporated nga si Miss Akahilig ang mga katudo, no? Ag imaura hay por sigidugid nga paimbestigahan ro isyo sa referral system protocol sa isla it Boracay matapos nga makaexperyensya it Bukon it Manami aro pamilya it 11 month old nga turista. At turista ron ay pangayaw. Nagbakasyon, nagagto sa isla ita Boracay para nga mag-enjoy at mag-relax. O galing, sa uwa ginasaligi may natabo ngani nga insidente o aksidente. No? Agbangod karon, di karon man ha-discovery. Ha? Ro kawad-an it ambulansya kung Siriaco Esterol Hospital ay bangod nga ro ambulansya gali nga una ginagamit dati haging padagat sa mainland Malay para kuno mag reinforce mag augment ay kun amat ginakuwang it ambulansya ro mainland para maghatod it mga emergency cases para maghatod it mga pasyente paagtorya sa mga hospital sa Banwa ita Kalibo ha so ro sitwasyon it Siriaco Esterol ginasalig wrong emergency vehicle sa taga MDRRMO. Ay paano makon kung magdugungan agrotanan niya mga MDRRMO rescue vehicle or ambulance haging utilize sa sangka incidente abi no? Or sa sangka emergency cases. Wa man natin ginapangayuan, no? Halimbawa, matabuan nga uwa it bakante. So, what will happen? Maarkila na lang sang pribado ang mga katodo o Siriaco Esterol para sa pasakyan niyang sa andang pasinti nga nagakinangan it mobility paagto sa Pook or paagto sa Cagbanport, no? Do problema pa, pag-abot mo sa Cagbanport, wrong mobilization, it's si ambulance, may bayad kuno 1,000 pesos. Pagtabok ni mo iya sa mainland Malay, may bayad kuno, may bayad kuno nga 2,000 pesos. So ano ra ka matuod, Miss Catherine Pulgencio, wrong head, it Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, it Banwang Malay, ha, nagapanawagan kita kay Miss Catherine Pulgencio, pakisabat abira, pakisabat duraya nga rang reklamo, Miss Catherine Pulgencio, ma'am. Ita MDRRMO. Ita Banwang Malay, mga katuto. I'm Ed Patanganik Galiro Nabas, libre. Di ba nga...
2: punto ang bawat komentaryo.
0: Mayor James Solano, sir, libre tayo na kinyo ambulansya.
2: Rentillo, komentaristang walang
0: sino man siya. Sigurado ako ay dewang beses kita nga magmulis siya. itambulansya sa banwa itanuman siya, libre man, bisan bukon kat numan siya hanon, bisan kalibunhon ka, ha? Airo numan siya, handa nga magbulig sa oras it kinahangganon. Maro yun ta si Mayor Ogi, no? Ah, ginagamit aro ambulansya, libre. Wa ta sana nagapanukot. Ho, sayon man naton, nga rutanan, ay may una nga nagairal nga economic enterprise. Ang sa ginatawag nga economic enterprise, so sambilog gondurayang paggamit it ambulansya, rong may bayad. Ha? Kinahanggan nga magbayad ang mga katudo, no? Ay naging income generated gondurayang ambulansya, ha? Na napagkakitaan kon sa mga
2: komentaristang walang sinasakto.
0: Kung sa mga Tagalog pa, ginapangitanan. Ah, ginapangitanan yung ambulansya, no? Sa bilog nga probinsya Taklan. Ah, magawa siya mang sa Banwat na bas. Libre ko, no? According kay Mayor Jim Solanoy, banwa ita numan siya, ag banwa ita kalibo kay Mayor Juris Libreman.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasakto.
0: Ay rurayang kawadan ita ambulansya. Koseryako Esterol Hospital ay ging almahan o binatikos ra it mga Boracay nun. Ha? Ay ging priority at andar o mainland ging saligta sa MDRRM orong Islat Boracay.
2: Mani,
0: makaroon pizza 12 sa pizza 14 sa Webes, may investigasyon ang pagahimuon. Rosango ni ang bayan it banwang malay kabay panga. Seryoso ra ha, bukot hausyaw, bukot pakita lang, bukot ginatawag natun nga sabat compliance sa complaint ni Miss Kahilig. So kabay pa ha, nga magminatood rong investigasyon, ag may samputan dong investigasyon. I-check ane nato si katodong Jestrel Nerbar, ay bagod nga naka-standby yun ni Mau ha, nagasinyas yun. Direkta sa may provincial hospital paagto sa temporary public market naton mga katodo.
2: Radyo Todo Live Report Report.
0: O para sa kompletong mga detalye sa mga balita na tipon, katodong Jisrael Patrol, please come in.
4: Katodong Jisrael para sa tipon nga report na magaling sa tungkarang area o ba responsibility particular sa tungkarang aklan na provincial hospital naging padangat karanong asang ka tinugay sa tungkarang hospital nga ano na biktima it vehicle accident nung nakarasamay bahayin ka talibas sa Banga nung kasing kilari ang biktima kay Joveta Saulda no 29 anyos mura residente it kaiyang batan nung kasing nagangko ni mura it pila ka mga lastro sa nakarang kinasari-sari karang aparte talawas nung kasing na insigid ang indala no ito tungkarang batan na MDRRM mo sa tungkarang hospital para man sila kaigo para nga pagbugong. Samtang kapon man katodong nga Jilel, no ay may isang vehicle accident man naging natabo no nakasamay bahayin mata kara it bahayin kara ita ibahay no kusin ay sa may bahayin kara tuman siya katodong nga Jilel no kusin sa mga motorsiklo ra aga tricycle doon nagsunggaban no kusin dahil karang biktima aging kila kara kay Darwin Anario Espiritu 25 anyos katodong nga Jilel no aga residente Timura it barangay San Isidro sa Banwa kara it ibahay mga bandang alas 8 ra kadtong Jidel kapo natabo ko sa ining sigida rang indaga no ya kara sa tong karang provincial hospital para man sa nakaigo kara nga pagbuong samtang sang kahaking incident man kadtong Jidel rong nagaguntad no sa may bahay mata kara it ibahay ko sa ining kilare nga biktima kay Joel Espanya Gregorio no si 79 anyos may asawa mo ra kadtong Jidel no aga residente mura ita solido nabas no kasi nag-angkon ni mura katodong Judel ita lastro no sa nakarang waga karang itsura no aga insigidang ging padangat yakar sa tong karang provincial hospital para man sila kaigo karang pagbulong no so standby sa update kara aga detalye kay sa report ni katodong Reynald katodong Judel so ray malang atong maging padangat yakara katong karang aklan na provincial hospital katong Jidel magaling kang kapon aga makarakaranga agahon katong Jidel pagkatapos karon no nagagtong magkita sa atong karang temporary public market kung sa sige nagacheck magkita katong Jidel pila ka mga latest karang mga presyo pag-abot ka sa mga baligya ka ng mga isda sa karne katunong gidel ag sa pila ka mga tinuanon ag mga panakot nung ang ginabaligya at ka ng mga tindero-tindera una ka sa itong karang temporary public market sa isda katunong gidel no bugana kayo na ito ka sa Gurayan no katunong gidel nga ropesyo pag-abot ka sa 120 to 130 katunong gidel samtang may nasiplatan makita kayo ng pusit nung abot man sa 200 karong presyo katunong gidel samtang bugana mag-inay ito karas sa isda karang aloy no nasa 160 to 170 man katutong dinel dong presyo ag ito mag-inay may nakita man kita karanong bayang katutong dinel o kung bayang kung tawag nga na katutong dinel no nasa 200 man dong kilo kara may luwit man presyo pa kayo na katutong dinel rin luwit kasi may na karang presyo man nga nag-abot man sa 150 to 200 katutong dinel may naman karang dorado. Baka naman itong kinakatutong detail, itong dorado nga ra. Una ka na is nasa 360 rong unod. No, ito yung sabitan ka ng dorado. Ag nasa 200 man kung bilog katutong detail, itong kilo. May nakita makita ka ng tanga katutong detail nga nag-abot man sa 200. Kaya naman itong na kayo na paikan katutong detail. Diyan ka ng tanga kayo na. Medyo buga naman sa tanga ito kasi sa sambitan niya itong karang Kalibo Public Market samtang Bangus katutong niya wala to ka na itong nakita kayo na ginabalik niya karang Bangus no na may ginawa na panik ka ng mga paabot pa lang may nang sa guwa kadong judel ag may ito magkasasugod itong karang fee section no na kasutong karang temporary public market na nasabot man katutong judel ang presyo nasa 220 to 200 katutong judel depende sa baho. No, katutong judel, kaya nakita natin mga daywas ang kilo, may nakarang tatas ang kilo, katutong judel, nga Bangus, no, nakarang sa itong karang temporary public market. Samtang, di kita maduwa, katutong judel, doong kilawon, kaya nga nga tulisan, no, nasa 80 man, katutong judel, doong kilo. No, kaya nga nga tulisan, nakita natin na, mga priska, kita katutong judel, kaya nga nga tulisan, no, nga nga nabaligya sa itong karang temporary public market, no. Aga samtang may tumangkina, makita kita matang baka katodong judel ay kalamitan na sa bawan. No, nasa 200 man katodong judel, dong presyo, ita matang baka. Samtang may pasayan man kina, di mga klase katodong judel, may batod, ang may natawag ka nga banami. No, nga pasayan katodong judel, ginabaligya, nakarasatan ka nga, baligya ang pasayan, nasa itong nga temporary public market, nasa abot man katodong judel, sa 480 rong kilo. No, may naman ka ng mga maisot, no, depende man. Pwede pa man katutong judel, ayuan da. Sa atong ka ng mga tindira, no, nagabalik niya, karay tapasayan. Una ka sa atong ka ng tindahan katutong judel. Pagkabot mo ito sa karne, no, sa baka katutong judel, nasa 420 rong sang kilo katutong judel. Ang naistorya ng kaina, doong pila ka mga tindero, no, ita karning baka. Naka sa itong temporary public market ka doon judel isa sunukan da isa palisuran man yan ikaragon magbaligya karata karne dahil nga ni nagtaas man sa nakatutong judel it presyo kata nabatagan ba naman natin man doon pagtaas man kara it produktong petrolyo yan ka sa itong karang probinsya nga sunukan da nagtaas man katutong judel doon presyo paggaling ka sa puno kaya no choice masanda kaya kinangan man ang katutong judel umagsa kahit presyo pagkabot niya karasa merkado no aga pagkabot mo ang katutong judel sa baboy no magkaiba ro presyo kung depende kung ano yung mukha ng klase nila katodong judel may pork chop may paras may buto-buto katodong judel apang pagwan sa unod is nag-abot katodong judel sa 310 rong kilo it presyo baboy katodong judel nakasatong karang temporary public market samtang pag-abot sa manok bugana katodong judel sa manok ro una kasatong karang temporary public market kasi nag-abot to backyard chicken sa 200 pesos dong kilo katodong judel no bisan sin ka karang agto sa tong karang mitsiksen kape kaina may makita kita karang mga bagong katay katodong judel nga mga manok no na karang kaya sa tong magbangod da mga naila magadubo nila katodong judel magagaha kara isa pinamagahan kara sa payok nga manok ay insigida kita magagto no sa tong karang temporary public market. Dahil una ka doon din, kababo ka rin nga pagpilihan. Una ka sa itong karang tindahan dahil kayo na nag, ano ka na, busy itong karang mga mangod, yung mga tindir-tindira sa pag-istorya man sa nakarang mga mansig-mansig ka ng mga customer, mansig-mansig ng pag-kiwa ka nakarang mga karne at mga baligyan ang nakarang judel, una ka sa nakarang mga puwesto. Samtang pag-abot mo ka doon judel sa panakot, no, is umpisa kita ka sa sibuyas, medyo mataas-taas ka doon ang judel, doon kilo, nasa 80 to 100 ka doon ang judel, doon kilo. no, ita sibuyas dela ra isa wholesale tara kadtong judel ha. Depende pa kung sa retail magkaiba rang presyo kadtong judel. Sa retail nag-abot ra sa 90 to 110 dong presyo kara ita retail. Samtang sa bawang kadtong judel nag-abot man sa 150 to 160 dong kilo kara ita bawang. Deman is depende man sa retail pagkadtong judel dela ra isa sa wholesale mal kusin. Kaso nung matakar sa pila ka mga tindera, may pagtaas yun mga gabdong judel sa presyo ka rin pila ka mga panakot no, na kasatong ka ng tindaan. Pagabot mata sa simuyaw ka gabdong judel, nasa 120 rong kilo, no, it nasabit ng simuyaw. Samtang rong sili haba, nasa matas-taas ka gabdong judel, no, sili haba, no, is nasa 140 to 150 ka gabdong judel. Norong presyo ito itong karang sili haba katodong judel. Pag-abot sa mga pila katungan tinunangan on, abot ka sa tagong katodong judel, doon common yung karang nabakal sa mga igmangod, is nag-abot man katodong judel sa 60 to 80 rong kilo. No, ita tagong unakar sa pila ka mga stalls ita tinunangan on, unakar sa itong karang temporary public market. Samtang, pag-abot matakar sa Maragoso, no, katodong judel, nasa 50 sa karpukinta rong kilo, magaling ka sa puno, pero pag-abot ka doon judel, yakar sa itong karang pag-abot ka sa pila ka mga retail, ito is nag-abot mura ka doon judel sa 60 to 90 pesos karadong kilo. No, ita, di ang karang Maragoso katodong judel. Samtang, sa Kamatis, nasa 60 to 80 man the wholesale, pag-abot ka na sa itong karang mga retail, katulong judel, nag-abot mo ni Mora sa 80 to 100 katulong judel doong kilo, ita Kamatis. No, aga pag-abot sa Uya, hara katulong judel doong nagtas-taas man sa nasa tumapila katindira, no, nag-abot man katulong judel sa 150 rong wholesale, no, magaling ka na sa puno. Pag-abot ka na sa nasabitang mga stores katulong judel, ay nasa 160 to 170 man, dong kilo ita guyara yung mga katodong judel is may pagtaas mga ito sa mga tindira kung nabuuan na bikara ita guyara katodong judel ay nagpataas man kaya ita presyo kaya di brenda mapunggan man na mag-adjust no ita pila ka mga presyo pag-abot ng katodong judel yakan sa itong karang temporary public market abo-abo ng kina kung nagasugod guwa no sa itong karang temporary public market partikular abong kina na mapapakal katodong judel yakan sa itong karang apila ka mga meat sections sa itong karang fish sections sa yung pang katodong judel sa guwa pa lang no ito itong karang temporary public market is makita agin natin na karadong mga pila ka mga presya ng mga isda no nga ginalatag no yakan sa itong karang tindahan kaya sa itong mga igmangod nga naila ka na magpanindahan ita agaon pa isa agtuon ka mo ka na dahil abong ka na nag-ugat no mapila ka mga suwa ag mga pila ka mga priska ng mga isda karne katodong judel para sa tong karang mga igmanghod
0: magdaya no, kwarta magdaya kwarta ay timprano para gautang
4: oh ha then then mga siyempre hindi na tumiwanan kalisod katodong judel no,
0: kwarta ay, ang tinahanggan
4: kwarta
0: bawal mo na utang I need cash.
4: Oh. Dey, dey gid sa judel, marami matuod sa nga nga baligyag dinunga o isda.
0: Pero depende mataro sa nang diskarte. Ah, depende mata sa nang diskarte ro na.
4: Oh. May mga pila kita ka may mang mo daga mga kung may kilala sa nanon sa tong karang temporary public market yung nagabaligya, pwede na iutang, bayaran galing sa katapusan.
0: Mm.
4: Doon na, diskarte ang katunong nga dito nila para makasurvive everyday ah. Doon yung karunong nga, itong karang nga, ano ang palagay sa pilang ng imangod na may androg utang isa sa manakaw katunong nga dito. So, aro na ka, mamarating po na siguro mga report, magmatod yung mga balita. Magaling sa itong karang area of responsibility, magaling ka sa itong karang Aklan Provincial Hospital, paanto ka sa itong karang temporary public market. Katodong Judel. Para sa Todo Birada, ako man si Katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Gisrael Narbar. Direkta nga nag-report no, sana ka nga area of responsibility alin sa Provincial Hospital paagto sa temporary public market.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Happy, happy birthday, anay, ha, sa akong nanay, sa akong mother, sa akong nga maderaka, nga nag-celebrar it anang kaadlawan makaroon, ano, ay may handa man kunta, galing ay sa Cagayo man. kinahanggan mo pang sumakay itakuan airplane. Aba airplane. So happy happy birthday ha kay Nanay Gaudilia Bantigi Rintilio, no, nga naga birthday makaron. Aga pati man kay Lodimay Nalangan, Sir Nicola, nga naga celebrar ba 2 in 1 gali, no? Pizza 12 Daiwa Ronaga birthday. Ayan, so sa uman ha, happy happy birthday kay Nanay Gaudilia Bantigi Rintilio ag kay Lodimay Nalangan Sir Nicola nga naga birthday man makaron.
5: Happy birthday!
0: Oh, pati si Ampo Jin din, a birthday manana makaron.
5: Happy birthday!
0: Good morning man kay Chris Daguhoy, aga kama naman kay Susan Villanueva, kay Lina Mercado, no, sa Sydney, Australia, no? Kay Vivian Bacalso Andrade, kay Ristilin Aguirre Rotolo, kay Nung Victor de la Tonga, ayan. Ah, maayad-ayad gid niya kahon. May kapi ka pa nung Victor? Kay Marilyn Iligan sa Karugdog, Leso, no? Agkama naman kay Lilibet Torda de Mateo, kay Ampod Flore Rentilio Tolentino, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Bingay Almano, na? Kay Leopoldo de la Cruz, kay Noel Taay Batiles, ha? Kay Leo Laos Bautista, kay Jima Kiswani, aga kay Lito Rintilio, ha, kay Ampod Lito, kay Jeffrey Salvador, no? Ag kay Ivan Palacio, ayan. Kay BM Elina Subiaga, aga kama naman kay Ampod Benito Rintilio nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Angeline De La Rosa Nabloh.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Wrong Department of Interior and Local Government Aklan, DILG Aklan. Project Monitoring Team. Hay padayon nga gina-inspeksyon do mga ginapatuman nga mga programa at proyekto. It mga local government unit iya sa bilog nga probinsya it Aklan. Airo ging tanaw nanda, binalikan dong numan siya, hanungod di kara sa implementation ita training hall nga nagaabot sa 2.5 million pesos, no? Agraya hay tapos yun eh. Akita unaton ina sa may plaza, no? Sa tangalan, wrong child development center, amounting to 3 million pesos.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aghoo gali dong, no, bago kita hilipat. Wrong pee out gali iya sa Banwa Itakalibo ko Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, no? Para sa mga registered rice and corn farmers. Hay nakatagana un hinaga. Pizza 13, no? Hinaga, pizza 13, ha? Pagahiwaton dong pee out sa ABL Sports Complex. Ag sayod nyo yun siguro kung anoro dapat ninyong dayhon. Ag anoro inyong dapat obrahon during the payout.
2: Todo berrada, berrada.
0: Alas 6:30 aton karang oras. Agroraya nga oras ginahatod katon. Itando ay light. Gaan ng may kasama. Magabalik. Programang Todo Berrada pagkatapos ginja magkarastanbay.
2: Marcel Rentilio, komentaristang walang sinasanto. Berrada, berrada.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw sa mga butika. GTX 500.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maram naman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Agro aton nga oras may 25 minutos yun nakataliwan sa oras nga alasays it agahon. Bago ko kinyo ipresentar ng mga nagbuguto nga yes para sa impeachment, agno para sa impeachment no sa Kongreso, haraan ay ro official nga pahayag ko Pitsadjes. Ah, ko Pitsadjes ha, ko Domingo. Ah, nga adlaw naging paguwa ko Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan PDP Laban. Ah, ara habasahon ko ha. Official na pahayag May 10, 2026. May kaakibat na pananagutan pampolitika ang bawat kilos ng isang halal na opisyal, ganito ang magiging panindigan ng PDP Laban. Ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng pampolitikang kanlungan sa PDP Laban. Ah, hindi kayon gali pwede makasanib or maging PDP. Kung baga, i-expel ka ng dakara kung magmaura ra. Hindi sila pinapayagang lumipat sa partido. Hindi sila mabibigyan ng pagkakataong tumakbo sa ilalim ng bandila ng PDP Laban. At kung kinakailangan maghain, maghahain at suporta ang PDP Laban ng matibay na kandidato laban sa kanila sa kani-kanilang distrito. Hindi po pananakot ito ay pananagutan pampolitika. Ah, hara ha, mga katuturo, opisyal nga pahayag, ita PDP Laban. Kung baga, ro mga nasa PDP, hey, hindi kuno pwedeng magboto pabor sa impeachment. Kung baga, magno sila, wag silang mag-yes. Ang hindi kung pwede kuno nga kumandidato, dagarong PDP Laban, ah, kung ikaw ay nagboto, it yes for impeachment, hindi ka na pwedeng magpadayagan ha, nga gamiton mo ang PDP. Kung halimbawa, PDP Laban ka, ah, ag kung sakaton pa ay pwede ka nga tanggalon, pwede ka nga buon sa PDP. Sa ato niya pagkaintindi haraya ha, ag hindi ka man kuno pwede basta-bastang maghalin it partido mga katudo. So raya rin ginahambang nandang may pananagutan ka pampolitika.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
15: Pero alinon mo ay iya sa Western Visayas nga mga congressmen nga bumoto in favor of impeachment versus Vice President Sara Duterte. Oh. Unahon ko anay ang Iloilo, ang Iloilo, no? Ang Iloilo nagapanguna si Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Barunda, si Julian Barundano, pangaywa si Oswag Party List Congressman James Jojo Ang.
16: Komentaristang walang sinasanto.
15: Pangatlo, si Iloilo First District Congresswoman Janet Garin. Rupang apat, si Iloilo Second District Congresswoman Kati Goresita. Goresita, mga katudo, no? Ro masunod, si Iloilo Third District Congressman Lawrence Defensor. Sa Iloilo 4th District Congressman Perginel Beron. Oh. Ag Iloilo 5th District Congresswoman Binky Tupas. Mga katudo. Doon do mga congressman, mga mambabatas naton mga lawmakers nga nasa Iloilo ro bumoto yes. Ah? Bumotong yes, ha? Mga katudo. No? In favor sa impeachment versus BP Sara Duterte. Sa Antique, si Antique Lone District Congressman A.A. Ligarda. Ayan. Sa Aklan,

0: Soroyon, Romang a congressman iya sa bilog nga Western Visayas Robomoto in favor of impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Ano ba nga ro mga affiliation itaya nga mga congressman? Ano ba nga ang political affiliation ni congressman na Joven Miraflores ng Second District? Ay kung iya sa local party ang tibyog, sa national PDP nga ba, nag-PDP ba ang mga Miraflores?
1: Todo berrada. Berrada.
0: Yan po ang ating katanungan, ah, mga katudo. Ah? Nasa Manila pa siguro eh, no? Ang mga katudo, si Congressman na Joven. Aton abi imo nga testingan niya tawagan, no? Si Congressman na Joven Miraflores kon anang sabton. Ah? Kasi sang pagkaintindi nagpilipi sa daray. Ah? Ay taugang baya kon hasta makaron kon pilipi pagsandaman gihapon.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ayara, may banta, no? May official statement ang Pilipi na hindi kayo pwedeng bumoto. Ah? Mga katuto. Oh. Ah? Ayara, bumoto ta. Si Marquez wala, no? Hindi naton masairan kon sinimaw. Kung nagno or nag-abstain si Jess Marquez.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: At bakit hindi siya bumoto sa nga pabor sa impeachment? Oh. Ay, iya, ginatanaw ko eh sa mga bukot pabor nga raw. Wa ko man makita, ho. Wa ko makita ro anang pangagan eh. No? I think rayang si Marquez ay posibleng sa nag-abstain. Ah, kung ato niya tanawon, ha? Araw-raw-raw. Ah, mga katuto, tanawon ta, ha? Hmm. Okay, dali yang harararararara. Ro 26 ka mga nagboto itno, ha? Sa impeachment, ah, mga katudo. Ah, ni Vice President Sara Duterte ay si Maria Vanessa Omentado it second district it Bohol. Si Sherlyn Banyas Nograles, Lone District at General Santos City, no? Si Francisco Kiko Barsaga ita 4th District at Cavite, ah? Si Alpel Bascog 1st District Agusan del Sur, si Del Corvida o con Corvira, Lone District Agusan del Sur, Nilson Diang Hirang Jr. 1st District Davao Oriental, si Rachel Del Mar 1st District Cebu, Harold Duterte at PPP Party List, Omar Vincent Duterte 2nd District of Davao, ah? Si Paulo Duterte 1st District of Davao City, Karen Hope Garcia 3rd District of Cebu, Ramel Hernandez 2nd District of Laguna, Leandro Libiste 1st District of Batangas, Isidro Lumayag, 1st District of South Cotabato, Rolando Makasait, SSS GSIS, Pensionado Partiles, Paulo Marcolita Sagip Partiles, Roger Mercado 1st District of Southern Leyte, Robert Nasal Bagong Generasyon Partiles, Laarne Roque 4th District of Bukidnon, si San Judal Simura 1st District of Cebu, Jesus Bong Suntay, 4th District of Quezon City, si Christine Alexi Atotor, 3rd District of Bohol, Isidro Ungab, 3rd District of Davao, Girly Biloso, Malasakit, ang Bayan Party, ang Bayanihan Party List, Jay Vergara, 3rd District of Nueva Ecija, ag si Rachel Singson, ako Ilocano, ako partiles mga katuto.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Araro 26. Ha? 26 ka mga mambabatas nga nagno sa impeachment. Oh. Subot silingon ang mga katuto, no? Si Marquez nasa abstain. Ha? Hindi man ako magpati nga absensya. Base ito tayo sa listahan it abstain, no? Kasi araro Western Visayas congressman nga nagboto pabor

0: sa impeachment harabat aro 26 nga noto impeachment. Oh, ginausoy naton si Congressman Papa Jess Marquez.
1: Todo derrada. Derrada.
0: Ay kung nagtaliwan gali nga December 5, 2022, nagtabok sa lakas si MD si Congressman Lorenzo Joven Miraflores, ah, mga katudo, no? Agroanang unga nga current Aklan Governor Jose Enrique Miraflores, ah, hay nagpanumpa sa lakas si MD, no? Roanang dati nga partido hay nag-join imora sa lakas si MD, daywasan ng mag-ama si Joven ang si Joven Miraflores hay nag-affiliate with PDP Laban. O iti, paano ni?
1: Todo derrada. Derrada.
0: Mga katudo, o. Tanawan nyo ha. Yambay ko gani. Nga nagpag-uwa it official statement. Ha? Nagpag-uwa it official statement. Ha? Ang PDP Laban. Ha, mga katudo. Nagpag-uwa it official statement, ha? Ang PDP Laban. O. Ay tanawa ang previous affiliation it mga Miraflores agroana nga present affiliation sa PDP Laban, ah, it mag-amang Miraflores.
1: Todo derrada.
0: Ano kaya ang mangyayari? Ay hara, may ginasuwong man nga partido federal iya sa probinsya at Aklan, ah, mga katodo. Oh, so ayhan mapartido federal naman ang Aklan.
1: Todo derrada.
0: Ay ginasulong makaroon ang bahay federal.
1: Berwada,
0: ah, may bahay federal makaroon. Daya ba nga bahay federal nga ra? Nga ginasulong ang naka-elektron it mga opisyalis. Ah? May mayor at may vice mayor. Ah? Nga posisyon sa rayang bahay federal. Ah? Mga katodo, daya ayhan is a party affiliation. Partido rin pag-abot ng 2028 election.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ah? Abi? Ara, tanawan nyo mga aklanon. Oh. Grabe utaro nagakatabo, no, pag politika ang ginaistoryahan. Kahapon man sa Senado, naging emosyonal man si Senator Bato. Ah? Ay matsa na insulto imaw kay dating Senador Antonio Trillanes. Ay kung madumduman, may ana siguro nga pronouncement ni Bato sa interview, no? Na sige, samahan mo ang NBI. Ah, kung may bitbit kang warat o baris ng ICC, ah? Hay may natabo taging pakita pa na nga may bitbit imaw a warat o baris. Ag sumugod sa nakaibahan do NBI kahapon sa sesyon. Kauna-unahan nga sesyon ita Senado. Oh. Hay kuyang lang ang magwala si Senator Bato.
1: May punto ang bawat komentaryo. Gawa
0: naman na sanat mga respeto ra. Oh. Andat amanang ging lapastangan ang dignidad, ah, ang otoridad ng Senado.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay grabe taro away yun nga ra, no, sa mga political leader nato niya sa Pilipinas. No? Nagalala nga nagalala na, ah, especially ning mga sangkot sa korupsyon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, anay, ha, kay Susan Villanueva, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pag-pangalagad. Okay. Kay Ebs Padwa, good morning, Idol. Pwede pakibanggit panawagan sa tricycle ko nasakyan kahapon na aywan ko ang plastic kulay blue nga may sugod nga mga grocery halin sa SM Cherry to Garcia kung pwede una lang aywanan sa Baraka. Parkingan it L3 it Altabas sa Radyo Todo. Iyalang kuno aywan ha sa Radyo Todo or sa Radyo Todo, no? Good morning man kay Arsing Bulos sa Saudi Arabia, ag kay Rosemary Campos, no? Ag kay Doy Ascanyo nga naga-monitor man makaroon.
1: Komentaristang walang sinasalo.
0: Alas 6:40 ruaton nga oras, i-check na nato si Katudong Rinald Banjula ay naka-standby.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Mga balitang pulis nga mga natipon direkta sa may primero distrito ang segundo distrito, ha? Update ko rayang ang ginabo.
1: Radyo Todo Live Report.
0: O, check na ton para sa kompleto ng mga detalye. Patrol, please come in.
2: Katodong
0: Rinald, please go ahead.
2: Yes, Katodong Rinald, sa Tagaraga Police Report, pagaling sa Tagaraga Baga Police Patrol Station, sa first or second district na ito, Tagaraga Provincia, Katakan, Kanday Karagra Tabo, no? Sa Pagapanggabo, sa Banwa Karaita, Ibahay, Katodong Rinald, no? Kung sin, natabo, Kanday Karagra Incidente, mga tak na alas, na-report, no? Sa Tagaraga Ibahay, PNP, mga tak na alas 6:40 Karaita, Gabi, no? Katodong Rinald, based sa report, ita at ang Tagaraga Ibahay Municipal Police Station, no? Kung sin, pati sa pagpag-usisa, ito ang Tagaraga Baga Police na tabo, Kanday Karagra Incidente, mga alas 6:20 Gabi, no? Kuna karoon sa Maysito Talisay, Barangay Aquino sa Banwa Karaita, Ibahay, no? Kung sin, Kanday Karagra Biktima, yin kinaga nga si Joel Gregorio I. Espanya, sangka nga kino, 49 anyos, aga residente ka na ita Barangay Solido, sa Panwa Karaita, Nabas, na kinaga Rodre Karaga suspect, nga si Ernie Sierra I. Antonio, 48 anyos, nga residente man ita Barangay Solido, sa Panwa Karaita, Nabas, sa Katodonga General. Base sa report, itatag nga Ibahay PNP, nga sangka nga bato, no, itatawagali sa sangka concerned citizen, kaya informar nga ni, no, kami una kaya nga naguntad nga hacking incident sa sitio Talisay Barangay Aquino sa Banwa Karaita Ibahay. At the same time, nagkabatong masanda itatawag galing sa Ibahay District Hospital na informar na may una kaya nga biktima itapagpanggabo nga gindaga, no, sa nasambit kaya nga hospital katodong hotel, that's why nga insigida na nagpangusisa raton kaya nga Ibahay PNP, no, nagproceed una raton kaya nga mga personal kung Ibahay Municipal Police Station kung sin based sa initial kaya nga pagpangusisa, no, aga information na gintaw katon katodong hotel, itatawag kaya nga mga otoridad na rin kaya nga suspect aga biktima ay may nagtuhaw parang diskusyon, no, katodong hotel. Mainitan ka rin ang diskusyon at may kantanan sa rekarang source, no, itatubi sa anda karoon nga residensya. Ang datugin naman karoon ng inlasyon at katodong gadidel nga after itray ka rin ang diskusyon ay inabukta na itaray ka rin ang suspect o day ka rin ang biktima at tumama sa anda karoon nga uyahon, no. Kama naman, waga nga buton kung nasambit ka rin ang biktima. Insigida nga na-aresto ita ato nga Ibahay PNP o day ka rin ang suspect at katodong gadidel nga una makaroon sa paginakop, no, ita aton sa Ibahay PNP kay makaron nagapadayon pa rong nga ginahimo, no, nga dugang nga pagpagusi sa aton sa mga otoridad may kantanan sa nasambik nga insidente, no, particular pagpanggamo sa ronde kaya biktima nga iya makaron trasante nga naka-confine sa bahay kaya kong Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Ginapahaom, no, itong pila sa mga dokumento ita aton sa Ibahay PNP kung September na porsigido nga magpasaka ita reklamo or kaso ronde kaya biktima katodong hospital kay makaron ng suspect una sa pagginakop kita aton nga Ibahay PNP.
0: Ano kuno ang motibo?
2: Pero pagginagirong source ita tubi, no, sa anda ko rin nga residensya, dahil gilang wag ita mas...
0: Aman si inagahalin ang supply itubi ay may... Or ano ron? Asin sa ginainom o sa ganas?
2: Wala nga kita o kato nga specific, no, nga kwan doon ka nga Ibahay PNP kato doon gato dahil kaya basta rong information lang kita o kato isa na yarong rason baseman, no, sa papabutang ito sa Ibahay PNP. Kaya huwag hindi natin may istorya kaya ro, ato ro, investigador, no, kaya nagpag-usisa. Tapos na nasambit ka nga kaso, katodong nga, dito rin kung natin siguro nga tanawal, basi kung magkakilaga malaman, no, kay parehas man lang ang taga-barangay Solido, no, dahil ka nga mga imbulbado, no, sa nasambit ka nga isubay posibleng nga niya, basi kung boundary na baga, no, ita barangay Solido, aga si Tutalisay nga, no, kay kinaga man natin, no, dahil ka nga suspect na katodong nga sa barangay Solido, daw sa Banwa Karaita na bas daw na involbar sa rekraga natabo daw na pagpanggabo kabii una sa nasambit karaga barangay particular sa Barangay Aquino sa Banwa Ita Ibahay. Samtang sa piyakrahin sa aton nga Banwa Karaita Balete nagpatagayon, no, ita antay gambling operation pro aton nga Balete PNP kamanaman do aton nga Provincial Intelligence Unit, no, kahapon at katodong gadadal dito sa may barangay Polhensyo sa Banwa Karaita Balete, no, particular dito sa may cruising Dadoy, no, katodong gadadal kaya nagkaresulta na maaresto ronday kaya nagapat sa mga individual matapos na quoting the act na nagahampang itray kaya nga Pol una karoon sa cruising Dadoy sitio Kinuhan barangay Polhensyo sa Banwa Ita Balete ronday kang itang aresto katodong gadadal daw nga sanay alias Allen, no, 35 anyos ita barangay Kamaligan sa Banwa Karaita Batan sangka Liborer Daw ka naman, ang veteran nga si alias Juni, 44 anyos, nga sang kahabal-habal driver, agresyon sa barangay Polhenso sa Balete. Si alias Renel Ri, sang ka 27 anyos, construction worker, resident timan sa barangay Polhenso, Balete. Ag si alias Ramil, katodong gudel, no? Nga sang kahabal-habal driver, ag resident timan ita natanggit ka nga barangay. Yung patagayin doon operasyon, itatag na Provincial Intelligence Unit, ibahan doon niya Balete PNP, katodong gudel, sa pagpangunan ni Police Major Chirumanahan, no, ita Provincial Intelligence Unit, wrong lead unit, na nag-operate, no, ita nag gambit operation, kakaapon kong sin, gin-witnessan da, ita pila ka nag-official, ita barangay, roray ita nag-agin patagayon nga operation, ang na-recover, roday ka nang mga evidence, no, nga masarang nga nagamit at ang makapulisan, particular, roday ka nag-agin ka unit, no, ita pultibol, wawong bilog nga Q-stick, kama naman, no, dahil karang nga mother ship or dahil karang nga pizza, no? Nga ginagamit.
0: Anong hampang, Paul?
2: Paul, oo.
0: May pusta ay?
2: Pusta, may pusta, katodong nga, kaya rin na-recover, adi nga kwarta, ita aton nga mga kapulisan, nagabalot, ita 1,490 pesos.
0: Mm-hmm.
2: Kaibahan pa, nga na-recover, ita na, rung 231 pesos, nga tong, no? Sa nasambit karaga sugay, rason, no? Nga ginpagayon, no, dahil karaga operation, ita aton nga Provincial Intelligence Unit sa ibahan ro aton nga Balete PNP.
0: So gina kwan tagalisan da hapol dipol.
2: Hapol dipol gita ron nga ruray kraga area.
0: Ang posible nga mabuhay ut arang nagakatabo kasi ging planuhan, di ba?
2: Mm.
0: Ag may proper coordination.
2: May coordination kay una man irong mga barangay official, no, gadagawitness katodong judel. Daw sa ray kraga nga pagampang ita pol daw rason na ginarresto.
0: Aging kumpiska tong lamisa pati ang tako kag mga pizza.
2: Aging kumpiskar ka to dong yan dahil kay sempre mga ebidensya ron daw nga ipresentar ita aton nga mga otoridad nga nagakasar, no, ita ray kraga nga operation, no, particular una sa may crossing Dadoy, barangay Polhenso sa Banwa ita Balete. Samtang sa piyak kamahin do aton yan yung Washington PNP nagserban itari ka nga mandamiento di aresto, no, sa kaso nga reckless imprudence resulting to damage to property at sa sangka negosyante katodong nga tidal, no, nga babayi kahapon mga tak na alas 3:50 itahapon binser broday ka nga mandamiento di aresto sa ray ka nga kosado nga pangidaro ka ita 40 anyos, no, nga residente ita sitio punta barangay Dumagit sa Banwa ita New Washington. Ito na kahapon binserbe daw sa sitio punta para kay Dumagit, daw ronday karang warrant of arrest daw katodong Durel nga kung sin ronday karang mandamian kung aristo gin issue ni Honorable Alicia E. Cruz Barrios, presiding judge ng Municipal Trial Court 6 Judicial Region Tagalibo, nga may pizza nga May 5, no, 2026, may ina karang binukomendar nga piyansa nga 19,500 pesos para sa nito nga temporaryo karaga kahilwayan. So, karaga akusado, isa una, no, sa pag-inakop itaton nga New Washington PNP katodong yudel na badaman magapiansaman, no, rasambi karang nga akusado nga ginserbihan, no, ita mandamiento di aresto ita aton ang New Washington PNP. Samtang sa piya kamahin iya sa itong kagakalibo municipal police station
0: katodong Rinal sa... katodong Rinal dali yang abo abing nagapinangutana kon kamusta yun konoro investigasyon sa itong nakita nga itong babayi nga nagumos.
2: Kaliro pa ni wa kita na kapte kay ina pero kahapon sa aton nya pagsikera din ko kumbinsido matakatos din ang pamilya.
0: Oh, wa yun investigasyon.
2: Oh, wa matay kay wa man bitang kita gitno nga mga injury, no, sa nangawas ni mga ninama na imaw sa kategori dahil so posible ginapatian nya nagumos, no.
0: Purely drowning.
2: Oo, ay siyempre may diferensya abiro to karang victim katodong nga dahil posible nga basi sa pagtabok na wala ba tisipar. Roray ka nga dagong kita tubig na ang nang kabangdanan na posibli pagkagumos na itasambit ka nga biktima kay sa inisya labi kahapon at nga pagkapangutana sa ato talaga nga Washington PNP nga baseman sa pagkakita, no, sa physical na gawas na sambit ka nga biktima ay uwagid na kami nakita, no, bisan mga ninaabi na magkapangkabaga nga may magaduda kabagamana nga may
0: unang may nga, foul play.
2: May foul play, no, katodong nga dudel pero kayo nabi kita naka-update, no, kung ano pag itong plano itang pamilya kung ayan ikapay dagong pagkitabi daw sa autopsy examination, no, rumbangkay ko sa bitrang nga biktima katodong nga Adel, no, nga sa Pan ko na bigat dyan daw ita Domingo Tagahon so na sa may barangay Lawaan sa Panwa ita New Washington.
0: Pero hamat nakaabot tayo mo rin sa lugar?
2: ay tapok pala man pan tapok pala man doon hay suba pala pagitan ina na rin sa piyak ang ko nagsunggot ang mga katositel namin ko nahambagan baga pero ray karang gabi
0: nanong inangoy tananaro suba nga ron
2: din doon pagpati kung dumusog or basi kung gumangoy no
0: sa, pero wa man tat sakit ra nga abi hay ginakugo imaw nga inatake sa mga naga
2: parang PWD may do diferensya ba imaw katotong gadgetel no ron karang victim basement no sa pamilya no tawag mo na no rong circumstance kasi baga makon kung katimingan pag ito nga pagbusto ta itaob no ro suba katotong gadgetel eh syempre kung tao bay bataro ro current tar to guys ug baga ay pag madagom no magwas magdagom ay syempre rong kwantita to bi posible nga duwa gid anticipar no itray na karga biktima nga nangin rason no nga nakita na gid ang imaw no nga wa na kakabuhi no samtang kuno nagagutaw-utaw sa suba no ga part kita para ginawaan sa banwa ita ni Washington katodong ya
0: okay
2: samtang iya sa kuno nga talibo municipal police station no may kuno ka nag-report sa ina kita agahon na mga 525 na no, ita agahon sa ina nagadangop iya sa atong karga talibo municipal police station no ron day karang sangka babayi no at katodong ya tudel sa residente ka na ita barangay o barangay o itrong street no poblasyon na kalibo imo biro nagpahayag sa tudel nga imora ning kurbir at uwan pa ibaw ng mga suspicioso kara no nga mga parang kagas baga na pati ano tapos tudel una karoon siya may pinakakarawas no itry ka nga bagay kung sin ito ka na hamtang ronday ka nga bindo karawas ganda no kung sin nagpangusisa ronday ka nga komplainan at ano nga napanuhan nga may una karo ka todo siya no nga uwa makilaga no nga sang ka lalaki nga binapatihan sang ka minor di edad no nga una uta karon sa suod na itry ka nga bendo karawas kung nasambit ka nga komplainan at sang bilog nakita na nga nga mingko nag-observar no nagaserbi ba naman ang nga lockout no ang din na matamata no taro dekara nga pagsamad no dekara nga pinakatakop no itry ka nga bindo karawas ka todo siya o galing bangod nga nakita no itry ka nga komplainan insigit na imora nga nagpangayo ni tabulig sa pila ka mga street sweeper nga malapit na karon sa lugar pag pagkita dan ni ita rodek ra nga wa tra makilala nga mga minoridad da ta tong dal ay insigida nga dumagagan no sa wa karon masayuran ra nga direksyon una sa tambil karon nga lugar no wa man gid ta tabuo no at katodong nga dudel no basta na panuan nang ita ra nga biktima or de ra nga tagana nga rodek ra nga pinaka plywood na nga nagaserbi ra nga ading ding itray ka rin nga bindo karwas ay ging kasamad daw kung nasang bitirang nga minor di dada kato sa Jibelson nga gin pakamayan itray ka rin nga complainant nga taga uyotrong nga iparecord gidamang iya sa tong karga kalibo municipal police station kato dong nga no, kay puro abi no nga mga minor di dada rung daya karga daywa rung sa bilog nagaserbe nga lookout kato dong Jibel ay gani no na tainingan nga napanuhan itray ka rin nga tao sa bagay rason no nga uwa nagmadirag on from plano punta no nga pag ransack itry kra nga bindo karwas kuna karon sa may area yutrong barangay poblasyon Kalibo
0: katong ay mayad niya ni aero tagbagay wa pa hada piloke wa pa hikatugog wa pa nagugdangi ta kahamuokon
2: ay nabugton na maton kay aga-aga na kay agahon
0: ag nakabantag imo kalas
2: oo nakabantag may mo suspicious
0: ay ginaamat-amatan yung tagalit distrong kardo andang aro andang binduhan.
2: Oo, oh, ay inaote mo sa suod abi, no?
0: Kuna ilang ani maghugog karon kung maghugas po, no? Lima?
2: Lima po. Depende matin mo kung gusto matin mo nga magagawig bagar kwan. Ay, po, mamaga. Ay, at patro na rin aga nagpanagasa, roray kraga, daywa sa mga minor di edad, katodong
0: jadal. Sige, das man bagar o libot it aton nga PNP ako aton nga barangay, no? Pero... mga unga nga ragihapon, mapuguso ta, maisog taghapot buot nga magawa, harong ginapilinugo kung sa natpolis ang kubarangay.
2: Oo, oh, yan nga nisa ko, no? Yan pagkaroon sa mga kalibu pintyo na, may patutuhog sa bilogo, may nordin.
0: Ah, may ina nga nadakpan nga, kwan, corpio violator?
2: Corpio violator, may matayara, yata.
0: Eh, dapat ka karon, doon nga nga ron, pag-uwo, nag-anat ang tatay o nanay rin na rin sugod.
2: Nagliga, eh, hindi pa na, natin mo, makunay, si nanay, tatay mo, wakmana iya. Tumana sa Baksa, Manila.
0: Sin ko, no?
2: Ay, sinagiman sa bagay. Sa Manila ko, no? Ay, ako, ay, si nanay mo ay Edoman sa bagay. Ay, tagayar sa kalibo. Permit, ero talagang nga, Jadel, no? At ang liwamati mo raga pang malit, rumambudlay ba kara?
0: Kung sa uli, gapinanaw lang, gapinanaw.
2: O, raga pinanaw, makasapupo, sabay mo ito mga...
0: Grupo, anong grupo, barkada nga, hituruan ni Mau.
2: Hituruan ba ka? So yun, natutong Dudel, no? Hinaligad ra, iya ay, araw na ikubra, kara taga pangoy ngayo, do, katutong Dudel, ay hinaligad ay, nabutan na ito, iya ramay kwarta, imaw, gimpalukuhan, pero ay, mapalip akong dahi. Ay bandit ba kung dumayan pag-ubog iya sa police station ay nag-uwi maig man uli matari mo magkwan mag-uwi ang ibigong kalibutan uli matari mo katulong Judel
0: ay tao kon si inyon do aton niya taga DSWD ka ra MSWD o may ginaubra man sana sa mga minor di edad niya ra
2: yun paro mga kwan
0: ay hararo aton niya PNP si Gidas ro aton niya barangay sa pag panguna ni Kapitan Neil Candelario Sigidas. Ay tawro aton niya mga DSWD nga ra no MSWD o kon may mga programan man parte sa mga street children niya ra no nga raya nga rang unga ga pinanaw yang ay wa kon ra nang gilikanan sa Manila. Ha? Ay may mga studies sa Dakara no? May mga programa sa Dakara nga abi i-identify ro andang mga pwedeng maging ginikanan do andang guardian ko mga inunga nga ra hambagan nga rin yung apo nga ra o rin yung unga nga ra tatapa
2: o ay gin ko tanay dinali
0: ay wa ko nura anang ano anang tatay ikto sa Manila ga trabaho
2: sa Manila ko nura tatay
0: anang nanay ay sa bagay nga gatong
2: iya, eh bagay.
0: Gatong
2: ambay ko ganay basi ma ko isogo ka tinalay mo wa man bana paano man tanta ko.
0: Ay, kung wala makakuntait ginapiniino ra, agbukot at pugoso, ay paano ro anang himimit ka ra sa karsada man niya mga inunga, nga hibarkada na nga. Isampit ay maghituraan niya. Manapad siya, kung may isog ka buksi, abi man na ro yung rungay patingkat ko. Ay, abo man na isugod ka ron, madyalibi kita.
2: Ay, ginawa, nagligad ni Israel itong baka itinilas. Ay, ito naman, Israel, sino man na rin itinilas?
0: Wah, mana no? Bahay mana trag be? Nanaog mana kustulay dayon. Ikto ko magpahangin-hangin.
2: O maalwan mag lima kong sinistril ka na eh. Ito ano, patambak at sila. Sagali yung wataging pakakita. Sila
0: sila. Oh, bakit siguro ko nga trag be?
2: Kinabawi na kong tapos.
0: Ay, tao-tao ka maton. Tapos bawion mo. Ano matong logic rimo? Kung nakatao ka maton, ayaw ko tapagbuslahi kung ging alina. Ay ba si pagtaon nimo para sa tsinila sa gutom tarunga o magtuti mo sandok?
2: Ang ba din ay ang problema ay kayo ko call para tsinila.
0: Iya di kara sa may area ito ni Tapo, abo man niya mga minor di edad di karon. Naka kuan ka naka experience ya. Ro iba mata di karon nagabaligya matat mga mais nga ra sweet corn. Nagapamilit pangani nga bakgan or bakgon, no? Ang kantigo sana mag-sale stock, no? Roy Bahay, huwag kablit at taga pangayo. Roy Bahay, gabantay man una sa lamisa.
2: Oo.
0: Oh, hay, hambay ko nga ni, sindo aton niya MSWD? Ro aton niya DSWD ka ra? Nagakandak man ba sa na-study ya sa aton niya Banuat Galibo sa rayang lifestyle it mga inunga nga ra?
2: Dapat ito rin gamitiyahan at isa
0: ko kasi, oh, kasi kung hidakpat polis, pagkagabuhian. Pag inakpat barangay, pagkagabuhian.
2: Hindi na rin pwede rin niya sa ikaw, si Tato niya mga kapulis ang iting. Ay, kung ito naman, ay kung i-reiter man sa ato yung testable, ay ito sa dagpon.
0: Magsugugiran malang masanan, parts, pre. Aba, pre. Ah, mana na buo malang gali mana kita at pulis ag barangay buhian man pagkaga. Oh.
2: Ato doon man eh.
0: Ay, wagon doon. Wamat sa nat-hadlok kun doon. Ha? Pero kon ipabiyahit na sanda sa Boys Town ron, ipabiyahit na sanda to sa Gimaraso, basi kon mag-uhab sanda ron. Oh, di ba? Ayaw, ay, rumang hadadakpan niya na, mas nalipay pa, haroon yung manmana priyo, may libre sakay yung manmana kita, may gapugo yung manmana katon. Oh. Di ba? Wow, ta sanda ron kabatsyag ithadlok sa minatood yang.
2: Wala, kasi sa ito nandang mga kanapo kay Katodel. Sa hindi mo mga inunga ra, masyado matag ko naman nga advance mag-painoy-inoy. Siyempre,
0: maagam patakaton ng mga inunga ra.
2: Ay, matarami, iwa sa kamat ng kuba na pagkaroon.
0: Ayun, Ron, iwa to sa na ita criminal liability.
2: Ay, unlike sa ating katon ay, Mapanalig kita, maimbulbar kita kung ano karang nga kuwan ay nagapangyain na kita ng masarang kwa ito nga magirikana.
0: Ayun, maguwas nga hi pangaw karitot polis, hibakugan ka pa yung tatay mo.
2: Ay, makara, iwag ito ron.
0: Agyan mo pakyang ka to, bukonyang ito, kuwan. Malas yung nagbunyang kimong pari kung hindi kay bunagat pakyang ka to, ag mga saling singaron.
2: Gagapudro pa, karo bitlag, karo nga
0: binwan. Oo, kapin ko tag bagubay nga rutin. Yusos, Maria Abdi yung...
2: Ay ko naman, tayo rupan, tag patliyo, karo nga pinakapunta ba?
0: O nga ni...
2: Doon ang binitanot kayo mo ba?
0: Eh, akahabdi yung... Ay makaroon. Sige mana na, bunaga ko, gani pa. Radyo todo, tama na sa todo aksyon. Bunaga ko na, isugit kay Uncle Rinal Banjula. Aging kastigo mo ako.
2: Ay, dati ay, bisan bunago mo, kinilas gamit rin mong kwan. Kung ay bunago, okay lang, ay sa parang disiplina. Pero makarapabi ay, reklamo.
0: Kagayo-gayo, takato eh. No, ibalik natin mga way back 80s, no? 90s. May hadlock akaturo mga inunga. Ay sa makaron, rogi ni kanan do may kahadlok sa inunga.
2: Oo, palit ka doon ha?
0: Hindi mo parang, tama, parang, hambagan, hindi mo mamugay.
2: Parang,
0: dapat sundon mo roan ang gusto kasi basi magbigti.
2: Ay, baliktad din roan.
0: Basi magayas.
2: Ay dati hadlok o unga sa gini kanan. So makaron na gini kanan hadlok. Parang pandun nga dati, problema ita gobyerno, rotawo, makara. Rotawo, ina problema, rung gobyerno.
0: Yun yan eh, baliskad yun ang sitwasyon mo.
2: So, mga sinaryo sa katong na dadal, no? Siyempre, kung hindi rin naman ko nabi, maka-intervene, no? Mag-offer sa mga nagkakaigo nga, na si Kang, ay, pasinuli, bala maglala, no? At, although nga makaroon, wakil mo nag-intra sa mga nano parang nga mga butang, para mabudlay, kung makatila, ito mga grupo-grupo, nga mga pamatanoon man, kasi kung maturoan, bala, no? Maingan nyo, nga makakomiter ng mga bagay, nga pwede ka na no, makabutang sa alang-alang sa uli nga mga inadlaw katulong nga Jodel.
0: Okay. Sige ah. Sa aton nga mga kapulisan ha. Ag sa aton nga mga taga-barangay. Kwan niya nga. Hugod niya nga. No? Ayawan man sa napermeron. Confirmin yung ikarga sa na kung madakpan nyo sa kurpyo. Di ba? Katulong Rinald. Eh, galing, no, mariklamo man atong pulis kara, mariklamo man daw atong barangay. Kamahal ito man na idol, ay gusuli na, pag sinuguod naman na kami.
2: Okay lang naman kami, budget naman.
0: Ha? Poon mana kami pang gasolina nga ra.
2: Yan lang.
0: Mana kami pang krudo, ay ayot, sumusipyo ron. Ha, di ba?
2: Oo.
0: O, sige ah. Abugid niya salamat ha kay Katodong Rinald Banjola. Direkta nga naga-report sa nakaraga area of responsibility. Alin sa primero distrito ang sa segundo distrito ko aton karanga probinsya Taklan. Oras sa Pilipinas, alas 7:04. Agroray ka oras ginahatod kato ni former barangay kagawad Mila Inocencio Taiko of New Buswang, Kalibo, Aklan. Ag siyempre, ginahatod pagid katon dugang raya kon amato katapat kasangga ni Dingdong Tando Eye Light gaan ang may kasama. Ayan. Ag amat nagakalipay ut ama karon do San Miguel Corporation ay ginaklaim nanda nga panalo na raw sila.
1: May punto ang bawat komentaryo. Dios
0: mio Santa Garapa. Abi balikan ta si former vice governor a board member attorney Boy Kimpo. Ayan o. Rosan Miguel Corporation ay nagdaog na raw sa kanilang laban sa Boracay Bridge. Oh. Ay makon kon magmakara, Diyos mio, ay ano pa, may mahimo pa bagaro mga opositor nga ra. Ha? Ay basi kon ulihigon kamo. Ha? Late na kayo. Ha? At wala na kayong magawa. No? Ag basi kon i-implement yun tra. Ay matsa, ginapabiding yun eh. Ha? Mga katuto eh, ginapabiding yun eh. No? Aruraya nga ng pagpatindog itulay, ha? Sa Islat Boracay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So balikan ta rabanwa ha, balikan ta. Oras sa Pilipinas, alas 7:05. Ag sa aton niya pagpanumbalik ha, balikan ta ro isyo nga ra sa Isla Ita Boracay. Balikan ta, pagkatapos si Diyama ka na.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid. tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384 Series of 2026.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! DTX 500! Alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
12: Ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan po. At saka yung pian ko. Pero sa 8 bucks lang po ng rest coffee po, kuya boy, awa ng Panginoon po. Dito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. So, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. At sa gihapon, padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Ging ilinusoy nato no, si Congressman Papa Jis Marquez. Iyay mo sa page 8 out of 16 pages sa 318 members it aton nga House of Representative, no? Ang mga katuto, no? 318 ka mga congressman, may mga nasa distrito, may mga party list, no? Ag may loan district. Kasi nakabaghag abiya sa rayang mga congressman nga blanco, no? Tao ko na no kamatuod, ha? Nga rublank daw, high meaning is yes. Ah, pero bukod ka parehas ba ako iba nga raho, ang mga katodo, no? Bukod ka parehas ko iba, ha? Nga nag... bayhag, ha? No, nga nagbayhag? Kuandang buto, no? Kuandang buto? Kaparehas na baga ni... Congressman Jovin Miraflores. Diba? Nagbayhag tayo mo kung anong buto nga. Yes eh. Oh. Tara ha. So yun ko ha. Si Congressman Jovin Miraflores sa Banwa. No? Iya sa tatlong pages nga na. No? Oh. Okay. Taligang. Nagpakita tayo mo itanang kuan yag eh, no? Nga imauhay bumuto ang mga katudo, no? Pabor. Di kara sa ginadoso nga nga impeachment ay paiging pabutuhan na ay bago ra isaka. Bago ra isaka sa Senado. No? Kuha nyo mga katudo. Kuha nyo, mga katodor o akong botang bagon. Yoy, ginatilinan ako kung ibang araw ay. No? Ginahuyap makaroon, no? Ginahuyap. Yoy, may akong listahan niya sa kabahaba nga raw ay. Nakita ko mata si Kwan, si Papa Jess Marquez, no? Mayaw eh, nagasunod sanda ni Kwan, Maguindanao del Norte, no? Nagasunod sanda ni Maguindanao del Norte, ang mga katudo, no? Okay, taligang. Aha, harara. Wayon. Okay. Hara. May mga nagahambay abi nga kon white remark ro anang yes or no ang mga katudo ay means yes ay pwede mang ipangutana hindu na ro ni katudong Judget kay Papa Jess kon ano ro anang tinindugan kasi blanco riya eh white yes or white no ha hindi man naton mahambay kasi ambay matatiba nga ro blanco is yes. Hindi pa nato niya ni mambay kasi ro iba tangani nag-reflect ako anda nga buto nga yes tag. Ro iba nag-reflect man ko anda nga buto nga no. Ang mga katudo. No. Tawagi abidong si Kwan ay may oras pa kita bisan mga 5 minutes yang si Attorney Boy. No. Masi nakabalik ko ni Mao from Metro Manila. No. Kahapon may committee meeting. Makaroon is a session Martes mga katudo, no? Basi kung available imaw. Ma-update yan kita. Kasi nakikibot kita eh. Nga naghahambay pa yang Romalakan yang nga ginapatapos yun ang daro kontrata. Ha? Tagapuson yun do kontrata. Para sa San Miguel Holding Corporation sa Boracay Bridge Project. Pero haraho makangawa-ngawa ho. Basahon ko ha. Taligang. Ako na yung tanawon. Tanawon ko anay ha. Tanawon ko anay. Okay, taligang ha. Tawag ko niya ra. Matsawa na ako mano eh. Mga katudo no. Do party nga ra sa Kwan sa Isla Itaboracay no nga daugon ang nagdaugon kung sa katon ay habuogon it San Miguel ha ag nagpasalig kung si San Miguel nga wa kunot may madihado agwa it may maaywan tanan ko no makikinabang. Saray ang arang ginaduso nga tulay ang mga katutok. Suro yun ha. Kaya nga ninakibot ako eh. Kung aton pag-analisahon, tapos na ang boxing. Ayan, tapos na ha. Kasi may nanalo na raw eh. Kung sa katon habuogon ita San Miguel, ay paano rayang ginahambay nga rang magkanda kita public hearing? Paano rayang ginahambay nga magkonsulta anay kamo, manuktok kamo na sa tagbagay? Ha? Ang mga katuto. I think, daya nga na, sang kaklase na ipagpatagang. Eh. Oh. Kaya nga ni, this is a big challenge sa aton niya mga opositor. Came from different sector. Ah? Nga what will happen sa inyo nga ron naging ekspresar nga pag-oponer? Oh. What will happen sa inyo nga ron yung mga position paper? Ha? Ang mga katudo? Kung mauron malang ron nagagawa ng istorya nga nanalo na ang San Miguel Corporation, oh. Kayo ba ay gagalaw o hindi? Ang mga katudo? Ha? Ay roaton takarang ginapakig-away nga dapat dayhon nyo nga ni sa Supreme Court or sa Korte para nga makabuo kamo ita TRO, ha? Or mag-file kamo ita writ of kalikasan kasi pagraya tanan hay mabuo it opositor mathatiki o man si San Miguel. Oh. Ay pero kung uwa ay hambagon malang to nga okay na kasi wala namang makapapigil or makapapundo no sa ginatawag naton nga government project. It's because Daya is a PPP project by the private and the government. Ang mga katuto. Oh. Ay kung magmaurat ang mga kundo istorya, hayuwaon doon. Hindi ko tang magpati nga maharang ra. Hindi ko tang magpati nga mapapundo ra. No? Kung sa mga hagambagunon pat mga hurong ay tuloy ang ligaya, baby.
15: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Pero according ani kay Board Member Apolinar Cliope, raya nga rang mga pamaagi idol, daya nga rang ginahimo, papel sa papel, ay this is a proof, one way of collecting a proof. Ha? Nga magiging ebidensya. Attachment ba? Ang inaman man nakita paagto di karon sa administrative legal remedy ang ginatawag. Ay hamat kabuhay nga ni hinuno pa. Ha? Ay hara naga pangalipay yun si San Miguel nga panalo na raw sila. Oh. Ang mga katuto ay paalinda kung magmaura. Kaya nga ni gusto kong istoryahon do aton nga miyembro nga abogado sa sangguniang panlalawigan para mabatian naton ay si Kapitan Hector ha, istorya ko man nga depende man nakanday ako pwede tang manang manindugan nga ako man na rumapile ita complaint sa Supreme Court or sa Korte para sa pag-question puro yung project it San Miguel Holding Corporation aga kamanaman ko gobyerno naton iya sa Pilipinas ang mga katudo. Oh. Ayo galing man na tao kung ano ro nagkakatabo ay ako man na willing ginahugat-hugat man yan naton do CBT MPC ay sandaro numero uno rang apektado eh ha si Mr. Godofredo Guding Sadyasa ginahugat-hugat naton. Ang mga katudo kon ano gondo andaman nga hugag ay si Tay Gudinger si SB member sa Jasa is konektado pa sa CBT MPC no bilang consultant ha ang mga katudo no So kundo CBT MPC may hugag ba yung administrative legal remedy? Yung action ba dalhin sa korte? Wag lang sa mga resolusyon, wag lang sa mga sulat, wag lang sa mga sentiment.
15: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng
16: kasi
15: Radyo Toro.
16: More on sentiment tayo. At napaka-powerful po ang kalaban ninyo itong si San Miguel, ay base ikon magiging mere scrap of paper lang, kumbaga magiging basura lang ang kalalabasan ng mga papel ninyo, ng mga resolutionist ninyo. Kasi ang resolution is expressing. Iba ang nasa korte. No? Pwede siyang maging permanent or pwede siyang magiging temporary. While nga ginaresolbar ang complaint or ang reklamo, may kang tanan sa ginadoso nga proyekto, mga katuto.
15: Todo berada, berada.
16: Ibot ako kahapon eh. May nag-send katon, no? Mana idolo, tanawa basahag i-interpretar. Ay abaw, Macon San Miguel will win. Kawawa ang probinsya ng Aklan, kawawa ang isla ng Boracay. Ha? Kung magmaurat ang Macon do sitwasyon, no? Kung magmakarabagaro, kung daya baga ay minatuod, bukon it blapping, bukon it pagpatagang. Ha? Kasi may logo it San Miguel eh. Ang asandahin nagdaugon. Oh. Ay waman it iba ka nga makaharang kundi kita man yung mga aklanon. Aghambay ko nga ni kato, sa umpisa pa yung dapat madaliun. Hindi pagpabaya-bayaan, ay once nga makaumpisagot na si San Miguel, pag natapos na ang bidding, ang magkaroon na it notice to proceed, ay ano pa? Ha? Ralihan nyo, barikadahan nyo, oh. Ay may itkunta kung huwa karoon it ginatawag nga intervention man do aton yung otoridad. Nga hamat ginaharang nyo, ginadelay nyo ang trabaho ni San Miguel, ang mga katudo. Oh. Magkasakitan yang o kung ano paro posibleng manabo. Agdaya, wako na ila, no, nga dapat ipahilayo ra, no, kung may mga madisgrasya ba yung ginatawag. Kung in kaso, ha, pag natapos na ang bidding, pag nagkaroon na ng notice to proceed, so, uumpisahan na po ang pagpapatayo ng tulay. From Katiklan to Boracay.

0: agang-agang ngundo oras naton mga katoto hinagahat dugangan tara ha.
1: Inyon.
0: Paday man tagidro isyo nga ra sa Boracay Bridge.
1: Kung ikay mapapatulala, di ka makapagsalita kahit na ikay.
0: Ay mat sa naging silensyo ngundo mga opositor eh.
1: Yeah,
0: pero rogi na pa kayo nga public hearing, public consultation, uwa pa natabo.
1: Yan ako bumibilib sa
0: ayon. So yun doon ginabantayan naton.
1: Sa lipon ng ginahin.
0: Huwag kita oras banwa sa aton karaga pagpangalagad sa programang Todo Birada. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with Katodong Jujet at Jitreyes. Naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dantes iya sa Radyo Todo.
1: Kami kapagpumata.
0: Yaman doon yung anchor man, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, nagagising ng sambayanan, Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kawikan 29. Ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Ang taong nakikipagsabwatan sa magnanakaw ay pinapahamak ang kanyang sarili. Kahit na pasumpain siya na magsabi ng totoo, ay hindi pa rin magsasabi. Ruwatong pagkaulit kagag, makarong adlaw, it Martes!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malalingan ang investigasyon.

ang bawat bitaw ng komentaryo. May punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Radyo Todo. Sa lipunan. May rest back na. Radyo Radyo Todo. Bilis sa himpapawid. Juget the Jet Race. Komentaryo.

0: Timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw, mainit! Mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakagising na naman, dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakagising pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Adlaw Kitang Martes. Opit sa 12 na kita sa Buganit, Mayo. Daywang dag-o na lang. Eleksyon na. Grabe ba? Sang dag-on yun doon nagtariwan. Pagkatapos kita, nagboto nga mga Pilipino. O Mayo 12, 2025. Di kumusta man mga mayor nyo, mga SB nyo, gobernador, vice gobernador, agsanggo niyang panalawigan. Nano man doon ang nahimuan sa sugod itsang dag-on. Umpisa nga nagpungko. Hulyo 1, 2025. Mangin ka partner Banwa sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunit mainit na gabaga nag-aso pa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet.
0: Jet Reyes po. Bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton Banwa kung may suestyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kung huwag ka mo't mandel ko, kaminuna ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data ka man or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal ng gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660. Siyempre, sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa mong official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita Banwa lokal? Ipaiway tayo ng pag-asa. Karon talang balikan ang panyempo ay mga nangan makamanumanuta. Aklan, 2nd Legislative District Representative Jesus Papages Marquez. Ay kahapon Banwa, mainit sa daywang panaygan ita Kongreso. Sa manabang panaygan dunga pagbugutuhan it mga district representative ag party list representative. Sarayang impeachment Banwa kay Vice Presidente Sara Duterte. Samtang sa mataas nga panaganit Kongreso, rong kudita nga natabo sa Senado, rong pagbaylo at liderato sa Senate. Pagkatapos si dating Senate President Soto binaylohan ni makaron Senate President Cayetano. So mainit kahapon na iwang panagat Kongreso, lower at upper chamber. Now, iya sa linya naton, rato nga representante, it unang distrito takan sa Kamara de Representante, Congressman Jesus Papages Marquez. Congressman sir, good morning.
2: Good morning, katodong Jujet. Good morning sa tanan nga gapamati sa imong programa, sa Todo Radyo, and good morning everyone.
0: Kahapon masyadong masadya sa both houses of Congress, sa lower at upper chamber. Aga una nga ni kong sa lower chamber sa House of Representatives. Rong natabo kahapon nga pagbutuhan sa impeachment complaint garab versus sa BP Sara Duterte. Now, abo nagapangutana, ano rong boto itamon nga representante sa 1st District Itakan sa raing impeachment complaint versus sa BP Sara Congressman Jess?
2: Yes, so Katodong Zudjet, I voted yes for the impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte.
0: Okay. Kung gusto na mong masayran kung ano rong mga rason naman ito mong representante sa 1st District nagboto ita yes sa impeachment complaint versus sa BP Sara?
2: Yes, may nga ni nagpangutana ka Katodong Zudjet, no? First of all, gusto ko lang malaman ng ating mga pumumuyo, lalo na ating mga kababayan, na mandato namin na every time na merong mga ganyan na nangyayari, may mga impeachment, no? Kahit sino man yan, presidente, vice presidente, ombudsman, or chief justice, eh mandato namin na talagang tumaan ito sa proseso.
0: Okay.
2: At ang yes vote sa impeachment, eh, hindi ibig sabihin ito ay guilty na agad ang ating vice president. Hindi ito conviction kasi eh. Hindi rin ito final judgment. At hindi rin ito nagpapataw ng parusa. Ang ibig sabihin lang ng yes vote ay may sapat pang seryosong aligasyon para talhin sa Senado at litisin ang ating vice president. At para sa marami, ang sagot ay oo.
0: Okay.
2: Bakit? Dahil pinag-uusapan natin dito ang bilyon-bilyong piso na confidential at intelligent funds ng bayan. Hindi kasi ito maliit na halaga. Hindi lang ito simpleng accounting issue na nagkamali ka ng pagsulat ng piso, dalawang piso, no? Pera rin kasi ito ng taong bayan. Pera ito na satang pwedeng mapunta sa gamot ng mahihirap, classrooms ng estudyante, ayuda para sa senior citizens, para sa pagkain, trabaho, at serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At kapag may malaking tanong tungkol sa paggamit ng public funds, eh responsibilidad siguro natin na siguraduhin na malinaw po ang lahat. At and remember also po na ang House of Representatives ay hindi pa naman humahatol kung guilty or not ang ating Vice President. Ang trabaho lang po namin ay sagutin ang tanong. Meron po bang sapat na dahilan para magkaroon ng impeachment trial? At kung may mga allegation involving hundreds and millions to billions of pesos, kung merong AMLC or AMLAC reports, kung may mga issues sa liquidation, kung may mga conflicting explanations, at kung may mga COA findings na kine-question ng publiko, di pa dapat lang na marinig ito ng buo sa Senado. Kasi hindi naman tama na huhusgahan kaagad ang mga congressman sa mga pangyayaring pagboboto, no? Kasi karapatan ng taong bayan ang malaman ng katotohanan. May nagsasabi, wala pa namang final conviction. Tama po yan. Pero hindi naman po conviction ang pinagbobotohan namin sa House.
0: Uh-oh.
2: Ang pinagbobotohan namin sa House, eh kung karapat dapat pa nating litisin. No? Kumbaga parang ang congressman ay isang piskalya at ito ay tinitingnan kung may mga ebidensya, no? Na pwedeng iakyat sa trial court at para litisin ang isang kaso, no? Kahit sa ordinaryong kaso, pag may probable cause, di ba, kagaya ng sabi ko kanino, pag may basihan, dapat dinadala muna sa korte para doon lalabas ang buong ebidensya. Ganon din po ang impeachment process. Kasi kung hihintayin natin na proven beyond reasonable doubt na lahat bago pa magsimula ang trial, eh di wala nang saysay ang impeachment process. Kasi ang Senado mismo ang venue para marinig ang depensa, ang ebidensya, ang paliwanag, at mismo ang buong katotohanan. Kaya nga po dinadala natin ito sa Senado. Sa issue po kasi ng mga confidential funds, hindi porket may approval ito ng DBM or ng Malacañang ay ibig sabihin bawal na nating tanungin. Ang mas malaking tanong po kasi rito is nagamit po ba ng tama ang mga confidential funds? Lahat po naman ng LGUs may confidential funds po yan, no? So naging transparent po ba ang paggamit nito? May tiwala po ba ang publiko na pagka ito ang inireport natin, eh tama po ba? Yun po yung mga dapat nating tanungin. Dahil sa public office po, hindi sapat na legal lang. Kailangan, accountable din po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. No?
0: So ibig sabihin na, Congressman Jess, nakitaan ng sufficiency in form and substance ang impeachment complaint. That's why nagkaroon ng butuhan kahapon at akyat ito sa Senado, natatayong impeachment court. Silang maglilitis ng, ng kaso.
2: Yes, tama po yan. Actually, dumaan po sa tamang proseso this time ang ating Kongreso. Pumasok po siya sa Committee on Justice. Pinagbotohan po yung form, pinagbotohan po in substance, at pinagbotohan din po ang probable cause. No? Para lang ho malaman ng lahat, ang yes vote po ay hindi naman po kami naging anti-Duterte.
0: Okay.
2: Hindi po rin po kami pro-Marcos. At hindi rin po kami namumulitika. Ang yes vote ay parang sinasabi po naming hayaan nating umandar ang konstitusyon, hayaan po nating lumabas ang katotohanan, at hayaan na natin marinig ng sambayan ng Pilipino ang lahat po ng ebidensya. Dahil kung kahit bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan ang pinag-uusapan pero ayaw pa rin nating ipaabot sa trial, eh paano na tayo makakapagsabi na sa Pilipinas, sa ating mga kababayan na may tunay na accountability sa ating gobyerno? Diba ha? At ang Senado pa rin, sila pa rin po ang final judgment. Hindi po ang House of Representatives, hindi rin po ang Facebook ang humuhusga, hindi rin po ang social media ang humuhusga, kundi tamang proseso, tamang ebidensya, at pinairal po natin ang tamang batas.
0: Okay. May statement si Senadora Amy Marcos, Congressman Jess, I don't know kung tama itong pagkakasabi niya, ha? Na ang mga congressmen na bumoto ng yes sa impeachment kay BP Sara, may additional daw na 20 million sa MOOE?
2: Ako, hindi sana masayang-masaya kaming lahat. In fact, hindi ko po alam kung saan niya nakuha yun. Ano?
0: Okay.
2: Now, from the very, very beginning, to be honest with you, we would talk to our leadership, not only in the party, but also in the Visayan Club.
0: Okay.
2: And every time we would talk to them, ang sinasabi lang po nila is, please read and please follow the Committee on Justice proceedings. And please vote based on your conscience.
0: Okay.
2: Yun po ang lagi po nilang sinasabi. In fact, in our party sa NPC po, pati rin po ang aming partido. May mga nag-yes vote, may mga nag-no vote. So meaning to say, wala po talagang instruction galing sa leader na itong iboto mo, ganyan. Ibase na lang po ninyo, number one, sa mga ebidensya or sa mga lumabas na report ng ating Committee on Justice. At yun nga po, base doon sa mga sa lumabas na committee report, at nabasa po natin at nakita naman po natin na may probable cause, ito naman po ay talagang kinakailangan po natin iangat sa Senado para malaman po ng taong bayan ang tunay na katotohanan kung ano man ang mga alegasyon na iniligay po rito. At importante po na yung due process ay masunod. At yun naman po ay sinunod ng Kongreso. At yun naman po sa tingin ko ay hindi naman po nagkulang ang ating Kongreso para isulong itong impeachment complaint para kay VP Sara.
0: Kayo ni former Congressman Lito Marquez, last election in PC kayo. Dati ba, ano ba yung partido niyo, Congressman Jess? NPC pa rin?
2: NPC rin po, from the very beginning.
0: So hindi kayo nagpalit ng partido?
2: Ay, hindi po. Loyalista po kami.
0: Hindi po kayo nag-PDP?
2: Hindi po. Okay. Kami nag-jump ship. Opo.
0: Dahil nagbantang PDP na lahat ng mga bumoto sa yes, hindi na pwedeng bumalik sa PDP. So, hindi kayo nagpalit ng partido. In PC kayo, simulat sa pool.
2: Yes po, tama po yan. Simulat sa pool na naging congressman po ang aking ama. NPC na rin po, NPC po siya. At ganun din po ako nung ako ay pumasok sa ating trabahong ito.
0: May mga nagbanta kasi itong DDS, itong may mga religious sekta na nagbanta na lahat ng bumoto ng yes, hindi susuportahan sa 2028 election. Bothered ho ba kayo, Congressman Jess?
2: Sorry. Tumaan kasi ako sa ilalim ng tulay. Hindi ko po narinig yung question.
0: May mga grupo kasing nagbanta na lahat ng bumoto ng yes sa impeachment complaint, hindi susuportahan ng itong malalaking grupo, religious sekta, Congressman.
2: Sa totoo lang po, hindi ko po iniisip yon because I am mandated by the people.
0: Okay.
2: I am answerable to God.
0: Mm.
2: I am answerable to my conscience. And I am answerable to everyone who has voted for me. And this is what I feel. And I know in my heart, based on my conscience, that ito po ang tama. At pag tama po kasi ang ating ginagawa, ay hindi po tayo natitinag, hindi rin po tayo natatakot. Dahil alam po natin na pag ang Diyos po ay nasa ibabaw natin at siya po ang ating unang binitingala at unang binapakinggan, hindi po tayo magkakabali.
0: Okay. Lastly,
2: that has been my mantra, or that has been my go-to every single day. I put God first in every decision that I make para hindi po tayo magkakamali.
0: Okay. Lastly ko nga kahapon kasi pabati ko mga ibang statement sa imong program nga Marks My Word. Imong hambaga bis sa serbisyo publiko importante gid para kimo importante gidong leadership and integrity. Ano imong buot hambagon kara Congressman Jess?
2: Yes, actually ano yan eh. If you allow me, no?
0: Yes, sir.
2: Meron tayong emptiness eh. Lahat tayo may emptiness sa buhay.
0: Mm.
2: And yun nga yung sinasabi ko, we have to fill that void or we have to fill that emptiness.
0: Okay.
2: And for you to fill that emptiness, you have number one, faith. Faith sa ating Panginoon, no? Yung I is integrity, N is leadership, and the last S is loyalty. Mm. And it goes hand in hand.
0: Okay.
2: Kasi pagka wala kang pananampalataya sa ating Panginoon, paano ka magkakaroon ng integridad?
0: Mm.
2: Because you are answerable to God, you are accountable not only to your country, but you're accountable to God. You know, ibig sabihin nun, matakot naman po tayo. That is why integrity to me is very, very important. That's why integrity to me is something sacred, because that is a pact that you are giving to God, no? It is an integrity not only to God but to the people that you serve. Next is leadership. Hindi porket leader po tayo, tayo ang nangunguna. Ang tunay po na leader, kagaya na sinabi ko doon, is ang tunay na leader, yun ang unang magsasakripisyo para sa bayan.
0: Mm.
2: Ang tunay na leader ay nahuhuli at ang tunay na leader ay nakikinig sa tao.